Hasta Ica. Ha, ha, ha, ha. Hasta Ica. Ha.

0: Maya wudu satu ang tigpaminaw satu ang tulumanon ako tribo dinhi sa Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City DXBC DXCE 106.3 MHz Bell FM DXBC AM 756 kHz Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Nara sab kita sa ato ang tulumanon sa matag Domingo nato nga mga pakiguban no sa ato ang mga viewers ug sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo maayong udto no shout out sa ako ang amigo Kenny Rogers no kita niyo niya say ang gwapong tao sa akong tapad ang atong kauban sa pagpaabot ngadto sa kanginan sa ato ang tulumanon ang atong pagasigutan karon mga igala kining niya kabahin aning niya nga ang National Task Force in Local Communities Armed Conflict no sa naanda na to nga kanan ang topic dinhi sa atong awareness development kabahin na pud ani ni ang pagkondina no sa NTFL CAC ini mga aroganting pag-angkon sa NPA no sa spy tagging nga pagpatay ihagit ang CHR nga mulihok no Commission on Human Rights so mo ni atong pag-isgutan karon. So sa ako na inumduman maura o kaning niya palawaman lang nato ni kay sa miagi na sigutan nato ang uban pero kaning niya medyo taas-taas ni daghan na mga mabanggit nato og mga issue ani. So human sa ato ang greetings no shout out sa ato ang mga amigo dia labi na sa ato ang mga council builders leaders dia sulod sa ancestral domain no gikan sa nagkalain-laing probinsya dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mayong udto kaninyo labi na sa ato ang amigo dia sa lungsod sa Ipil ug sa Titay labi na nila Ahid Clemens Faustino Tumitay dia sa lungsod sa Titay no ug si IPM Honorable IPMR Sabado no Tumitay o mayong udto ninyo dia sa inyong walay puas nga pag tan-aw sa mga plano sa inyong ancestral domain o sa ato ang mga kaamigo dia kaamiguhan dia sa lungsod sa Gutalak labi na sa atong gobernador sa GBS Gutalak Balagian Syukun Ancestral Domain Community nga si Walter Timol ang ato ang banggiitan nga gukom diha sa lungsod sa Gutalak shout out usab sa iyang ato ang honorable mayor diha sa lungsod sa Gutalak nga si honorable Justin Kimbo ug sa ato ang amigo diha nga executive secretary sa ato ang honorable mayor no Nolito Mirabilis. Shout out usab sa ato ang pinalanggang honorable mayor dinhi sa lungsod sa Pagadian City. Honorable Samico Mayor Mayong Udto. Kita ninyo ang Pagadian nga nindot na kayo no. Daghan kay mga development nga kanang nahimo sa ato ang honorable mayor no si honorable mayor Sami. No kita ninyo nagkagwapo na nagdevelop naglambo ang kanang Pagadian. So, shout out usab sa ako ang amigo dia sa lungsod sa Ipil labi na ni Sir John Alcorin ang ato ang presidente sa Lupa Pagkagatawan Mining Corporation di Aslungsod sa Bayug. Sa ato amigo di nga si Ronda Belsa. Mayong udto ni mo di brother. No? Kaniyang atong amigo nga kusog kayo mutabang sa Subano kana mabutangan ragyo kulihiyo ang kananang Bayug. Pero unya i-detalye na ito nagmayo kay anindot na. Kaya nga ito ang mga katribuan di na sila malayo sa kananang pag-eskwila o kulihiyo. Kaya importante kayo ang edukasyon. So sa ato ang mga mugalong Zamboanga Peninsula sa labi na sa ato ang presidente diha sa Barangay Ipil Heights sa Honorable IPMR Richard Dunggay mayong udto sa ato ang mga kauban diha sa lungsod sa Salog no labi na nila Rosita Salilan Timoy Rosita Salilan nila Marson Florencia Marson no ang ato ang mga operator diha sa ato ang model farm uban nila Gokom Alberto Buali sa ubang mga tribal leaders diha para sa kalambuan sa ato ang tribo diha sa ato model farm sa ato ang mga mugalong usab diha sa lungsod sa Sindangan labi na nila Sunny Uto no ang atong coordinator sa mugalong diha mayong udto sa tanan na minaw karon sa ato ang tulumanon no ako tribo ako mong dasigon sa pagpaminaw o pag-comment pag-share sa ato ang Facebook Live no para ining ato ang awareness development mo kuyanap ngadto sa nakalain-laing komunidad. Mga igala akong ihatag kaninyo ang ato ang kauban diri si Kenny Rogers, Kenny Roger. Para alang sa greetings unya humani ana yang basahon ning ato ang topic Dahil mao ni atong kokabilduhan og ako pud sa moingon ninyo na kami igo lamang kami nagkot no sa maong ato ang topic no kani atong topic gikan ni sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict gikan sa Kaluhan. Okay, gala kung ihatag kaninyo sa ang akong kauban no maayong buntag.
1: Partner, salamat ani ana sa kita sa ato ang tulumanon ko tribo kauban ang Mugalong Sambanga Peninsula ug ang Kabasog Kabataang Mindanao ang Kabataang Subanen Western Mindanao ug ang Samasukap. Partner, sa di pa mapadayon mga yung katahoran sa ato ang mga tigpaminaw ilabi na sa naglain-lain atong viewers nga maabot ni aning Sibya o live dinhi sa Radyo Bagting. Ako dang mga igong katahoran nila ni Elizalde Il Pangulima, ang Vice President sa Samasukap Regional Level, ni Rasmin E. Taib, ang Secretary. Ato ang Board of Directors nga kasamtangan usab ang Secretary General si Amin Ispalada, o sa ato ang Treasurer si Abo C. Ali. Ingon usab mayong unto sa akong amigo nga Timoy, ilabi na ni Timoy Braulio Alimon, ni Timoy Alfonso Siay, sab ni Timoy Talison, o sa uban pa nga di na ako mahinumduman ng akong mga amigo nga Timoy.
0: Dagan,
1: mayong unto kaninyong tanan, o hinautunta na kamusawa. Kapiskay sa panglawas uban sa inyong taksa-taksa kapamilya. Partner.
0: So okay no sa di patamuan to sa ato ang sentro sa to sa topic na to karong kauntuhon. Shout out nila Timoay Nanding Munday no ang ato ang headlimans diya sa Artilim no lungsod sa Artilim sa Buangka Sibugay. O sa ato ang amigo diya sa kananang Bakalan no ang Timoay nato diya nga si Timoay Roland sumugi mayong unto ninyo. Ug sa ako ang pinakakusgan nga amigo usab nga si Aris Alam ha diha sa lungsod sa Ipil ug si Mariolito Silva mayong unto ninyo. Usa ato mga kauban labi na diha sa San Isidro sa Cop sa lungsod sa Titay nga si John Rehabar. Mayong unto nimo diha brother ug sa tanan nato nga mga tigpaminaw sa tung tulumanon. Usa ato ang mga ako nga walay pabor-pabor nga kinakusgan nga kanag-agaw diha sa lungsod sa Barangay Mulikay no diha sa sakop sa lungsod sa Usamis City. Ha, mayong unto nimo ni agaw Joseph, ha, Joseph Langiras. Unya ang kadana ko igagaw nga grabe yung pangusog para para matipok yun ang ato ang mga kaliwatan. Gaw mayong unto ninyo dia sa tanan na minaw karon sa ato ang tulumanon. So ako ibalik sa ato ang kauban alas pagbasa sa ato sentro topic karon kadto. Atong paminawon ug atong tabangan ug ato ning ko kabilduhan ug ato ning kanang nang timbang-timbangon unsa mga gibug aton aron mahimo natong basihan alang sa ato ang pag-aninaw unsay kahimtang nato sa atong nasod karon sa Pilipinas.
1: Kini partner nga topic karon nga atong kukabilduhan kini kabayan sa kining gikan sa NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kini nga mga saysay gikan kini kanila igo laman kita magbasa umuhatag kitag dugang pagpasabot sa ato ang mga tigpaminaw.
0: Yes. Labi
1: na sa ato ang mga katribo nga nakakaroon sa kabukiran nga dili in taon maabot ang atong Facebook Live. So, nasayod so, naman sila yung mga radyo. So, mahinawat mo sa inyo ang pagpaminaw. Kini, naguluhan, dili lang sila mutag, mupatay sila. Gikundi na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang aruganting pag-angkon sa NPA o New People's Army sa spy tagging nga pagpatay. Gihagit ang CHR, Commission on Human Rights, nga mulihok. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kusganong nagkundina sa hayag o aruganting pag-angkon sa New People's Army na sila maoy mipatay sa usa na usab kasibilyan nga ilang giakusahan nga usa ka intelligence asset sa gobyerno sa Calatrava Negros Occidental. Ang pahayag nga gipagawas sa NPA o New People's Army labaw pa sa usa kayano kapag angkon sa responsibilidad. Kini usa sa makapabugnaw sa dugo nga pag-angkon. Kini usa ka publikong deklarasyon nga ang Communist Terrorist Group or CTG nagpadayon sa pag-angkon sa kaugalingong gahom sa pag-imbestigar, pagpasaka og kaso, paghukom, pagsilot o pagpatay sa mga Pilipino gawas sa sakop sa balaod, due process o tawhanong katungod. Ang biktima giilang si Momarlito Alingasa na publikong giakusahan sa grupo nga usa ka intelligence asset sa pulisya o militar sa wala pa nila ang kunon ang ilang pagpatay. Kini nga insidente nagpakita pag-usab sa makamatay nga practice sa spy tagging, ang pagmarka sa mga tao isip mga informer sa gobyerno, intelligence assets o mga kauban sa militar ug dayon himuon silang target sa pagpatay. Kini nga panghitabo labi nang makapahadlok sa isla sa Negros ang nahimong sentro sa maong mga pagpatay sa nasod. Base sa dokumentadong pagmonitor sa mga pagpatay sa sibilyan nga gisugdan sa NPA o New People's Army gikan sa 2021 hangtod Mayo 2026, 51 sa 59 ka naitalang spy tagging killings sa tibuok nasod na hitabo sa Negros Island Region. Lakip ang 40,

0: unsay unsa ang kanang naang pagpatay, makasala ba ang tao anao dili? Ha, supar nagpasulabi sa ilahang kanang naang huna-huna, nga kanang naang bahin sa pagdesisyon sa kinabuhi sa usa ka tao nga gidesisyonan pud og usa ka tao. Nga dili pagbulutan sa Dios ug dili pagbulutan sa Ginoo. Ha, kay ang sumala pa sa kasaysayan, ang dunay katungod nga kanang naang mudesisyon sa kinabuhi sa tao. Usa unsa man nga klase mga mananap nga adunay kinabuhi, mao lamang ang atong makagagahom. Apan kon atong ato ning kanan ang tanawon, no, mo na nga kanang kining ato ang ahensya sa kanan na ang kwan sa kanini ang CHR, no, dako kaning hagit diha kaninyo sa inyong opisina tungod kay kining mga ingon ani nga mga pangitabo, kinabuhi ang gisgutan diri ug ang kinabuhi usab mo ay nawala nga gidesisyonan sa usa ka tawo, nga tawo ra pod ang nagbuot sa pagdesisyon nga mopatay og usa ka tawo. So kini nga mga buluhatununa, no, supposed to be kita igo lamang ta ang ato ang programa kining ako tribo, igo lang ta gahatod og nagpahibalo ngadto sa kanginan sumala sa kanang nakabuot og natong nakuha nga mga datos para nga madunggan usab ninyo ug unsa ang mga pangitabo, no, kabahin sa aning niya mga problema sa nakalain-lain nga mga lugar dinhi sa ato nasod sa Pilipinas, kani didto ni nakasentro sa Negros. Oh, so kining ni ang kitawag nila nga kanan na CTG, ha, dugay nagyud kayo ni nga kanan na ang dugay na ni, no, adunay mga tawo nga kanan na ang nagtukod ni ini, kasagaran diha sa kanan na ang mga walhong grupo o gikuyugan po ni sa kanang gitawag na itong legal front ng mga organisasyon. No? Kanang CTG, kanang gitawag nila Communist Terrorist Group. So, mauni ang kanang na ang gideterminate o gikuan, kanang na ang gisintro, nga kanang na ang isgutanan nilang spy tagging, so para ito na nang naisgutan sa Miyagi. Nga, dili na, no, sila ang kanang nagsupa kuno sa spy tagging, pero kung atong isumada nato ang kanang na ang maong pangitabo, naa sa ilaha sila ang kanang naigo na sumbalik ragyapon sa ilaha ang kanang na ang maong ilang ginaisgutan, kanang gisgut nila na tagging. Ano man, base ni ini, lisod po ug muingon ta nga ang ahensya sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nga kaning ang mga datos gikan ni sa kanang mismong mga tao nga gi-interview, no, nga kadto mga tao nga gikan gyud diha sa kanang na ang kalihukan, gikan diha sa mga walhong grupo, ha, ingnon nato walhong grupo. Kay kini sila nagapadayon gihapon sa kanang naang ilahang gimbuhaton. Ikini manggod mga ingon ani, usa ni sa mga propaganda aron madungog sa mga katawhan, ha, dayon umobserbahan nila nga morag na lumoral na ang kanang mga tao, dayon sudlan nila, organize na po nila balik, dayon og kana sayop. Ha, kay ngano man, pag mahadlok gani ka, no, kay kining ni amangon ilang gipangkuan, gipang akosara nila, no, ingon nila nga usa ka mga informer, ha, usa ka mga tig report, ha, dito sa kanang naang sa gobyerno sa ato mga kasundaluhan, kay mao man gyud ni ang kanang naang ilahang kanang naang isakitan kay sila, no, nga ang mga sibilyan mo report ngadto sa atong kasundaluhan kabahin sa ilang gibuhat ngadto pod sa katawhan, ha, unya kadto dayon nga kanan ang mga kuan nila kadto mga dati nila nga mga masa, ha, kay siyempre ang ilang gihuna-huna adto ang ilang pabor, unya dili pod nila sigurado nga kining mga tawhana ni adto bagyud ni sa kanang naang kuan sa kanang naang atong kasundaluhan. Mao man gyud ni ilahang kanang suspitsa. Ha, suspitsa ni nila. Dayon sa negative nga kanang pangunahuna, desisyon na nila nga ilahang kanang naang pangkuanon, kanang naang pangtiruhon, ha, pangisparuhon, no, pangisparuhon ang mga ordinaryong tao. Sumala sa kanan ng atong naisigutan sa unahan, kadto mga mamumuo, kadto mga driver sa katresikad dayon kadto mga mag-uuma o kadto mga barangay official nga mga ordinaryong tao, no, nga maoy kanang naang ilahang gina abante, ha, aron kana nang madungog sila nga sila ang tinuod nga naa diha anang naamaw lugar, ha. So sipyat ba di ay, no, sipyat ka, ha, nga kun musulod mo diha anang mga lugar, ha, sa kanang naang community unya nagdala mo og kanang naang armas, dili ba supak na sa kananang balaod nga dili man mo legal maghawid ana ngadto sa community sa katawhan tungod kay dili man mo ang forces of the Philippines, dili man mo sakop sa sandataang lakas ng militar sa atong nasod sa Pilipinas. Kung ang usa ka tawo nga makiguhugoy-hugoy ngadto sa kananang taga-gobyerno, dahil ingno nato nga kanang naang isuspek dahil nato nga sila informer dahil nato pamatay sa ila. Mo nang moingon ako nga kamo wala na mo as bagay, wala magipoy kanang naang gituhuan ninyo nga kanang naang amahang makagagahom. Pero ako makaingon po ta nga sa unang panahon doon na po tayo kanang na mga kauban po nga naapo diha. Pero nga nung magdala-dala man to Biblia. Ha? Unsa ka to? Katong pagdala-dalahan niya ang Biblia. Pangandam ka to sa iyahang mga sala aron siya kanan na mga mangumpisal o mangayog pasaylo sa ilang isa iyahang nasalaod. Ala po noon ko kabalo o naka-ihaw ba po to? Ala po ko masayod?
1: Kuhan na to. Dita ka siguro ato partner kung tininood ba to o dili. Kaya nga naman, sa kadaghan nga mga ningsuri ko, sila yun mismo may istorya nga giingnan gin sila nga dili na sila mo ilaog Ginoo. So sa kana nga kuan tong ginaingon nimo nga nagbit-bit Biblia.
0: Oh.
1: Nga nasa sa kalihukan kato pasumangil lang to. Aron ingnon tarong siya pero para murag nagtakuban ba? Nagtakuban siya sa pagkamaayo pero ang binuhatan day dili maayo. Muna ay makaluluoy kayo nga unahunaon nga usahay moingon na magitay Ginoo ang uban mo desisyon na lang ilaha nga moy mukutlo og kinabuhi sa mga ultimo unya kung sila moy maaigo sila dayon maoy mo anang mo al kontra moy mubuhat day istorya nga kinahanglan ang pagpatay ni atong tawhana kanang iagi og due process. Unya ang karon ang ilang ipanghimo ning agi day na og due process na anday kanang sakto nga paghukom nga ang ilha mura ra man na siya og kutobra sa maritis nga istorya. So siya ang makita po nato sa kuan nato kaning diri sa field diri sa komunidad. Makita po nato nga ang mga sundalo dili pareha sa una nga dili makighalubilo sa mga tao. Edukado na ang atong mga sundalo karon og mga kapulisan. Makighalubilo na sila sa mga tao. Ngano man ang nahitabo sa una kun ugaling do na may dili maayo nga kuan mga panghitabo, mo nang ginahinay nila og bangon nga mahimong kakuhaan og pagtulunan sa mga tao. Aron usab ang propaganda sa pikas nga ingon nga ayaw mo og pagkuan ana
0: patunto
1: ayaw mo pagkuan ana kay kung madakpan mo kanon mo terror kanang ayuhon mo og kanang sakit ayuhon mo kulata sukuhay kana ang istorya. So alang og pagtubag ana pud ang ilang mga propaganda sa pikas sa mga walong grupo mao po na'y ginabuhat sa ato ang mga pulis o military nga makighalubilo sila sa tanan, walay gipili. Muna'y kakuhaan ato ang base. Daghan naman ang mga nangagi nga mismo ang mga katudyong mga ningkuan, ning surrender nga ato ang mga na himamat. Sila yun mismo ang muingon na sukuhay ang giingon sa mua dito sa sulod pag-abot na mo diri nga nadakpan mi or ni surrender mi. Kay giatiman mi pag-ayaw gitagaan mi og kanang panginabuhian di pa eskwela pa kung say gusto mo eskwela. So mo na kwan mo na hunahunaon og kwanon sa tuang kwan mga tigpaminaw ilabi na karon nga kanang naa pagyud na sa sulod nga unta kana nga mga kanon inyuhang timbang-timbangon kana nga mga panultihon or inyuhang ginang naobserbahan diya sa sulod ug ang uban po ninyo nga mga kauban nga ning surrender na mao na inyong kuhag base nga asa man mo diha mo sa piraminti mo nakalisod o diri mo sa mga gawas nun o maayo nga pagka butang.
0: So, no na siya partner ron. Mo na mga sakit nga kanang na pamation. Mo na mo ingunta nga kanang na ni mga tawa na wala na yun eh. Itong naisgutan ako ito akong amigo nga siguro ang iyang pag-ampo ato malikay lang siya sa kanang na gira. Diba sig makatagmo silang sundalo, pinutahan na yun din sila. Pero mo na lagi. Kani usa ka mga dako kayong hagit na. Unay dako nga hagit na to, baliko na to. Kining ato ang tigpanalipod sa kinabuhi og sa kanang ang tigpanalipod sa katungod sa tao. No, wala man gilaing sangkuan ani. Kani man gyud kining ni ang
1: ahensya.
0: Ahensya, no? Kaning gitawag na to Commission on Human Rights. Ha? Ako mo gyud mong hagiton nga kaning inyo gyud ning higpitan nga kanang nang pag-imbestiga. Kaning mga panghitabo diya sa Negros nga hinay ka na gyud. Ang pamilya aning niya ang muingon kaning sa mani 2026 ha. 2021 hangtod sa kanang nang 2026 nga naitalang ispay taging killing sa tibuok nasod na itabo sa Negros Island region lakip na ang 41 sa Negros Occidental nga pulo ka og pulo sa Negros Occidental. Sakit kayo ni sa kanan ng mga pamilya. Ah, pero ting sakitan eh. Sa tinuod lang nga pagka-istorya, may numduman ako nga kanan na ang dikatong diri sa una sa diri sa dilan ako i-mention ang lugar. Nga katong tawhana, ditong lugar na, pero ting daghana gito gipamatay. Niya MPA siya, gani, gibunyagan to nilang init kayong balaod. Siguro, nahinumdum po siguro itong mga kuan, mga katong mga subanuha, nga katong tawhana gyud mo idaghan na patay nga subano ditong lugar ha. Pagundang pud sa kanang nang katong pagundang pud sa MPA na ilahan man nila gipatay pud nila.
1: Imbalos pa sila.
0: Dili na to siya ingon nga kanang nang duna pay ila na to sabot-sabot nila nga kaning tawhana mo ni ang kanang daghan gipang patay diri sa atong lugar. Nga dili makatarunganon patyon pud nato ni. Sumayo gani kay katong kauban, na may putoy kauban, niya na naman to sa gobyerno, ha? Naputoy ka na ng kauban, wala po siguro nila giapil, mo itong usara yun may gitirahan nila. Ha? Dili to gitira sa kanan na unsa-unsa. Kung dili ang gatira at kadto pong nagdumot nga kanan na ang pamilya, nga napatay atong pamilya, atong tawana. So mauni ato ang kanan na kanunay, nga kanan na ang hinumduman, nga kining ang kining niya ang gidaghanon sa kanang naang nangamatay, kabahin na aning naisgutan na to, nga agipang patay aning niya ang mga walhong grupo, na kaning GCTG, ni Communist Terrorist Group, tungod lang sa ilahang kanang pagsuspitsa, ha? Tungod lang sa ilang pagsuspitsa nga informer. Muna itong gikaingon, nga kung ang sibilyan makiguguy-hugoy og mga sundalo, supak ba di ay na sa balaod? Kung ang mga driver o sikad-sikad o ka mga mamumo o mag-uuma kanang na ang mga nang limbasog para manginabuhi dahil nakaoban nila kat kanang naa sa gobyerno, dautan ba? Sumuni karon ang hagit na to sa ato ang Human Rights Commission on Human Rights nga kinihigpitan ang kanang na ang paghatag o investigation aning mga tawana kay aron matuki no mahatagan o kanan ang kahulugan og unsa diay ang kanan ang pagpanalipod sa kinabuhi sa tao nga diin giabuso pud sa katawo.
1: Kana partner
0: sumala dire sa kanan ang kwan sumala dire sa kanan ang maong nga maong kuan ato kanana ang atong ginaisgutan sa ginaisgutan ba ani nya kini nga insidente nagpakita pag-usab sa makamatay nga practice sa spy tagging ang nagmarka sa nagmarka sa mga tao isip mga informer sa gobyerno, intelligence asset o mga kauban sa militar ug dayon himuon silang target sa pagpatay. Kini nga panghitabo labi nang nakapahadlok sa isla sa Negros nga nahimong sentro sa maong mga pagpatay sa nasod. Ingon anak ka garapal, ha? Ngano man? Muna ako kanunay nagadasig sa kanang kamo o sige man mo pamati sa ato ang tulumanon. Maghinuklog ta, mamalandong ta nga kung mahimo. Ug dunay mga mamatikdan ato nga kanang mga ingon ana ato nagyud na silang ikundina. Ato pod na silang isalikway. Kay hinumdum man ato nga ang gipang patay sa kanang mga MP dili gyud makatarunganon. Ha, walay hustisya. Ha? Wala yamoy sila gibasihan. Dili man sila taga gobyerno aron sila mo'y mag-decide. Kay ang tao kung makasala, duna man tay kurte. Kinahanglan nato taralon sa hukmanan ug unsa gagling kabug-at ang iyang salaod. Apan kining ni ang pangitabua nga usas sa mga hagit no sa mga taga komunidad. Kay kini dito man inay tabo sa Negros. Ha? Usa ni kapamalandungan sa mga lugar nga diin naabtan o hantod karon o kaha o wala na kapamalandungan kini nga kini kon masudlan patapagbalik sa mga walhong grupo susama sab ni ini ang may tabo sa maong komunidad. Naiban maingon agi usab naman ron ang pagdumala. Ah, gani doon na to'y kanana ka-istorya na ko bag-ulang taga Misamis Occidental nung siya pa wala pagyo daw mangundang ang uban noon apod ko kaila na atos Misamis Occidental diri banda dapit sa kanana ang kuan diri dapit banda sa second district ano first district no first district diya dapit sa second district lagi second district ko. Dia sekan distrik misami student tadi ada pit ning banda. Nga sumala pa ang uban nag surrender pero basta na lang nag surrender pero ang iyang huna-huna to apagyapon dito sa mga walong grupo. So I hope nga kanang ato ang mga official ato ang mga tribal leaders no labi na kanang nang ato ang IPS kanang gitawag na tog indigenous political structure na kay kasagaran ang may tabo ani tuag yo drabas sa kasubanuhan. Oh. Unya ra ba og mag-adto dayon ang ato ang mga kasundaluhan unya usahay pod ni ato po mga sundalo siyempre kapoy kayo unya nagdepensa man pod ang civilian kay ingnon man pod sa MPA nga mutog itugan mi nimo aw ikaw mo ay mong balikan ang sundalo pod din taon nga siyempre mag-operate kay duna po yung mga civilian pod nga nagsulting ana dia daghan so pag-abot dito kay wala may naabtan. Nya kapoy ba kay magtungas-tungas ng bukid unya. No sabagay mo mong ginagi panumpaan nila to nga dipinsaan ang komunidad. Apan sakit pamation nga kanang nang bakakan ka sa kanan ang mga taga komunidad. Apan dili sab nato na maingon nga wala silay gidipinsa di simpre ga dipinsa pud sila sa kaugalingon. Pero ang ato adiha nga kung naama na sila, hinay-hinayan yun na to sila o kanang naang, sa ingalan na partner, kanang bang taksil ba o sa Tagalog pa, isalikway. Isalikway na to sila. Hinahibiyaan na yun sila. Dili yun ingon nga kanang naang, nuntan pa na to sila. Ha, labi na karoon, nagsingabot na po ning 2028, musarga na po kayo ning niyang, ha, tuyok-tuyok aning atong kay mangita na pod og kanang daghang suporta. Kay pasuportaan na pod ang ilahang padagan man pod ni sila congressman, no padagan pod na sila mga napoy mga party list anak nila. Umona ato nagyud na kanunay nga kanang hinom duman nga kuna sila maunay kumunay hinungdan sa kagubot ug munay hinungdan sa mga maputol ang kanang ugma sa mga kabataan. So I hope masabta na ha kay kining ni ang mao nga mga pangitabo sa Negros. Bisan to didto ni sa Negros apan kini na balita ug ato gani ning kanang nana nabasa no sakit ni pamation kay kining ni ang 49 ha 51
1: tanan
0: kami nga mimital na italag na italang sa ispaytaging killings ha pila ka pamilya na ibutang na to times 3 ing ana kadaghan ang dunay hinanakit ani nila. So mo na mga gala, I hope nga kaning niya makahatag ni patulunan diya kaninyo. Ah, labi na sa ato mga kaigsuonan nga mga tribo. No, diya sa nakalain-laing teritoryo, diya sa Lord's ancestral domain. Mora bagay kanang na kanunay matugpahan o madumhangan aning niya ang mga tawana. Ah, I hope nga kanang itanom na nato sa atong alimpatakan. Isilsil nato sa atong alimpatakan na kung mahimo, dili natatandugon diya sa ato ang ancestral domain. Magapadayon ta sa pagdevelop, pagpalambo, ha? Diya sa ato ang mga nagkalain-laing yutang kabilin nga dili sa mukon o dili hilabtan sa mga kanang itawag na tuog CTG, kanang itawag na tuog Communist Terrorist Group. Sa laing bahin, ha? Kanang NPA, kanang New People's Army, sabi ni siya na partner?
1: Ito ni mga sundalo sa Kabus Kuno.
0: Mga sundalo sa Kabus. Ha? Astila na di ay kananang sundalo ang Kabus. Muna silang bahin. Muna sa laing bahin. Yakin ni sila raba. Di raba ni kusog magkamang-kamang anang kabukiran. Muna ang ato ang kananang pamalandungan kanunay. Nga kining mga pangitabua, dako kainighagit sa kananang atoa. Mga komunidad. Nga kinahanglan na yun, kita man lang ang kanang makabantay sa kanang unsaon na to pagpalinaw ang kanang atong community. Ha? Muna, dili maayo nga kanang ang kita maadto lang tas sundalo, masagol, ingnon din tag-informer, din paguman mamatay ka wa kay inungdan. Usakan, unsa na lang ka-partner, o maghawin na lang puro o kanang ng armas ng na ang taga-community. Dayon, sila rang yun ang kanang ng tuyoon.
1: Sila rang yun ang targeto.
0: Ha? Kay puslan man nga kanang kita timing-timing nila ha kay kato mga gi-suspect nila nga mga informer mo man tinito ni gi-panglista nila kay kining mga tawana pangtiraho ni intawon wa gitay kalibutan intawon kato mga tawana inosente kay ordinaryong tao unya ginakan nabutag na sa listahan unya kanang naang hinahinaya na og punting lagi konsensya ni mga mananap dagko aning taon maguna-huna in taon tamo na kamo mga kaisuna na to ha labi na dia sa mga hipli nga kabukiran inanglan yon nato ni nga kananang hinumduman ato maayo nga kini dili ni makahatag og dako nga kananang trigger dako nga balda sa ato ang kananang komunidad sa hayraban adayon mo ingon nga murag sige dagdaog sa ubos mo ingon dayon siya og aw, tungas lang dito sa bukid. Tungas ka dito sa bukid kay di ay ang ihang kanang naangi. Ihang kanang naangi saligan kadto di ay mga kuan nga walong grupo. Ha? Mingon dayon nga kanang ha, nang tawana basta mo adto na dito. Then paguman pagabot dito sa bukid, dito aman po dito ang mga walong grupo, agi intrigue ka. Ha? Na atagatag dayon ka dito picture kani mo ning tawana. Mauna diha nga kinahanglan ta magbantay, kinahanglan nato mag-aninaw, kinahanglan nato nga tagaan yun nato og kanang importansya nga kining ni ang mga ingon-ani nga mga klase nga tao nga kusog ra ba kay ni mang recruit nga kaning ni amoy kanang na ang maka balda sa ato ang kanang paningkamot sulod sa atong community. So mauna diha mga igala no gani kanang na ang aning ato ang kanang naang gigisgutan diri no labi na magisgot na gani ka og kanang naang people's court usa ka kagalingong mekanismo nga walay legal nga awtoridad ubos sa balaod sa Pilipinas ug kansang mga desisyon ginapatuman pinaagi sa armas. Dili na tiaw-tiaw. Unta mahinumdum ug mahinuklog ta, no? Mao na akong hagiton mo. Mao ra man gyapon. Ug naa pa mo diha sige kuyog-kuyog. Dayon madumahangan mo sa kanang na mga taga-gobyerno. Ha? Mako sige na gyud kong gaingon nga kanang na mga sample na to dili na basta-basta. Ambot nga no pod nga kanang na hantud karon na dili pod ni mahuman-human ning niang awayan ni di pod ni mahuman-human ning struggle. Usakay kanang na kuan ani partner, usakay kanang na ang hinungdan nanong hantud karon dili mahuman-human kaning niang problema.
1: Muna itong ginakuan partner, muna itong ginauhag sa mga katauhan nga nasa mga hilit na lugar. Naunta ang ilahang mga anak o sila mismo magmatanas kamatuoran. Dili na magpa di na magpalingla, di na magpalingla sa istorya nga tagaan kunuhay ka mo kay gusto nila nga i-recruit mo din, pakitaan mo gilas nga tagaan mo bisag unsa di ang hinabang or kung kinsa tong tao nga inyuhang nahimong kontra dayon mawi mong isumbong ilaha ding sampulan nga ilang patyon. So muna yung naunaon na to mga katawan, mga kabataan nga nasa kabukiran. Ang kita unta ana ang daghang mga kansa tong gobyerno. Ang angay nato nga isa likway ang mga tao nga may alkontra sa atong gobyerno. Ngano man kamura gyapon mao'y alaot sa kaulayhan kung magpatunto pa mo ana nila, kung magpa kuan pa mo nila, mupatuo pa mo sa ilang mga istorya nga bakak. Huna-hunaon ninyo sa kanunay nga pila na kadekada, pila na katuig sa ilang pangistorya o pagigbisog nga sila mao'y mo daw pero hangtod karon wala. Ngano man wala man sila nagsunod og balaod, wala sila gituohang Ginoo, wala due process ang ilang himo. Makatarunganon ba dai kana? So dili. So mao na awhag sa tanan sa mga institusyon, sa mga civil society groups, ug uban pa nga mga grupo, organisasyon diha sa atoang komunidad. Nga unta pilion ninyo inyong usisahon kung unsa kanang mga tawhana nga nagmugna og mga organisasyon diha sa inyong komunidad para kamong tanan dili mo mahitumpawak sa kadautan o mahimo ungo na panag-ingnan sa kayuhan. Dili unta nga nahitabo sa uban ng mga lungsod, mo'y mahitabo kaninyo. Usa ato ang likayan, ang unsaman nga dili maayo nga musulod sa ato ang komunidad. Brother?
0: Mauna usahay kanan na kuan na ito. No? Doon ako'y kanan na kuan ba, partner, kanang mga panlantaw, no? Ani nga mga pangitabo. Ini karon supposed to be kani nga pagkani pangitabo sa kana sa Negros. Unsa ka hay kanang naang dagan ani, no? Kita nga naa sa kahanginan ang ato ang kanang naang panawagan, ha? Og pagpahibalo. No? Kay kini manggod kinahanglan gyud mangulo og manguna ani. Ha? Kini nga mga pangitabo sa iskutanan na nga katungod, no? Labi na kinabuhi na gyud ang kanang naang na nakuan na kinabuhi na ang kanang naang gikuha. Dili ra ba pud kamatayon nga kanang naang kamatayon sama anang nang magsakit nga aron ipa-hospital pa nato. Ha, kini nga kamatayon, kining iagi kasbala, decision pud sa usa ka tawo. Dili decision sa Ginoo. So gisalig na sa Ginoo sa balaod sa yuta. So karon, ang ato ang kanang naangkuan karon, ang ato ang paibalo og ato ang hagit, no, og ato ang kanang naang panawagan, no, sa ato ang Human Rights Commission of Human Rights nga pangunahan nila og investigate aron kini mo gawas nga dili maabuso ang kinabuhi ug ang katungod sa tao. E dili lalim, ha? Dili lalim makadungog ta nga kanang naang mamangani nga dunatay kanang naang gihimo nga kanang naang ahensya, no, di ba? Gihimo gyud ang gobyerno nga og ahensya sama anang naang CHR, Commission of Human Rights aron mo tan-aw sa pagpanalipod sa kinabuhi nga maabuso. Og katungod sa tao nga nayatakan, no? Labi na sa isgutan na aning mga gihisgutan na itong armed struggle. Kani mga struggle man sa kananang kuan sa kananang mga walhong grupo. Pero dili lang yun ing makatarunganon ang kananang ilang pagkala sa kinabuhi. Sa suspect lang nga gihimuan lang ngalan nga ang mga gipangpatay kadto mga reporter ngadto sa gobyerno. Reporter ngadto sa kasundaluhan, reporter ngadto sa kapulisan, no? Mura o kanang na ang civilian makaingon ta nga kanang na ang luoy, di ba? Ngano man sa lugar nga kanang na ang walay sundalo mas tua o daghan ang kanang na ang na impluwensya o na kontrolar sa kanang na ang mga walhong grupo. Miabot ang panahon na ang komunidad maguba. O miabot ang panahon nga ang iyahang panginabuhi o ang iyang edukasyon na bugto. Nga naman. Sa oras nga moadto dito ang kanan na mga kasundaluhan. Siyempre, dili po ito diha biyaan na yon sa kanan na ang masuko man itong MPA. Kay gisulod ang ilahang kanang gitawag nila og ilahang panggobyerno. Unya dili man pud pwede moingon ang kanang nang ato ang gobyerno nga kamoy gobyerno. Ha? Abugon man gyud mo. So mahitabo dayon ang kanang ang panagsangka tali sa ginamitay og kanang ang armas. Okay, ang MPA do na man pud kanang ang armas. Ha? Ang makaluluoy dayon diha ang ato ang mga katawhan. Sila ang kanang nagpasan og kanang problema ug sila ang nagantos sa ilahang kanang tinguha labi na sa isgutanan ng kaugmaon sa mga kabataan. Mao na diha, mao na diri kaning diri nga kanang giingon diri nga gipakita niini ang pahayag imbis nga taguan ang pagpatay. Ilang gipahibalo kini sa publiko imbis nga magpakita og pagbasol ilang gisaulog kini isip hustisya imbis nga tahuron ang tawhanong katungod ilang gipasigarbo ang usa ka paralilong sistema nga mupatay og kinabuhi base lamang sa mga akusasyon nga wala masuta og wala mapamatud-i. So ingon anak ka sa may tawag na to anak bastos, garapal o ing anak sila ka kaabusado, ha? Diha sa kananang katawhan. Sa ngalan lang nga kananang gisuspek nga siya usa siya ka impormer sa military, usa siya ka impormer sa militar. So mo na mga igala, no, o, ako moingon ninyo, ha? Ang inauto nako nga kamo mapukaw, maukab ang atong salabutan pinaagi sa paghinumdum ug paghunahuna niini, ha, kani mga pangitabo nga diri naitabo sa Negros nga gihimo giabuso sa an mga walhong grupo kanang gitawag natong CTG, Communist Terrorist Group, or New People's Army, ha, kanang MPA kanang giingon sa atong kauban nga sundalo sa kabus, ha, nagkinahanglan ba dai ang kabus ug sundalo? Ha? Nga sila raman na ang mag-ingon-ingon na kami ang inyong sundalo. Oh, mo nang mangulikta sila og tag 2, 3, 4, 5 ug mangulikta sa mga negosyante ug diha sa kanang mga dagko mga asinda kay lagi sila ang sundalo sa kabos. Apan atong usbon, no? Dili ta mo sugot nga sila ang magpadayon ug sila ang magbuot, ha? Diha sa ato ang community, Muna kinanglan, kinanglan tag awareness, kinanglan ta kanunay pagpaybalo, karon masayo ta ug unsay mga dagan sa kananang mga pamaagi ani mga tawhana, ha? Kay halos daghan na biktima aning niang maong klase nga mga grupo sa CTG tungod lang sa ilang kagalingong interes.
1: Kana partner mo na itong piraminti nga i-awag o panawagan sa itong mga katauhan ng kabatanunan nga gisugdan na sugdan o gisugdan na o pag-edukar sa mga walhong grupo nga unta ka na ilhan ng isalikway kay wala gid may maayong sangputan ni ana. Ayaw pabuta nga ang hitabo sa uban ng mga tao diya sa ubang lugar mo'y mahitabo kaninyo. Kay kung inyo hapa ka nang gisulod sa atong panggobyerno, kung mahitabo man nga mutaliwan na mo nining kalibutan, doon na pa mo'y mga benepisyo nga mabilin sa inyong ginikanan o kaigsunan o sa inyong mga anak. Pero kung diya mo magpabilin, wala gin mo'y nahot nga mabilin sa inyong mga kwan, inyong mga anak o ginikanan. So, kana lang partner, muna ay
0: muna nga to ang kuan karon atong pamalandungan karon nga kanang kantuhon. So dini matapos ang ato ang awareness development sa atong topic. So kay gala sa taot sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon labi na sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga tribal leaders, mga tribo no nga naa sa katungdanan ug ato ang mga kaigsuonan nga diin adunay mga concern diya sa palambo sa komunidad. Shout out ninyo tanan no, naot unta nga magpabilin kanunay ang ato ang kahusay kalinaw sa ato ang community ug magtinabangay. Suportahan nato ang gobyerno alang sa atong kaayohan sa atong nasod sa Pilipinas.
1: Ayong hapon sa tanan.
0: Umingon sa inyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo. Kita-kita ta sunod Domingo. Samantak na og igayon og panahon og samantak na og oras, daghang salamat inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo sa Buanga Peninsula.
2: Paay, delikado na oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas 6.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: 106.2
8: L. Radio Magbating.
9: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon, ifata nga sa ato pa maablika. Nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34, ug mihangad sa Jesus sa langit, naghupaw ug mingon sa tao, ifata nga sa ato pa maabliga. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
10: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi sa tanan nga nagtan-aw no niining programang Efata. Unya madungog ta sa Radyo Bagting bro, John Glenn no. Akong kauban sab sa buhat si John Glenn Magsanay Nya may gabi kanatong tanan, ako da inyong ubos nga igsuon si Rucham Lauranilla sa hutong na sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Nya adlaw karon nga Domingo mga kaigsunan, pitsa 14 na sa Hunyo tuig 2026. Good evening sa tanan nga nagsunod, nagtanaw sa live usab sa Radyo Bagting News, no? Nya makita ta nining programang Efata alas 6 ngadto na sa alas 7 sa gabi, no? Unya akong kauban di ay karon si John Glenn Magsanay, partner nako, no? Unya atong hisgot-isgutan ni ang kining usa ka oras, no? Kining kabahin sa pagtulon-an simbahan mayong gabi usab sa nagtanaw usab diha sa live ni John Glenn Magsanay. Unya atong idapit ang atong mga kaigsoonan karon sa pagpaminaw, pagtanaw, pag-share o pag-comment usab. Og makahimo usab sila sa pagpadangat sa programa, no, sa nining programa nato, Bro Glenn, no. Sa Efata duna pud tay kining gitawag nato atong atagaan usab og kining igong pagtagad ang mga kining dunay mga pangutana og mga comments sab, no, nining ato ang kining hisgot-hisgutan karon, kining kabahin karon sa sagradong larawan simbahan nganong ang simbahan Katoliko. Duna tay mga imahe diha sa suod simbahan. Unya sa ato sab nga panimalay, doon natay mga imahe sa mga santos, doon natay imahe sa mahal nga birhen, o doon na po tayo imahe sa atong Ginoong Hesus Kristo, Bro Glenn. Unya sagad na itong madungog sa atong mga pinangga, nga mga kaigsuna, no, kinikabahin sa larawan, no, nga lahi ilang ilang paglantaw, o ilahang argumento sab nga kining simbahan Katoliko mao ni hinungdan sa kining mga katalagman, kining mga larawan, Bro Glenn. Atong sagad na tumadungog, so ato punay patinahon niya. Unya ato pang idapit day, ato lang kining i-greet ang atong mga kaigsoonan sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese kaubanan sab nato, no, sa atong kining hutong sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Unya sa ato ang mga kaparian usab dinhi sa Diocese Pagadian, usab sa ato ang halangdong obispo dinhi sa Diocese Pagadian, si Most Reverend Anthony Timoner, no? Anthony si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. So may gabi usab diha sa tanang mga kining nagnangalaga diha sa atong simbahan, Bro Glenn. Sa tag-tag sa kaparokya diri sa Diocese Pagadian, sa mga Bible Apostolate, sa mga laiko, no, nga nagka kining nagkalain-lain bang kanang hutong sa pagpangalagaran sa atong simbahan, Bro Glenn. Unya ato ang kuan diay sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese, ato ang presidente sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese si Brad kuan si Rogelio Caliso diha sa Maysan Jose, usab sa ato ang migo kayo amiga si Sister Adintura nga makanunayon usab sa pagpaambit din hinining programang Efata every Saturday at Sunday same gyapon nga oras, Bro Glenn. So duna kay i-greet, Bro Glenn, ato ang pagtimbaya sa ato ang mga nagtanaw, no, nagpaminaw usab sa tag-tag sa karadyo.
0: Okay, mayong gabi sa tanan. Ako din itimbaya ato ang mga kaubanan sa buhat diya sa may Napulan, no, silang Bro Jing, Bro Dingal, ilang Bro Jaime, ilabi na gyud sa mo ang kuraparoko nga si Father Dexter Samuras. Mayong gabi diya, Pader.
10: Mayong gabi diya, Padre, no. Samo ade diri sa parokya sa San Pedro, no. Pinanguluan sa among Padre Cura nga si Reverend Father Alfredo Kailan, o kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy sa mga silingan na mo diha sa may Bulatok Sentro, no, diha sa kapilya ni San Isidro Labrador. Maing hapon, maing gabi, kanatong tanan mga kaigsoonan. So ato ning kining sugdan ni Bro Glenn, kining ato ang topiko karon, kining kabahin sa santos nga mga imahe sa simbahan, no, mga larawan sa simbahang Katoliko, no. Unya unsa may sagad nato madungog na, Bro Glenn, nga makanunayon kay daghan ta madungog sa social media kabahin sa kining duna bay mga pangutana uban sa Bro Glenn nga madungog nato nga ano maning duna tay nahitabo nga katalagman nya ang sagad nato madunggan diha sa social media nga tungod kuno daw ni sa mga ribulto simbahang Katoliko. Unsa may atong mahatag po, mapaambit nga ito sa uban, Bro Glenn, no?
0: Anyway, kanimanggong mga kaigsuunan po nato, mga pinalangga, biya nato ni sila, no? Ang ilaha mong pasumangir magwana nila, ilang tahap ba tahap no panaghap nila nga wa gyud nagadimao kay ang kana mangong Diyos-Diyos, no? Nasa'yo kita nga kanang Diyos-Diyos naghilagway o nagpresentar sa mga butang nga dili tinuod kay Diyos-Diyos man. Unya, dulumtanan ba na sa Diyos? Dulumtanan ang Diyos-Diyos, no? Sa mismong Diyos kay di man tinuod. Dos hari 15 versikulo 5 ngadto sa 13, dulumtanan sa Diyos. Pero kay kana magong gitawag og Diyos-Diyos, di kayo tinuod kay Diyos-Diyos man. Pero unsa pang mga tekstuha nga mabasa nga gitugutan sa Diyos nga magbuhat og larawan unya ipatahod jud sa Dios mismo ang maong mga larawan, no? Susama sa larawan sa usa ka anghel sama sa kerubin nasa Exodo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22 nga mismo si Moises gisugo og pabuhat og mga larawan kini mga banal ba nga nasa to ang simbahan mo nay gitugot di na to pwede ilampurnas ang Dios nga katong dili tinuod og kaning nasa tong simbahan nga mga larawan nga gitugot yun na sa Diyos, no? So dili nato pwedeng ilampurnas kay kana mga larawan nga nasa tong simbahan ipatahod na sa Diyos. Ezekiel 28:18 ipatahod sa Diyos. Ezekiel 41:19. So muna nga kaigsuonan nga kanang iyohang ipanaghap niyo ayon ni ilampurnas kay naay gitugot naay gibawal. Unsa may gibawal katong mga Diyos-Diyos sama sa larawan ni Astaroth, Milcom, ni Baal, o uban pa mga larawan nga supak sa kapubuton sa Diyos.
10: Correct, no? So mo na mga kaigsoonan, no, gamay nga kanibitawong pagpasabot nato, Brooklyn, no? Nga dunay dili na kinahanglan nga i-generalize ba. Mao bitaw nang naa sa kining gitawag og Harper Dictionary nga di tamlimot nga matod pa diya nga all idols are images but not all sacred images are idols. Nga dili tanang sagrado nga balaan nga larawan Dios-Dios na, no? So doon na katong gipabuhat sa Old Testament nga dili siya Dios-Dios, no? Kay kanang na sa Exodus kasagaran diya Brooklyn kanang gamito nila ang Exodus Kapitulo 20 nga tudling 3-5 nga matun nila nga gidili gyud sa Dios ang paghimo bisan unsang larawan og ang pagyukbo, no? Ngadto kanila kay diha kuno sa Exodus Kapitulo 20 3-5 mo man yang basa Brooklyn. Ayaw kamo pag pagbaton og laing Dios, no? Gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan sa bisan unsa diha didto sa langit o dinhi sa yuta, no? O diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios-Dios ni magsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abughuan ako. So muna mabasa nato sa Exodus Kapitulo 20:3-5 Brooklyn. Nya ang atong mga pinangga nga mga kaigsoonan, no, with due respect sa atong mga atong kanang dili katoliko ba na ato ani nga kining kinibitawng pagpasabot man po nato ni sa mga kaigsoonan nato nga katoliko sab, no, nga kinahanglan makatikaysta mahibalutas pagtulunan simbahan kabahin na sa kining pagtulunan kabahin sa mga imahe sa simbahang Katoliko. Unya kanang atong ang katesismo gyud simbahan ang panudlo simbahang Katoliko Brooklyn, official nga panudlo simbahang Katoliko matud pa sa simbahan, ang simbahan nagtudlo nga ang mga larawan, no, ang mga larawan ni Kristo ug sa iyang inahan nga Birhen ug sa ubang mga santos kinahanglan nga batunan ug huptan labi na gyud diha sa mga simbahan. Og ang igo nga pagtahod, no, pagtahod og pagpasidungog ihatag ngadto kanila dili tungod kay di tawa ta nagtuo nga kanang larawan Brooklyn, gituhoan nato nga sila dunay gahum konbertod, no, nga tungod niini sila pasidunggan, no, o sa bisan unsa nga pagampo himuon ngadto kanila o bisan unsa nga pagsalig ibutang diha kanila sama sa gihimo kaniadtos mga pagano, no, nga nagbutang ba sa ilang kaugalingon o paglaom nila ngadto sa mga Dios-Dios, no? Apan tungod kay ang pagpasidungog sa nga gihatag nato, no, ngadto kanila gipahinungod nato, no, atong gipahinungod ngadto sa ilang gilarawanan. So dili diha sa larawan Brooklyn kun dili diha sa gilarawanan mo na itumong tuyo sa simbahan, no, gitahod nato ang larawan isip nga representation kay doon na may gilarawanan, no, busa pinaagi sa mga larawan nga atong gihagkan og diin atong gi kuan ba kana bitong gitahod no atubangan sa larawan nga gitahod ta kita nga muduko usab no sa atong mga ulo umuluhod atong gisimba si Kristo o gipasidunggan ang iyang mga santos nga kansang sama ilang gilarawanan. So muna yung official nga panudlo simbahan Brooklyn, no? So sagara na to supak sa atong mga kaigsunan kining mga kaning nasa si Biblia nya ila manggong dili nila kontekstohon ba no. So matud nila ngano man nga ang hinungdan dunay mga katalagman sa maslinog nganing tayog sa ato ang nasod Pilipinas labi na dito sa Maasim Sarangani ba to ang epicenter nga ning magnitude og 7.8 no kakusog ang linog 7.8 kung wa ko masayop no 7.8 man gyud. Unya di man ni taga P-box maning mga naa sa social media nga ngon nga ang rebulto mo hinungdan sa pagtayog sa kuan atoon po nang iampo sila no kay wa po sila sayo di man taga P-box. Unya ang tinud anay gyud ana nga ang kining gipasabot sa Biblia nga Dios gyud. Kaya na sa Exodus Kapitulo 23 ngadto 5 hinumduman nato nga ang katawhang Israel kaniadto nalibutan sila sa mga daghang nasod nga mga kanang mga dili wala magtuo sa Dios mga lahi ang tinuan dili sakop sa Judaismo nga relihiyon. So duna sila yung mga dios no mabito tong uban nga mga hari kaniadto sa labi na sa si Haring Solomon na dadani sa pagsimba sa dios tungod sa iyang mga asawa no kay na nadaldal siya sa pagsimba sa Dios niya. Di mo to balaan tong mga tawanan katong Dios. Unya matud pa ni San Pablo kung atong hinumduman ang suwat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto diha sa 1 Corinto kapitulo 8 nya tudling 4 nga si San Pablo mipasidaan kanatong daan miingon San Pablo nga ang Dios no ang Dios nagrepresentar nagbutang nga dili siya tinuod. So dili gyud siya tinuod nga mi-existir ba no sama ni kani Mulok no ni Astaroth dili man gyud sila tinuod nga naa na sila. So sakto San Pablo siya pagpumatuod nga ang Dios nagrepresentar og butang dili tinuod. Unya kung ikumparar nato sa atong mga imahe diha sa simbahan Katoliko tinuod man sila. Nga naa man si Santa Maria nya naa pud si Kristo nganong do na tay imahe ni Kristo. Do na pud tay imahe sa mga nga santos nga kung atong tanawon silang Mulok Astaroth kato silang ripan kana nasa New Testament. Dili gyud na sila tinuod nga mi-exister. No? Dili po na sila tinuod nga mga balaan. Nga wala po ta nag-ila po sa mga santos nga Dios, di ba? Klaro man na nga ang simbahan Katoliko atong giila na to nga Dios mao man ang kanang tulo ka persona no ang Amahan Anak ug Espiritu Santo diha sa kahiusaan sa pagka Dios kanang Santissima Trinidad. No, diha man ta nagtuo. Unya ang mga santos ato sad na silang gitahod no isip pagpasidungog sab nga diin mapasidunggan sab ang Dios pinagis mga santos. Mao man ay official teaching simbahan mao man ta miingon nga kanang nagsangpit ta sa mga santos nga Dios na sila no nga miingon ta nga San Pedro no luwasa kami no kaluyi kami pasayloa kami sa among mga sala pinaagi ni San Pedro no ang Dios may makapasaylog sala mabito na akong gisgutan tong nangagi batog Brooklyn katong pagkabahin sa kining pag hatag sa awtoridad ni Kristo ngadto sa mga apostoles sa pagpasaylog sala ngadto sa katawhan. So klaro man na kayo nga diha sa ato ang katesismo nga dili diha ang larawan may gisimba. O kanang meaning po pagsimba inun po pagsabot sa ubang mga tinuan. Kaya ang term nga simba Dios na dayon. No? Dios na dayon. Pero dako tag katingala atong mga kaigsoonan nga kinabang dunatay kining gitawag nato og mga kaigsoonan usab nga nagbaton pud og mga larawan pero dili man nila atakihon. Like for example dunay larawan sa kuan sa kining dito sa Amerika nga tinukod sa usa ka satanic church ba no nga gikomisyon sa satanic church kanang satanic temple naa dito sa templo dito sa satanic church nga dunay gadupa dito nga dunay kuan dito kanang larawan ni Baphomet. Kato si Baphomet kay satanic church man ko dili man gyud nila atakihon matag dunay panghitabo sa Pilipinas bagyo linog baha ang pasanginlan nila ang simbahan Katoliko no. Na bitaw atoa ka nang ato nang ngamuyo man ta na mga pagampo dunatay ka nang Oresio Imperata nga diin malikay usab kita sa mga kadaot na naghagit pud kanato sa pag-atiman sa atong kinaiyahan. Kay ang resulta manggod nga nung doon natin mga katalagman tungod kay sa pagpasagad nato sa pag-abusar usab sa kinaiyahan. Monay sagad natong ma na tay mga katalagman ngano man na climate change mahitabo. Mabito si Papa Francisco mi luwat og suwat no kadit kaniadto sa kuha ko malimot sa tuig 2015 ba bro Glenn nga mi luwat siya kana encyclical letter nga nagitawag og Laudato Si. Diin ang Laudato Si na atong ako daghan gyud na siya mabasa na kabahin bitaw sa pag konserbar pag kanang gitawag na tog ecological conversion ba nga makonverter in taon ta sa pag-atiman sa ekolohiya nga diin dili na to pasagdan no kay ang usara ba

0: banggal sa larawan, no? Nagdikay nagluhod, nagkapa pagyud atubangan sa larawan. Pero yang gipasidunggal ang Dios. Pero nagatubang sa larawan, wa man to magpasabot nga larawan mismo mo ay Dios, no? Kun dili nakigsulti, nagampo siya sa Dios, nangaliupo siya, no? Nga din ang iyang katawhan kauban usab ni Josue nga nangayo sila pasaylo sa Dios tungod sa ilang nabuhat nga kining sala, no? So mo nay lintungan ay pudiha mga kaigsoonan nya. Kanang gitawag og Laudato si Brooklyn, no? Isgot-isgot agamay aning kabahin sa ekolohiya. Kanang miingon mo si Papa Francisco nga kung atong atimanon kuno ang kining kabuhatan, ang kinaiyahan, usab mo atiman kanato. So na kaning atong pangapagkaon na to, diha man nagikuha, no? Ang mga isda sa managikuha dito sa kadagatan. Unya ato nang pasagdan, atong pagpasagad nato, paglabay nato bisag unsa, labi na doon na tayo gitawag og throwaway culture. Dayon, kana throwaway culture ba, mura bitog na una-unaan bitog nato, labay lang bitog. Ni kuman labay lang dayon ba. Di nato magitawag na kanang dili na takabalo nga doon na di ipikto sa maong pagpasagad nato pagpanglabay. Kay usana hinungdan madaot ang kadagatan, labi nagmubaha, paduong dito ang mga basura sa dagat niya. Mga isda dito, di na makakaon o insakto nga kinibitong pagkaon dito. Kaya makakaon naman itong mga kimikal niya, makaon sa nato. No? Niya, gamay na lang po kayo, mga matay kayo, tuwa na yung layo-layong dapit ang mga isda. Niya, kita, kung saan pa may konsumuho na to, di mo mahal yun ang mga presyo sa mga pagkaon. Kita yung piktuhan. Nya kini pong uban nga atong mga kaigsoonan imbis mutabang unta ni kanato sa pag di lang sa pagampo di sa pagbuhat sabno sa pagatiman sa kinaiyahan dili kay rumbo katoliko katumang ribulto. Maingon man din ah ribulto may kining kining na kuan ani kining hinungdan ani no mao gini nga unsa may masulti na to Brooklyn nga nganong dili man nila kaatakihon ni uban nga duna may mga larawan po ni uban mga tinuhuan no. Katoliko may dagan kay habi larawan sa uban oy katolik sa Tanning Church Baphomet din apay mga kanang mga gipangbutang nga mga ribulto bitaw sa mga tindahan no baswerte ko no unsa may masulti na to problem kanong dili man nila ni pasanginlan di man po nila apilon ang asibang katoliko ang larawan pag yun ni Kristo labi na larawan sa mga santos mao ilang makanunayon nga
1: basta yun ilang target anak bro ang gusto nila nga kani bitawng usa ka panlitan ba sa usa ka punuan og mangga. Kani bang usa ka punuan og mangga unya nindot kay tamis kay og daghang kay bunga ya pati yung daghang manglabay. Daghang kay manglabay. Pero ang usa ka punuan og mangga unya aslom unya daot pa jud. Awa gyud manguha bro. Mo ni sila ikumpara nato ni sila sa aslom og daot og bunga. Ang Katoliko magud namong ngingi sa kanindot og bunga. Unya tamis kaayo mo nang daghang manglabay. Unya katong mga tagak ila na. Oh mo na nga kita ang mga Katoliko ligunon jud nato tong pagtuo. Ligunon jud nato ang ato ang pagsalig no sa atong kaugalingon nga di gyud ta mada sa mga tintal nila. No, okay, maayo magunis sa
0: tintal. Mabito na, di ay, no, nga ang simbahan, may, kanang may pipahinumdum ka na to, labi na sa mga santo, si Kuan, si San Anselmo of Canterbury, mingon siya nga, kinahanglan ko no, nga atong pagtuo, kinahanglan nga mo padangat, mo sad-sad yun sa tinudanay nga kahibalo. Unya kay kung dili ta makahibalo sa itong pagtuo, malagmit nga masagulan ni og tuo-tuo. Nya kanang tuo-tuo mo na ni delikado. Kay wa man ka inosente kas pagtong simbang Katoliko, sagad ana maadto jud ka sa uban nga mga pundok no na kinsa may makapaldo ana kato mga laing tinuoan no. So kinahanglan nga matudluan sab nato atong makaigsoonan no kanang mga Katoliko sab nga di sila mapalong og mawad-an sa pagtuong Katoliko. Kay ang ato ani labi na sagad ani sa wayo nila ang kining imahe sa simbahang Katoliko nga matud kuno do na kuno'y aktor nga artista nga ang inyohang kanang mata kadungog ko ana sa bro mas mayo po datong tagaan sa pagtagad no patinaw kay sagad tong mga artista bitaw nga nagdala sa katong Passion of Christ nga mingon sila nga ang inyong Kristo katong mga artista nga dili man to ang Dios dili kay gisunan lang man to sawa patong mga artista hadaan ang duna natay kining larawan sa itong Ginoong Hesukristo, ang simbahan, no? Bisan ang mga early Christian kaniadto sa katakom, no? Dito sa katakom, nagtago-tago. Kay latuson man sila sa mga imperadores kaniadto. Doon na yung mga painting dito sulod sa mga langob, kung katakom. Ang kanang katakom, dito man sila magselebrar sa kaning santos ng Eucharistia, kadtong mga

0: mga early Christian kaniadto Brooklyn. So doon na nay larawan bisan sa ang mga apostolis, no, mga dusik apostolis, doon na yung mga carving, mga painting kaniadto. Labi nang painting bitaw kanang anang Our Mother of Perpetual Health kanang enhance kanunay panabang painting. Wala yung nagpintura na ang saka artist nga si San Lucas. O nang doon natay imahe sa mahal nga birhen nga nagunit siya, nagkugo sa ang anak nga si Hesukristo, ang batang Hesus, unya dunay duha ka anghel di askilid. Mo nay painting ni San Lucas, no, sa tradisyon sa simbahan. Mo na nga ang simbang Katoliko dunay po nang gama oy kay gitagaan maghiyas pod ang taos panggama. Nama na sa Exodus kapitulo 31 nga tudling 35 nga gihatag pod sa Dios ang kining talento sa tao aron sa pagpanggama sa mga imahe. O dili tanan ingon maghimo kag larawan, Dios na daghan ba mga to ba mga eksunan uban na po sila mga pamplit nila na po naong ni Jesus Christ, no, asa po ka na sila nakasuunan na nga mga imahe, no, sa kining ilang mga cover sa ilang libro. Delikado na sad kayo kay kanang siyempre, asa ka nang hita na bigan nung doon naman kailarawan sa itong Ginoong Kristo na dili ka sakop simbahang Katoliko. Aron to, pagdani siguro sa mga membro nga way kulang pagtuog, wala inusinti sa kahibalo. So, mo siguro nilang target, no? Unya, ang atuan ni mga eksunan, dali sa katisismo simbahan, klaro nag-ingon ang simbahan na ang simbahang Katoliko nga dili diha sa larawan kun dili sa gilarawanan. Nya dunay kanang matang sa pagsimba, magsisgot gitag pagsimba. Term ana, nay dunay matang sa pagsimba nato ba? Nga, example, pagsimba nato sa Dios, no? Diha sa Dios mao na gitawag og kining latria ba? Adoration. Diha santos nga misa ang kuan niya, ang adoration, ang pagsimba, i-adore man yun nato sa Dios, no? Ang mga santos, bibita man yun pare nga pinagi sa mga santos og tanang mga santos kitang tanan naghimaya sa Dios, no? Nagsaulog og naghimaya sa Dios. Kitang tanan mao na gitawag og triumphant church, ag militant church, o kining suffering church, nagdungan ta sa paghimaya sa Dios, diya santos nga misa. Muna'y adoration prayer. Unya, doon na po tayo gitawag o veneration prayer. Pagsimba, gyapon na nga matang sa pagsimba, nga i-venerate na to, gitahod na to ang mga santos. Nga no, pagtahod mga santos, mama na pagpasidungog sa santos, kay sila man ang nahimo po nga kining guide na to, kining ma-encourage ta or model na to, nga makasunod po ta sa kinaiya ni Kristo. Makasunod po ta sa mga buhat ni Kristo. Kaya mga santos na kinabuhi man na, no, nga nagputli silang kaugalingon, unya, ang ilang trabaho, ang ilang yung buhat sa kaluoy, no, nga nga santos sila, ila pong gihalad ang ilang kaugalingong kinabuhi tungod ug alang simbahan. Ilang time, ilang treasure, mga datok nga santos, gibiyaan nila. Ilang katigayunan, gihatag sa kabos. Unya na nabuhi ang kabos, nagpakilimos pa aron ihatag sa makalilimos. Si San Francisco Assisi, di tamlimot nga karon nga tuig gitawag ni sa simbahan og kining kuan extraordinary jubilee year na gikuan ni pasinunggan ani si San Francisco Assisi. Mao to miluwat to si Papa Francisco og kining encyclical letter, no, nga kining suwat ba nga para sa tanan. Gitawag og Laudato Si. Meaning nga ng Laudato Si, Italian man nga pinulungan God. Nagpasabot nga pagdaig ngadto kaniya, ngadto sa Dios, no? Praise be to you. So muna gitawag og Laudato Si. Muna nga miluwat siya kining suwat ngadto sa tibuok simbahan aron nga makuha na to, makahinuklog ta sa kaimportante sa kining kabuhatan sa Dios. Kay dili beta mo gibuhat lang asa pug kakahuyan, kabungturan, kadagatan, no, kakahuyan gibuhat na, kayutaan gibuhat na sa Dios para nato. Mo po na nga pagpasagad ta, paabusar ta diha, sumbalik yun na nato mo nay resulta sa kining mga katalagman nato karon nga grabe ang kainit, grabe ang pagbaha, gamay ulan, grabe po kusog ang hangin. Muna nga climate change ang nakakuha na tungod na sa pagpasagad sa tao, pag-abusar na to. Muna nga kinanglan nga mulihok ta isip tao atong panalipdan, atong palambuon, atong dili pagpasagad sa paggamit sa kinaiyahan aron sa dunatay kanang ikabilin usab sa sunod na to nga henerasyon. So muna ikatuan na to yun. So, unsa pa may lain nga doon naman yung mga pangutana uban Brooklyn, mingon sila. Ang kana ko nung sa sagad ani na dadunggan na ko ni sa Isaiah 46 ba na? 46 tudling 5 nga to size ba na? Di ko ako masayop. Nga mingon sila nga ang inyong larawan Brad gi procession. Mo na bitaw na nasa naasa Isaiah kapitulo 46 ba na mababasa Brooklyn nga gi procession ang Dios Dios mo nang simbang Katoliko mo ni katumanan ani. Mingon din sila nga katumanan aning simbang Katoliko kay giprosesyon man nila ang kining mga imahe sa ilang simbahan oh atong ani basahon ning Isaiah 46:6 nga to city matod pa din ni ang mga tao mihatag sa ilang plata o bulawan o matod pa din hi bulawan no matod pa din bulawan og nagsuhol silag platiro aron himuon kining Dios Dios og ila kining gisimba. Pasano nila kini og dalon itungtong nila kini sa butangana ni ini. Katoliko na ni. Oh, Katoliko na ni ang ilang gipasabot ani, no? Kay miingon mangud sila nga ang gipasan man nga prosesyon sa simbahang Katoliko labi na atong tuniagi nga Domingo. Gitawag man to og Corpus Christi, no? Corpus Christi. Unya gi prosesyon ba to? Ang kanang kuan kanang Blessed Sacrament. So unsa may tubag na to na Brooklyn nga miingon sila nga giprosesyon man nganong giprosesyon man. Unsa may sugyot atong sugyot pud nga gamay nga tubag ana aron masad matagaan ato pagtagad ang ilahang pangutana. Unsa may atong patubag Brooklyn?
1: Lindot kay ang ato ang pagproposisyon kay ngano dili lang man kita ray maluwas ana. Apil man sila gabay mabasa nga nagprosesyon kani adto panahon sa gubat sa Lipanto. Na nagprosesyon sila dito. Pinaagi sa sugyot sa Dios. Unya may daog sila sa maong gubat tungo sa prosesyon. Kaya kani sila maayo lang kini sa pasangil sa simbahang Katoliko. Ya kita magtotoo sa simbahang Katoliko, mudipinsa pud kita kay ngano kanila pagpasamangil na apil sila og kalwasa wa gani dama og apil sila. Tungod sa atong pagkadlaw na mo lami na kining pista sayo kayo ang mga kaparian alam bag libot-libot niya sa o sa syudad unya way siguro na apil sila kaluwasa. Grabe yung pagkuan.
0: Pangayo ba? Pangaliupo ba?
1: Pangaliupo.
0: Sa Diyos, no? Nga, mapuy-puy unta ang kining grabe na itong sa na ito, labi na sa pagdaots, kinaiyahan, pag wala na natin pagtagad sa atong katilingban, no? Labi na, wa na yun, pabaya ng uban ba? Nga, kinabitaw, kita, nasa simbahan, ang atuwa ni nga, iapil mo yun ato sa pangamuyo. Nga, kanang prosesyon, usap po na kanang makahatag po nato na siya og indulhensya makakuan sa tuwa ba no kana to mga sa na to uban nga limta na to uban hindi nga mangumpisal ta nya ang ato ang sa dito wa pa nato na bayre dapat ingon i-restore ta nato ang damage sa atong kuan nya pinagi sa pagprosesyon no atong dias pagantos dias pagprosesyon Brooklyn nakatag sad nato ni kalig-on no nga hatag simbahan mo na ang simbahan mo mihatag mag indulhensya nato nga diin kita usab nga makuan pod kana bang ma-restore ang damages nga nahimo nato sa atong sala no atong sala nga napasaylo na so pinagi sa indulhensya makuan siya mahulip maalibyo ang maong sala nato ang sakit sa kining sala nga napasaylo na no katubito ang gitawag og temporal punishment mo di ay no so inana Brooklyn nga kining pagprosesyon na apo nas Biblia bisan ang Old Testament kaniadto ang katong sudlanan sa kasabutan giprosesyon mangani no pito kalibot ba to sa kining turi nya nalusno ang turi wala dili pinaagi sa gihansakan og missile kunili pinaagis pagampo-prosesyon. Nalusno ang mong turi. Midaog sila sa gubat, no? Pinaagis pagprosesyon, no? Muna nga ang bisan si Moises, nahimo usab nga representante, tagapamagitan ba sa Dios o sa tao. Kaya pinaagis pagampo ni Moises, midaog man sila. Kaya kung muhunong si Moises pagampo, mapildi man sila sa maong gubat. So inana Brooklyn nga pinaagi din ni Moises, pinaagi po sa mga santos, no, wala gid to mi-direkto gad to mga tao. Kundi pinaagi ni Moises, si Moises may nahimong hinungdan sab no nga dihas pagampo ni Moises midaog ang katawhang Israel, pinagis dias gubat no. So dili nga diretso direkto gad. So bisan si kuan katong tulo ka higala ni Hob, midiritso ba sila sa Dios? Wala. Mm. Ang Dios miingon gali, ayaw mo dili ang inyong mga pangaliag, mga pangaliw po, ang inyong pagpangayog pasaylo, dili nakudunggon. Mm. At tumuni Hob nga taong balaan santos no, nga akong sinugo kay si Hob magampo alang kaninyo aron mapasaylo ang inyong sala. Mm. So, moagi gyud ang mga santos, muna ang simbahan do na tay mga imahe sa mga santos, bro. Glenn, kay sa Hebreo kapitulo 13 tudling city, miingon man San Pablo sayang suwat nga tos taga Hebreo nga tan-awa ninyo pag-ayo, hinuktukin ninyo pag-ayo, pamalandungin ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto kung giunsa nila pagkinabuhi. Unya sun-a og sunduga ang ilahang kinabuhi, no? O pasidunggi sila. Subot pasabot, mao ba ito ng fiesta? Pagpasidungog na to, santos. Nga diin kita, na may mga patron gud na to, nga maayo siya sa kining, kuan, kining mga masakiton, no? O, patron siya sa masakiton. Si St. Francis of Assisi, patron sa ekolohiya, patron sa mga kanang biniyaan, mga binilanggo. No, kay binilanggo, umanusab na bilanggo, manggod po ni si St. Francis of Assisi. Munang patron siya sa mga kanabitang wanay nag-atiman, kay dunay sanlahon, iyang gihagkan, iyang gihalok, o iyang gigakus. Gusto niya nga patas tanan ba? Kanang tanan nga nakita niya tanan sa kalibutan, iyang giisip nga igsoon si St. Francis of Assisi. Iyang giisip nga ang kakahuyan, kadagatan, mga mananap, mga timawa nga wanay nagatiman nga kabus, iyang giisip nga igsoon. Bisan pagani ang iyang kamatayon, iya gyapong giisip kabahin sa iyang kinabuhi, giisip niyang igsoon. Muna kinabuhi ni St. Francis of Assisi. Unya natay mga santos, no? Kay kana mga santos muuban man na. Muuban na sa pagbalik ni Kristo. No, pagbalik ni Kristo, inubanan sa mga santos na sa sulat ni Judas Tadeo kapitulo 1 nya tudling 14. Wa ko masayo, Brooklyn, nga inigbalik sa Ginoo, inubanan sa mga balaan. Karon be, naghantag kay ila ng mga santos, no? Ito, aras dito si ano, si San Roque, si St. Francis of Assisi, si Mother Teresa of Calcutta, si daghan kita mga santos, no? Si St. Faustina of Kowalska. No, pagkadaghan ng santo simbahan. Na mo na nga ma inigbalik sa Ginoo dili ang dili si Kristo maginusara ra. Doon na yung mga santos na
1: sila mga taong
0: balaot o sudusog yung mandaot sa mga santos si San Antonio de Padua lang dauton. Pero ato mga po ng sabton sila kay basin po siguro wala na matunuli bagin sakto pagtulunan sa simbang katoliko wa na matagaig katesismo during nga nabunyagan na sa simbang katoliko. Wa pa na sila madala sa katong mga kuan leader dito atong siktaha nga mao'y nakapaldo, no? So kanang mga santos simbahan do natay imahis mga santos mo na makita na to nga naa di ang presensya sa Dios ba makita ato simbang katoliko do natay imahe ni Kristo nga di sa tubangan nga ang kanang gi-crucify nga Kristo. Pasabot man na God nga giluwas na pinaagi sa kamatayon ni Kristo, no? Dias kamatayon ya pagkabanhaw ni Kristo kadaugan nato na lingkawas ta sa sala, no? Pinaagi sa pagkabanhaw midaog sa Kristo batok sa sala. Mo na nga si ibang Katoliko do natay mga santos imahe sa mahal nga Birhen. Sila wala sila imahe sa mahal nga Birhen. Hinuon kusog kayo masinati man ato nga ngano man nga grabe kayo ang ilang kanabang allergy kayo sa imahe sa mahal nga Birhen. Maghisgot na galita o kanang kabahin sa mahal nga Birhen. Murag mo kuan sila, Brooklyn. Tingala ta nila kay murag musaka ilang kabuhi og hisgotan na ang kining gitawag og kabahin sa pagtuo na to sa mahal nga Birhen. No, ngano ka na? Ngamingon ta, maghimaya ka Maria, puno kas grasya ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Naamala sa Biblia, ang anghel midaig kang Santa Maria. No? Sayop ba din ang magpagdaig sa mahal nga Birhen? Nga, di man sayop kay mismo gani si Santa Maria diha sa Lucas Kapitulo 1, niya tudling 48 ba na Brooklyn, miingon man si Santa Maria nga sukad karon ang tanang katawhan, no? Ang tanang katawhan magtawag kanako og bulahan. Oh, niya nga atong pinangga, kumusta man nga di man gay mo tahod sa mahal nga birhen. No, kay kuno Dios na, wa puta nag-ingon nga ang mahal nga birhen Dios, no? Gitahod nato na siya nga isip kanang gitawag na tog hyperdulia. Tungod kay taliwala sa mga santos, siya man ang gipili sa Dios nga puno sa grasya. Unya wa gyud maulipon sa sala. Kay kailangan og maulipon sa sala ang mahal nga birhen. Di siyempre ang atong Ginoong Hesukristo apil sab ka ulipon. So wa gyud sa ang mahal nga birhen mao tay natay term nga gitawag og Immaculada Conception. Usa sa dugma sa mahal nga birhen, no? So unsay may uban pa nga ipambit nato, Brooklyn? Ang kaning bahin sa kwan sa rebulto.
1: Anyway, ang kaning larawan nato mga kaigsuunan, ilabi na sa mga kaigsuunan nato nga Katoliko. Kaning nasa ato ang simbahan, no? Kaning mga larawan, sugo kana sa Dios kaysa sulod sa templo doon na jay mga kinulit ka larawan. Ezekiel 41:18-22, no? Nga pabutangan jud kay kana magkung larawan diha munay timailhan o timahaan nga kana templo gyud sa Dios, no. Kay naay mga balaan kay katong wala basig makaingontag budiga siguro sa asini o kopra siguro, no, okay. Naay larawan, no,
0: naay simbolo.
1: Oh, naay simbolo
0: to naman sa Salmo 74. Katong mga kontra sa Dios giguba misulod sa templo, unya ilang gipakaya bang ilang kaugalingong bandila, ilang bandila ba ilang gipakaya ba kontra to sa Dios, ilang gibungkag ang templo. Unya ila pang giaksa og martilyo ang kahoy nga may dibuho naman sa Salmo 74 nya tudling noybe ngadto na sa Jesus bana mabasa, Brooklyn, nga dunay kahoy nga may dibuho gilumpag sa atsa og martilyo. So sulod sa templo de Brooklyn na de mga simbolo, na de mga dibulto dito, no, na gyud ay mga imahe dito. Oh, nya kato imahe di gito imahe sa Dios, oy. Oh, kadus apo guna si Ripan ug si Baal ug si kana. Oh. Butang na to kato silang Molok, Astaroth kanang gisgutan sa unang hari kapitulo 11 bersikulo 33 nga dunay mga Dios dia katong katubitaw na nadani si Solomon sa pagsimbal Dios kato si Molok, si Astaroth, no, katong silang Astarte, daghan tong mga Dios ditong gisgutan. Unya ato ba din ang makita sa simbahan Katoliko ng mga imahina, di ba wa? Uso umingon sila nga sumala ra gyud sa Biblia, nya ang mabasa sa Biblia na may gisgutan nga Dios. Nya nganong pasanginlan mga Katoliko nga wa man ta na nagbaton. Ang atong gibatonan, ang susama man sa gibatonan sa templo diha sa Old Testament. Unsa may naa sa sulod sa templo kanang larawan nga balaan, unsa man abi pananglit, kana di ang anghel nga kirubin, naa man na sa Exodus kapitulo 25 nya tudling 18 ngadto sa 22. Unya gihulagway po na ni Ezekiel sa iyang suwat diha sa Ezekiel 41 tudling 17 ngadto sa 20. Gihulagway po na ni Ezekiel diha sa nga ang sulod sa templo ba yang gihulagway nga unsay naa di sulod sa templo. Duna po yung naong dito sa tao, dunay naong sa leon, then dunay mga kirubin dito. Dunay mga larawan dito nga langit noon nga binuhat, no. Dili susama atong si Molok, si Astaroth. So mao to Dios katong sa bag-o pong sa daan sa New Testament katong si Diana. Dios man to sa mga pagano, wa man ta nagbaton ana ang atong gibatonan ang larawan man sa mga santo, sa mga apostoles, no, sa mahal nga birhen ug sa atong Ginoong Hesukristo. So bisan sila tuod mingon sila ayaw mo pagkulit og larawan mismo sa ilang simbahan, sa ilang katong namagutay mga suki kayo nga mga dili Katoliko, napod man sila larawan. Pero ang ilalaging rason, wala man namo simbaha, Brad. Representation lang. Mabito na sa itong simbahan. Wala man po nato, wala man taga-simba sa larawan. Kaya inigpag-ampo na ito diya, Santos ng Misa. No? Mingon ta, like for example, sa Lord's Prayer, mingon ta, amahan na mo, naakas sa mga langit man, wala man ta diya sa larawan. Kaya ang larawan, representation lagi na sila. No, nga dunay gilarawanan. Muna nga, dako tagpagtahod sa larawan, kaya dunay gilarawanan, anak. Muna nagtahod ta kana bitong monumento ni Jose Rizal, o niya imo nang gubon dia dinhi mo tahuron dia na magigilarawanan ana, di ba, kasuk-sukan ka sa gobyerno, ibulumpago na, di ba? So ina na mga nagtahod puta nga dunay mga tao, mga santos nga kanang nag nagkugi silang kaugalingon, nagputli silang kaugalingon, no? Nagtinarong, nagbinutan silang kaugalingon, no? Naigi imahe sa simbahan, gideklarar na siya kini siya si Saint Juan, gideklarar nga santos kay napamatud-an siyang kinabuhi, pinaagi usab sa mga milagro nga naitabo siyang kinabuhi. Unya parehato ni Juan, no? Ni Kaluring katubitong nasa sa Tagig, gibeatify naman to, giproseso na to siya, no? Pilipina nga nagtrabaho sa gobyerno, unya dako og sweldo. Hapit na unta to siya mo retire, pero iyang gibiyaan ang iyang katungdanan diha sa gobyerno nga full time ang sweldo. Kay kato siya katikista manggod to niya, di manggod siya part-time raman siya. Pila raman ka time niya kanang mahatag dito sa pagkatikis niya ba? Unya iyang gibiyaan ang gitalikdan niya ang kining trabaho sa gobyerno. Iyang gi-surrender, iyang gibiyaan. Miadto noon siya sa pagkakatikista aron ma full-time siya sa katikista nga wa nay sweldo-sweldo. Oh, so naabay makabuhat niya na nga kuan mga nasa ubang mga sikta nga nanginana ang gisugal ang kinabuhi tungod ug alang simbahan. Wala oy. No? So may hapon sab kang John Santillan, Jojo Tigwilo, no? Matod pa din hi napo kay kuan dire bro, no? Iman. Suntan-aw sa atoang live, no? May gabi ka na tong tanan diha, no? So sa pa may dugang na to, napabakay pambit, Bro Glenn, kabahin aning kinikabahin sa atong gisgutan karon, Bro Glenn.
1: Okay, sagrado jud kayo mga kaigsoonan ang ato ang mga larawan. Kay basin gani si Josue city size ba na, no? Nga tungod sa kasuko gigisi ni Josue ang ihang gisuot. Unya ming hapa atubangan sa kerubin. Ya si Josue ming hapa yung kitang nuhod gani, no? Ngapa yung tubangan sa kerubin? Yeah, tungod sa ihang pagsalig, hugot, pag-ampo si Josue dito, taliwala sa kerubin, nadungog niya ang tingog sa Diyos. Nakikita ang Diyos dito ni Josue sa sudlanan sa kasabutan. Nga mo ang kerubin. No mo na nga ang ato ang mga larawan, no? Mga balaan nga larawan, sagrado dyan kayo, pero dili, wala na ito nag-iilang kuan ha? Wala na ito nag-isimba. Kung dili ang atong gisimba, isa rin yun, ang Diyos rin yun mismo. O ka na magod atong mga larawan nga nasa itong simbahan, timailhan rin yun na nga balaan. No? Balaan ang atong simbahan kay doon na po yung mga kinulit nga mga balaan nga larawan. Sama sa Kirubin, Senyor Santo Niño, si Birheng Maria, dako kay natabang. Kung walay Maria, walay Kristo.
0: Ako din na inumduman, Bro Glenn, nga katong dunay usakas usa sa kanabitawong pagsupak simbahang Katoliko labi na labot ning larawan ilang gamiton ang Isaias 46 tudling size nga to city. Mahingon sila nga ang kaning ang mga tawo mihatag sa ilang plata og bulawan og nagsuhol sila platiro aron himuong kining Dios og ila kining gisimba. Pasano nila kini og dalon itungtong nila kini sa butangana ni ini. So, ang ilang pasangin lang, ang simbang Katoliko, pero ang konteksto diyan ay Brooklyn, akong nahinumduman, naaday konteksto ani sa 1 o 2, versikulo 1 o 2. Kini di ay gisgutan ani sa Isaias 46, size nga to city nga ilang gamiton, doon na di ay gisgutan sa versikulo 1 o 2. Unsa may gisgutan ani sa versikulo 1 o 2? Sibil o sinibo. Mga Dios-Dios ni. Mao dinigi niya ang ilang basahon di aras lang magsugod sa size nga to city. Dili nila basahon ng uno og dos kay masakpan man nga ang gipasabot di ani nga kining Dios-Dios si Bill og si Nibo. Wa man tay Bill og Nibo sa atong simbang Katoliko. Pero ang ilang pasanginlan ani kumugamit sa lang nga teksto, ang simbang Katoliko na dili na katong gisulatan sa gipasabot ni Isaias si Bill og si Nibo, no? So mo ni usab-usab nga kanabitawong kinahanglan ta magtuon sa pagtulunan simbahan. Mingon magud sila, Brad, katong sa Old Testament, gigisugo man to sila. No? Nya ka na din mabasa na to sa Dos Hari, Kapitulo 23, nya tudling 15 nga to 18. Nga si Usaka, kuan si Usaka si Jeroboam ba to ako masayop? Nga usaka kuan usaka hari nga gipanglumpag niya ang mga Dios-Dios halaran ditos bitil, iyang gilumpag ang mga Dios-Dios, no, kadtong Dios-Dios sa Moab iyang gibungkag. Mao to nga kadtong katapusan niya kay nakita man siyang monumento bro Glenn sa unahan. Ingutan na siya sa mga tao dito. Mingon siya nga unsa man ang monumentoha diya sa unahan. Ingon siya ang mga tao dito nga maunay usa ka monumento, monumento sa usa ka propeta nga maoy gatagna sa imong gibuhat karon diri sa halaran sa Bitil. Ingon diyang hari ayaw nang ipabungkag. On irespeto gali sa usa ka sa usa ka kining kuan propeta nga mimitagna. Propeta sa Dios, wala niya bungkag agapil. Ang iyang gibungkag katong mga Dios-Dios gyud. So gitahod niya nya mingon sila nga Brad katong sa Old Testament gisugo mangutus si Moses pagpabuhat. Nya kato din gibungkag sa hari katong monumento sa propeta gisugo dito sa Dios nga ipabuhat ta. Si Solomon pud usab nagbuhat na pud siyang templo. Nya gisugo bare sa Dios pagpabuhat. Dili oy nga but pasabot nga katong templo gani ma, ang katong naasod templo ang Hulagway templo do na gyud presensya sa Dios. Muna kung atong basahon ang 2 Chronicles kapitulo city ba ni mga kaigsunan kung ato ning basahon ang diri sa Chronicles ba ni nato mabasa nga ang kanang gisgutan diha Brooklyn nga templo no matod pa diha kuan gyud na kanang hangtod sa hangtod gyud na Brooklyn nga gisgutan diha 2 Chronicles kuan asa to nga nato mabasa adara 2 Chronicles kapitulo 7 nya tudling 15 ngadto sa 16 no nga hulagway sa templo dunay mga balaan matud pa dinhi mga kaigsunan bantayan ko mingon ang Dios bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi karon gipili ko kining templo ha ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod. So katong hulagway sa templo Brooklyn naam gitoy mga kining mga sagrado nga larawan, mga balaan nga larawan, no? So lahi ng Dios-Dios nga dili mga balaan nga larawan ug lahi pud ning gipahibuhat sa Dios. Lahi tong dili ipabuhat sa Dios kay mga Dios-Dios to. Kay dito magyud sila magsimba sa larawan mismo kay mingon San Pablo nagrepresentar man guna Brad og butang dili tinuod lahi pud ning larawan nga gipabuhat sa Dios. Kay nagpabuhat man pud og Dios ang Dios og larawan, no? Larawan nga balaan labi na katong katong arkas kasabutan nga dunay larawan sa duha ka kiruben. So duna magito larawan sa duha kiruben nya magampo ang katawhang Israel magatubang dito sa kining kuan kining larawan nga keruben. Wala man sila magpasabot nga ang keruben gid mao Dios katong mga larawan dito pero katubang sila di lang kay Lord hapa gyud si Jesus so but pasabot nga do na giatubangan sila nga dili daotan ang pagatubang og mga og larawan oy nga kung yung larawan mo imong gipasidunggan nagtuo ka nga dunay birtud na diha nagtuo ka nga kanang larawan mao Dios mismo kay walay gilarawanan kana gitawag na Dios Dios so sayop nang gi pamutang-butang sa atong kaigsuna no so at least nga nakaibalo ta unsay dagan sa katesismo simbahan unsa ang larawan no so ato po nang ipaambit ngadto sa uban Brooklyn no da pa kay ka dugang Brooklyn.
1: So tataw kayo og tinaw kayo karong orasang karong mga orasa sa kagabhion nga kanin ding larawan nga gisgutan diri sa Old Testament ilabi na sa Dos Hari 13 5:13 nga tataw kayo nga kaning mga kwan Dios-Dios naghulagway nagpresentar sa mga butang nga dili tinuod
0: dili gyud tinuod.
1: So tataw kay atong napaklaro karon sa kahanginan nga kaning ato ang pag masi-masi karon sa larawan nakita na hayag kayo no ang kamatuoran nga ang Dios-Dios dili gyud tinuod kay Dios-Dios man dulumtanan sa Dios unya kaning larawan nga mga sagradong larawan nga sa sud sa atong simbahan gisugo gyud na sa Dios timailhan nga kana balaan og simbahan
0: no nagay kasana Brooklyn atong napoy amigo sa una ba nga kana bitawng kuan siya kanang pero amigo kay mi sing atanan pero ang iha supak gyud siya nang larawan na ako siyang ipakita sa larawan sa atong Ginoong Hesukristo kanang Secret Heart of Jesus o kini Immaculate Heart of Mary nga larawan so karon kay ang resulta karon gamay siya nga adili na bro di wako kailana aton niya nga mao ba nang dagwaya gyud sa atong Ginoong Hesukristo mao ba nang dagwaya gyud sa mahal nga Birhen ana siya nya ako siyang gipakitaan og laing larawan katong larawan ni Baphomet katong satanic mga larawan kaila siya siya nga kana diablo man ang larawan kaila di siya sa larawan sa sa satanic ang katunong larawan sa atong Ginoong Hesukristo kang sa mahal di siya kaila ingon nganong tig-unsa kaila-ila di mo kaila gyud mo ayo sa satanic din ang sa Ginoo gani nga mga larawan dili nung kaila no kung makaingon ta ba nga tig-unsa kani sila eh, di pun la dauton ang mga satanic nga larawan no daghan mang mga larawan gyud mga nag-uban po mga tinuan na mga larawan sa kanang dili ba kwan ba mga Christian bitaw daghang larawan eh katulad kato yung sa satanic church gyud diya sa California USA nga gitukod ni Sandor Labe niya na larawan ni Baphomet nganong dili man nila atakihon
1: yung procession po to
0: oh giprocession po to nganong diya gani magprocession gali
1: ang cross baliktad man
0: to cross kita gali ang simbang katoliko mong gali mo imisumpo ato pinagi santos nga rosario wagite nakitaan siguro protestante ito nga miuban ba miuban dito sa pagpangamuyo dito sa Dios nga masumpo ning mga klasiyas tao nga nagdaot pud maka mo to yung nakahatag og katalagman gyud no kay kadto siya Dios Dios naman gyud to kay larawan gyud to ni Baphomet nya makaila lagi sila sa larawan ni Baphomet nya kana sa satanic nga larawan nya katong larawan sa mahal nga Birhen ug sa atong Ginoong Hesukristo katong Secret Heart of Jesus
1: ilimod nila
0: Immaculate Heart of Mary dili man sila kaila no matingala ta tigunsa kani nila pero ang ato nga ato gyapon silang i-guide ba nga siguro ang kiniuban sab nga dili kayo magtuo no nga gikas katoliko siguro nga wa maatiman sa katesismo wa kayo makadungog sa katesismo nya mo simba lang og kanang ting Pasko nya mo mao pay una mo gunit sa plato o kutsara o plato no so mo ni mga tawa nagitawag man ni simbahan og mga nominal Catholic nga nadugay na kuha gyud sa ato ang pagpadangat nato pagampo sa Dia Santos nga misa i-appeal sab nato sa pangamuyo nga diin nga kita ma mahikap bang ilang kasing-kasing sab no nga makatabang daghan mga pastor biya nga protestante bro nga mibalik simbahan nagpanalipod pa simbahan no so matay igong panahon sa pakiguban bro sunod panahon sa Domingo na sad no atong isgutan ang mga uban pa nga topiko sa simbahan Katoliko salamat kay Brooklyn sa imong kon akong kauban si Brooklyn ako di si Rotsam Laranilla no salamat kay sa pagtan-aw sab ninyo dire usab sa Efata sa programang Efata sa Radyo Bagting wa tay mahimo sa pakigbatok sa kamaturan kundili ang pagdapig niini sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo amen 106.7 Radyo Bagting.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.

0: 2 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetasong babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Sa tanang panahon pa imuslan siya. Mga higala o mga suki namong tigpaminaw, welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Mayong gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na ning Radio 9. Mayong gabi kaninyong tanan. Bansa kahoy may tubig ma. Sa gihapon mabati kita ninyo. Bisan pa sa unang sibian din his dakbayan sa pagadian. Lailain kun dili ang Radyo Bagting. Madungog kita ninyo bisan pa sa DXA 106.3 FM. Nagihapon walay hunong atong saimulkas mga suking tigpaminaw. Kadayang kita nga nakasaimulkas bisan pa sa DXBZM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon kininyo ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia Tabina ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia Tabina.
2: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
3: Sa magkalipay ta sa espiritu magpista sa tanaman nga dagkaya
0: bunga. Bulan karon Brad Mayer sa nga Hunyo no?
2: Amen.
0: Oh John. John 14. So tiod-tiod na ta mga suking tigpaminaw. Nga nagkaalagad. Ito sa atong mga kahigalaan. Sa pagsulti sa mga kamatuoran. Nga natago sa balaang kasulatan. Sige po maayong gabi sa tanang mga igsuon nga nagasubaybay. San pa nag-view sa atong lives kanunay. Sa mga nag-share sa atong live. Maayong gabi kanyang tanang mga igsuon no? Mas sa inyong walay puas nga pagsuporta. Di man suporta sa material nga bahin. Naglaomi bisan pa sa mga pag-ampog ang inyong presensya usab. Salamat sa pag-share kay tungod niya na makatabang kita bisan pa sa mga kaigalaan ato. Nga nanginahanglan jud sa mga kamatuoran. O bisan pa usab sa mga kaigsuonan no. Brother Mayer gikantas sa Tagum no. Tagum, Davao, provincias Davao no? Matawa sa Davao province?
2: Davao del Norte.
0: Oh, Davao del Norte Tagum no? Pero sa kinatibukan murag matawa sa
2: Davao region.
0: Oh, Davao region. Ano, oh, Davao region, kanang del Norte province pala siya no?
2: Provincia sa Davao del Norte.
0: Okay. Provincia sa Davao del Norte. Ayon gabi gikanta dito po meron nya atong hibalag ang naglain-laing mga kaigsuonan no? Naglain-laing mga kalugaran. Atong ikahimamat dito. Ya, sagya mo nalipay ta sa atong meeting room mer kay inambita jud magsuon. Mayo. Ibo kayo dasi kayo kay inambita gikan sa mga kamatuoran. Inambita sa mga kaalam ug kahibalo nga mga espirituhanon ba. Yang tapi ko room mer kay kuan man. Ulipon ba nga magamit sa Ginoo. Unya huban makatrabaho kay ingon man siya sa kagalingon nga kita usara ta ka ulipon nga walay usa ni. Tawagong talag, way pulos nga mga ulipon na yun, igo lang mo trabaho sa nagsugo. But ipasabot nga, kung makatrabaho, walay garbo diha. Mag-isip regyon nga, ulipon ragi hapon. Ayaw ba makatrabaho, ah, mag-isip nga mga hago na kayo. Mag-isip ragi tang, kuan, kanana ang ulipon ragi hapon. Bisan to, bro, merog, nagka-lipong-lipong atong biyahe. Apan salamat sa Ginoo ang pagkakita nato sa maigsuon. Ini mawalang atong kalipong ba? Tungod kay maigsuon, labi nagtalag sa radyo kay makita. Mao atong kalipay. Tungod kay bala ang nagkalain-lain mga igsuonan. Ilang Brad David Paipa, Brad David Dabaw, ilang Brad Noli, nalimot ko sa
2: Linambos.
0: Brad Noli, Noli ba? Brad Noli Linambos. Ug nilang Brad Dudong Lantiksi. Ug sa uban pa mga kaigsuonan di as Dabaw. Sa tanang taga Dabaw, no? Dabaw region. Mayong gabi inyong tanan diha. Tanan nga mga taga Dabaw nga nagasubaybay. Ayon lang Brad Danilo Tanding diri sa Coronadal. Ug mga kaigsuonan, kay Danilo Tanding bro, binso diha mga tabi na sa una. So ato yung nahimamat ang nagkalain-lain mga kaigsuonan dito. Labi na diri. Lang Brad Warin Tagat. Bisan pa sa Luzon lang Brad Sunny Gabales, Daniel Mira, Ni Brad G di Palangan. Ni Brad James Aplido. Nalimot ko sa Aplido, Brad James. Brad James, dayon si Brad Ricky Gatunan, to asab dito. Salamat sa mga ka-exonor atong himamat, no? Oh, limas lakabok. Bisan pa di asab Bisayas, no? Sa Cebu, oh mo ba?
4: Oh, sa Cebu si Brother Duhay Lungsod.
0: Si Brad Jimuel. Jimuel Duhay, ah?
2: Jimuel.
0: Brad Juni. Duhay Lungsod. Og
2: sa... Brad Jimuel Baloyos.
0: Oh.
2: Baloyos ba?
4: Si Duhay Lungsod. Ay,
0: si Dwayne Lungsod, si Brad Juni.
4: Juni,
0: Dwayne. So, dias Bisayas, no? Dahan sa mga action na ka-atin lang, Brad Nathaniel Lursalis.
2: Amen.
0: Nalimut ko itong ka-action ka-oba niya?
4: Si Brother Baya Aplido.
0: Baya Aplido. Aplido rin, baon mga action. So, nalipay kayo ito, no? Bisan pas.
2: Ricky, Ricky. Brad Ricky, Baya.
4: Oh, tuod.
0: Okay. Pantanaman. Brad Ricky, Baya sila. Dias sa Bukidnon, silang Brad. Earning.
4: Duha sila sa Negros.
0: Oh, sa Negros, duha sila. Brad
2: Ibero.
4: Ibero.
0: Ibiro dias Negros dayon Nathaniel dito mo secure ang dala no. Henry dapit sa bukid no silang Brad Dudu Ragmak og silang Brad Earning
4: Garcia.
0: Brad Earning Garcia. Maayong gabi niyo dia mga igsoon no.
2: Amen.
0: Brad Vince ikaw kung hatag nimo ang pipila ka mga igsoon nga concept atong himamat dito basin og duna kay. Daghan to kayo.
4: Salamat sa Ginoo. Ang mga kaigsoonan nga atong nakahimamat dito sa Tagum, Davao del Norte. Salamat sa Ginoo nga nahalubilo ginapod nato sila. Bisan pa itong mga igsoon dito sa Region Chalbrad, mga apidohan o mga tagat, no? Mosta ko nilang sistero tagat, ya, asawa ni Brother Warren tagat. Salamat sa Ginoo. Then sinang mga itsibari, diastak takorong o mga Bilyano family, no? Mga Bini family. Pagban mo na sa una, dito pa ko sa Tacorong City, usab. Og bisan pa sa mga ubang mga kaigsunan, no? Sa Sibugay, sila Brother Igia, no? Husilito. Bisan pa sila hang Brad Rini Cabrera, no? Sila Brother John Rosales. Rini Cabrera. Rini Cabrera, Sartilim. No? Sartilim na sila yun. Bisan pa sa ubang mga kaigsunan diha, Machong Apido Machado, yeah? Sa Imelda.
0: Brad John. Nalimot ko, ni Brad...
2: Brad what? Brad...
4: Si Brad Prin Cabiara.
2: Cabiara.
4: Prin Cabiara usab, no? Obisan pa sa Norte, silang Brother Jerry Palangan, silang Brother... Yang Papa?
0: Ingasio
4: Palangan. Yung uban sa ni... Yahang...
0: Baluran.
4: Dudu Baluran. Obisan pa...
0: Dominador Atis.
4: Dominador Atis. Yes, Marjon Aria, Aliria usab. So nang to diha sa
0: Brad Rini Sumbrana.
4: Norte. Rini Sumbrana sa Siukon, no? Ayong gabi, Brad. Og salamat bisan pa sa Tabina Brother. Kanan usab, no? Kay kanon sila nagsubaybay, no? Maglaom ta nga bisan pinagi sa radyo, no? Makapaminaw sila. Motuo. Salamat sa Ginoo uban mi sa pag-alaga diha sa panimalay sa Dios. Akong mama diha sa barangay Poblasyon Tabina, Rosalita Kapuyan Palisbo, bansa kong amahan, Roger
2: Palisbo. Amen.
4: Mayong gabi ka ninyo diha, ma, pa. No? Og dito sa Bayog Taganina, Brad Mike. Bansa mga kaigsuunan na to, mga Batanon, silang Brother Rapi Dinggal, silang Sister Desiree Barbon, no? Silang Sister Gisa Tumagad, og silang Brother Jan Polakin, no? Brother Marcos Giting, og si Brother Edith Chavez, no? Kaugan to sila ganina sa Bayog, no? Ato amang Skidzol. Salamat sa Ginoo nga kasi natigod ato mga ikaw batanon hike gikag ubos paingon sa ay gikag ibabaw paingon sa kinaubsan no ug sa og taga Purok Uno pay pasultihon disability paingon langit tungason jud guys tanan
2: no
4: og kining apiki imo tuhod di gyud kakaabot sa tunga-tunga. Salamat sa Ginoo pero tungod og alang sa Ginoo kitang mga mag-alagad igor gito sa pagsugot sugo dia sa Ginoo. On Brother Mike, akong ihatag niyo balik.
0: Bisan pa di tamlimot dahil ako ang gikasakyan, no? Sa atong gikasakyan, bro. Diri sa Iligan.
4: Silang Brad Tuod, hapit na limutan. Silang Brother Tony Anthony. Ansis. Anton.
0: Anton
4: Ansis. O si Brad Sarge, may pangalan na to.
0: Brad Antin, nalimot niyo sa Brad Sarge.
4: Di ko ba na to silang...
0: Brad Sarge?
4: Kalimot ko. Bisan silang Brad atong kaangkas na to, silang Brother Laranjo. Silang Roldan Biligas. Si Brad John Masamong manini ko ang brad Dayanan, boy, si Junloy. Amen, bro.
0: Bisan pa diri sa Mahayag, ang kasabay pag-uli kay Lipong lagi bro Mer. Pero pagbalik sa kanan, Lipong ramang gihapon. Kapag sinati lang yun itong Mer, trabaho sa Ginoo. Ilang brad, Boy de Los Santos, no? Hello, kaila ato ang duha ni brad Boy de Los Santos o ni brad Alurbin Demokrito. Itong nakasabay ikan sa Dabao pagpauli. Itong duha kaigsoon nga, yan usab kayo, wala na itong mga pangalan brad Boy, wala ko kaila ato. Itong duha kaigsoon nga, itong ikasabay. Ako lang ikuan ang Mahayag. Brad Boy de Los Santos diha. Ni brad Rolando Badyang. Ni Pipi Pandak. Ibu Joel Raagas, Jill Batoy, Alex Cabrillo Senior, Alex Cabrillo Junior, Margie Cabrillo, Gypti Cabrillo. Romer?
2: Amen. Ako maapas na lang ko pangumusta kayo. Huwag ko ka kuyog dito sa Tagum City.
0: Pangita na ba ka dito mayo?
2: Pero nagkaupan ko dito noon. Wala ko kuyog. Amen. Salamat sa Ginoo mga Ikson. Kumusta na lang ang mga kaigsoonan diha sa Region 11 sa Davao Region mga Ikson. Sa sunod mga panahon makakuyog na inyong Ikson. Salamat sa Ginoo mga Ikson o walay pangumusta mga Ikson labi na diha sa Zamboanga City. Ako ang ayaan diha asawa ni Brother Ramil Nano nga Sister Juby. Juby Nano nga nakadawat na gid sa Ginoo brad. Sumala sa among panag-inabitay sa akong uyuan dito sa Mahayag nga minawat na sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo nga nahimo na gyud siyang Kristohanon. Pareha na gyud sila. Naglaom ta nga ang tibok panimalay, duha ra man na iyang anak, naglaom ko nga musunod po na mga Ikson kon. Pinili gyud sila sa Ginoo, mudangat gyud sila diha sa kaluwasan mga kaigsoonan. Nang kumusta lang mo diha mga Ikson, og sa tanang mga kaigsoonan diha sa Lapuyan, kuang asawa og pamilya diha. Kumusta lang mo diha mga Ikson og diha usab sa San Pablo. Pamilya mga tarok, pamilya mga Ikson og sa tanang mga kaigsoonan diha sa San Pablo mga Ikson. Og ingon man usab di ay si Brother Ronald Cabat, nagsubaybay po ni siya mga Ikson. Pag uning Ikson na to, Brad Michael sa Lapuyan. Bago nakadangat atong pizza 24 sa May. Ning Ikson na. Salamat kay sa Ginoo nga nahimo na gyud siyang usa ka magtutuo karon. Sa tanan na lang mga listeners o viewers aning ato ang program Brad Michael. Lapis ka matuoran, kumusta ninyong tanan mga Ikson. Amen.
0: So bisan pa sa mga driver ha. Driver mga mananagat. Tarang nagasubaybay ning atong programa sa DXCA 16.7 FM ug sa kuan AM pod. Ang gabi kani yung tanan mga suking tigpaminaw. Alas 7:17 karon nga kagabion. Pasali pa mi mo adto sa unahan mga suking tigpaminaw. Robin sa kagatag nimo ang pasyon mga pag-ampo Robin.
4: Amen. Lord Jesus. Amen. Salamat Ginoo. Salamat nga kanunay kanaga atiman Ginoo Jesus. Bisan pa sa mga kaingsunan na sabi ni Jesus. O Lord Jesus, bisan pa ning kagabion, kagayod amo sa ligan.
2: Amen.
4: Kagayod ang magkauna Ginoo Jesus. Bisan pa sa pagsulti, ikaw ang kaibalo o kaalam Ginoo Jesus. Usab magtudlo ka namo Ginoo Jesus. Lord Jesus, usang bisan pa sa mga pulong, nga imong ikahuwad, usab ni ining kagabion na.
2: Amen.
4: Lord Jesus, bisan pa sa mga maminaw, mga mahimong mabuksan ang ilang kasing-kasing. Lord Jesus, imong mga pulong, dili gyud ang ayon ikaulaw. Kundili ikasulti gyud dinhi sa kahanginan Ginoo Jesus. Tungod kay mao kini katungdanan alang sa mga Kristohanon Ginoo Jesus. Nga igo lamang musulti Ginoo Jesus. O Lord Jesus, bisan pa sa imong bililuhon nga dugo. Kinahanglan usab namo Ginoo Jesus pagugas pagtabon sa tibuok namong pagkatawo. Musa ikaw gyud among pasalamatan nining kagabihon Ginoo Jesus. O Lord Jesus. Amen.

0: Dali pa dai Bro Mer ato ipabalo ato mga schedule Bro Vince dahan kay ni. Bro Mer na kaingon baka ato nga ang naglakaw sugod pa palap don nareo di arang palapado. Mga Exon ato rang ihatag sa dibata mo continue. Dato ang tapik ato sa ihatag ni mga schedule Bro Vince. Aron may bawaan ba kay na ato Exon mitagbo nato nga brado ko pa ninyo gisibi sa radyo tong taon sa ni kanang kan schedule ni kay laka to?
1: Taga Alabil. Yaw ancho to. Yaw man to play do. Kalimot ko sa iyang apelido.
0: Nag-save gani siya Bro Mero atong video. I-record kong kapikita na Rod o. Kita nyo na ko dito. I-save yun niya. Ang video good mismo.
2: Importante mo na kayo po.
0: Lagi. Ano siya? Wala pa niyo Brad.
1: Kapaminaw.
0: Oh, kapaminaw din. Hindi siya kabalungan na ay exclusive ato nga time.
1: Hindi siya ka padong sa Tagum.
0: Tagum di siya ka ato. Salamat daw kung nakaisa Ginoo.
2: Huwag ganit kung nakaanto nakabalong sa schedule.
0: Dahan yung mga Exxon bro, sa tinood lang. Dahan mga Exxon nga gihawag po sa pagkita. Kaso lang, matingala lang tamo doon kalit nga nagsubaybay sila. Okay, kaingunta nga kami mga Exxon tungkol sa kadaghan. Huwag yung takailagin sa ginag subaybay ka ni itong programa. Busa itong ipaybalo sa ang ato ang kuan. Kinini ang schedule mga Exxon. Sa gihapon, doon natin schedule bro, mer sa Bohol. Kining Bohol, dapit ko ni. Nag-inambitay mi ni Brad, saan ni Brad Beans Banwag. Brad ni nag-ipambitan ko, then dapit po tanin lang ni Brad Nathaniel Rosales. Pero nining panahon na, murag, nang isa tagasin sa gamay nga, di sa agyot na makaabanti maigsoon. Ha?
2: Huibis?
0: Mura. Kay 18 mo ba, Huibis?
2: Oo.
0: Karong June 18, taman sa 20 bro, meron niya. Kini siya, circuit meeting ni nila. Sa maong region, dayon, na i-region rin nga, usan eh, ilang bisita, aada sila circuit meeting. Dayon, kring 3 di, tulok adlaw, dala na ni bro, mer sa pag-visiting sa mga Exxon na tawagun talag na luyahan ba? Ang wala na kayo ipakabana sa espirituhanon nga bahin. Kasadyo na katong gusto nga maiksoon nga mabulig ani. Kalabi na tong dunay pa ko ilupa na.
2: Kapa na.
0: Kapa na kay aron makaabot yun. Dayon sa exclusive national fellowship bro mer nakakuha na sab. Balik ra gyud pugdaw bro mer.

0: Sono ra kita sa kinokay mga olive from ta. Then ay kaduha diri sa Churches Fellowship sa Argao, Cebu, Brumer. Ang bahaton ani murag maurag hapon ni unsa ni? Bro Beans. Lagi hapon ni siya kanana ang unsa ni? Ha? Nasi ay Churches Fellowship pero ang bahaton ani kaning 3 days murag naragi hapon ni siya kanang visiting sa mga Exxon lang gihapon. Argao, Cebu dito ni lang Brad Romeo.
1: Brad Romeo.
0: Lang Brad Romeo. Karong September 18 taman sa 20 tuig 2026. Hmm, 26. Alay pa hinoon. Pata maka prepare ni prepare mo sa palon as ginoo no?
1: Argao, September.
0: Oh, September pa 18 20 2026. Lay pa mo puni maka pamanday pa si Bro Vince ani og aron maka-add to ba. Dayon ang ika-upat regional meeting. Og wali ni siya balay-balay na ni siya regional bro mayor. Dayon dala na pud ni wali balay-balay. Karong October 30 October 31 to November 1 taman sa 2026. Sa Amlan ni Cross unindot jud kay ma kuan man inaktual man gyud nga makita ni mga imgiwalihan. Tamang talang dress radio mao nang pag-abot na sa personal or but mic. Dapig naka nagsubaybay ning suna. Ana mga dapig sa kamatuoran ako pong ignon kanon ni bro mer nga. Akita mo nang dapig sa kamatuoran kami lain as program. Ana ba? Busa mo ra kadto mga iksoon ha? Ang atong mga pipila nga mahatag pa sa duna nay klambigitan sa atong trabaho. Bro mer mao nakita sa pag-continue no. Abisan pa natay pangutana di ay no. Nga ato lang ang tubagon bro Benz atong tagagpanaw ni bro Mary ang puni ingon nga kuan kay nga pangutana tagon talag taas kay nga tubag ani pipila ra man ni then mo continue ta mga suking tigpaminaw atong nasugdan nga wali bro Mer katong mga batasan sa tao dayon paghuman mapakita nga mao ni kinaiya sa tao mao ni ilang batasan mao ni ilang mga pamaagi asa paingon o okay ra ba na nga magpabilinta sa atong pagka og sa atlang termino pagkawahi ayo nga mga pagkatao og asa paingon na sila. Apan sa dili pa, Bro Vince, basahon na to ang pipila ka pangutana nga atong tagapagtagad.
2: Amen. Akong pangutana, maani siya, kay ni aman good misa kanituan, nagpuyo karon, pero sakop siya sa Cagayan. Pero naaman good mi katiguman sa Opol, sakop na siya sa Miss Or, sa Miss Oriental. Pero among kasing-kasing, kay mas ganahan man good dire sa iglesia sa Opol. Pero matod pas mga magulang na kinahanglan dito sa daw mimutigom sa iglesia sa Cagayan. Kay mauman among lungsod, dili ba di ay pwede o asa may mas ganahan me. Muna siya ay pangutana sa usa ka igsoon, Brother Mer.
1: Amen.
2: No? Nanginahanglan gyud ni siya o sakto nga tubag kay naglibog siguro ni siya pod. Siguro maupod dihang nakita.
1: Amen. Now. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Alang sa nangutana, naa sila sa sakop sila sa Cagayan de Oro.
2: Mm.
1: City no, dayon dito sila sa Picas Lungsod, Muntigom, kay ganahan sila dito.
2: Ganahan, like eh.
1: Naa may kuan ko, nine anak nga kaso Brad Vincent, na wala kay sila magkaoyunay, anak mo dapit. Mao nang atos Picas Lungsod mo kuan ba? Kanang mo pasakop ang usa kay igsoon. Dayon, mo-out siya sa iyahang lokal, kay maato siya sa Picas Lungsod, dito Tigom. Say, tungod kay walay, kanabang walay, dili good term sila sa ubang mga igsoon niya. Pero sumala sa prinsipyo sa kasulatan, kung atong tanawon ang Biblia mga igsoon, ang atong tanawon sa ang unang Tesalonica 1:1.
2: Unang Tesalonica
1: 1:1.
2: 1:1. Nag-ingon.
1: Yes.
2: Si Pablo ug si Silvano.
1: Kana?
2: Og si Timoteo.
1: Mm.
2: Nganha sa iglesia sa mga tagadiha sa Tesalonica.
1: Bantay ha, nganha sa iglesia sa mga tagadiha sa Tesalonica.
2: Mm.
1: Na yon?
2: Nga naa sa Dios, nga amahan og sa Ginoong Hesukristo.
1: Oh.
2: Ang grasya og kalinaw manaa kaninyo.
1: Ang pagbarog nato sa iglesia, ingon nga lawas sa Ginoo, anak nga dapit. Diha gid anang dapit ta asa ta na nagpuyo.
2: Mm.
1: Kay ginguman man diha, iglesia sa mga tagadiha.
2: Mm.
1: So mahimo kang kita kay matag-usa na to part man ta sa lawas sa Ginoo. Kon asa ang iglesia na bilong, adto jud kan dito magbarog. Paunay prinsipyo yo sa kasulatan.
2: Amen.
1: Pero kon pananglit maadto ka sa ubang lungsod, dapat to na kay proper pod fellowshipping sa mga naa diha, ang mga igsoon. Okay ra mo adto ka dito basta kay do na kay proper nga fellowship sa mga

0: igsoon nga na diha. Pero kung mo out lang ka largo dito, dahil dito kang function, pwede ligid siya normal, ang formal yun diha, basis kasulatan nga, kung asa ka napit nga lokal na bilong, kung sa kagayan ka, diha di ka sa kagayan magbarog, diha ka maging usas mga igsoon sa fellowshipping,
1: amen.
0: Diha sa panagkatigom. Kung pananglit, kung naman ka na yung mga dili ka kaayon sa mga kanabang sa mga kaigsuunan baka, dili gyapon siya normal nga mo ibakwit kag laing lokal.
1: Mm.
0: Ano man, kung aton tanawon ang Korinto, Korinto gubot, di kaya na sila diha. Puro na yung naghanlalis, mumasa ka sa tres, mga lalis, mga pasina, mga kasina, naadiha tanan sa Korinto, mga immorality, naadiha tanan. Pero wakman mo ingon sa Pablo, hala, pamalhin mo sa Episo. At mas ibig pan pagtigong, biyain na niya ng Korinto, wala man. Una nga, ang proper good mga iksoon, mana ay problem o wala. Ang normal good niya, nga kung asa ka nabilong nga charge, ato nyo ka mutigong, ato ka mabilong. Pero pananglit, kung ang ilahang dapit, na pananglit sa boundary, tumito mo na, layo mo kayo dito ang panagkiusa sa ba mga iksoon, basta kayo ma-under ko kinasya o fellowshipping brand. Dili pwede nga walay fellowship sa mga kaigsuunan.
2: Okay ra okay kayo labi na ay fellowship una sa tanan og kung mabalhin og talagang talag dito magaling mo tigom sa laing tigoman at least dili dil ang rason kanang kanasing kasing jod.
0: Mm-hmm.
2: Kanang walay ko na bro mer ba kana bang nibalhin dito like for example bro mabalhin kog tigom dire kay di po ganahan po nimo. Maging una na ba di walay negative nga
0: walay negative.
2: Walay negative nga rason ba?
0: Oh, kana ba?
2: Kay kung naay negative nga rason mas grabe man noon nga mas muduol ka diha niya. Katong ingon Brad Mer sa Matiyo nga kung ang imong igsoon nakasala ka nimo adto Asia, ikaw ay muduol niya. Tanawa Matiyo kapitulo 15 bro Vince. Matiyo 15 ano? 15 bro Mer katong muadto, ikaw ay chapter 5.
0: Ah, chapter 5.
2: Chapter 5 nga kung ang imong igsoon nakasala nimo, ang imong igsoon hamoy nakasala nimo pero ikaw ay paadtoon niya. Dili man ingon nga ang imo ang igsuon moy mo ano adto nimo kun dili ikaw moy mo adto niya mo ba bro mera katong kung ang imo igsuon nakasala nimo katong padayi gisya
0: ah dili Mateo 18
2: Mateo 18:15 bro Vince
1: amen Mateo
2: 18:15
1: kun ang imong igsuon makasala bato kanimo adto asya ug tali kanimo ug kaniya lamang padayi gisya sayang sayop. Kung maminaw siya kanimo na nakabig mo siya.
2: Ang pag-adto lang tiguman, kanang rason nga wala yung negative side. Like for example, wala ka ganahin sa igsoon or ang igsoon wag ganahin nimo. Aron mo muhimo or mumugna siya o katong explain ni Bromer nga ni mo Bromer nga fellowshipping.
0: Yes.
2: Mukos na siya wala fellowshipping dayon agin ato negative side nga kung dunay mga negative nga rason or gikasiluan man igsoon mao nang iadtog laing area mao nang diha ni tigom dili na siya mayo kay ari ka sa Matiyo kun ang igsoon nimo nakasala batok nimo ikaw may paadto niya padayagan man nimo siya sayang sayop nga Brad or Ter mao jud ni nganong ingon ani na silo ko or ingon ani kay mao nimo gibuhat ingon ana padayagan nimo siya na kung maminaw siya nimo aw nakabig nimo siya so ingon ani ang proseso. So kung manha manggaling og upol sa laing termino og wala rin negative side nga rason, okay ra siya kay mumug na man tug fellowship, ingon man ka sa mga igsoon nga nining panahon ng mga igsoon, diri sa may magpasakop sa church in upol.
1: Upol.
2: Sige ter, maayong pagbiyahe, maayong kuan ana. Bromer.
0: Sa Biblia, sa panahon ni lang Pablo, naay mga instances kay nana Brad Michael, pero kato nga kani si atong mabasa sa Colossians 4:12. Kaning si Epaphras, taga-Thessalonica, taga-Colossas na siya, pero nangabudlay siya sa taga-Colossas, o bisan pa sa out sa Colossas. Atong tanawon.
1: Si Epaphras, nga usas sa mga taga-diha sa inyo.
0: Taga-diha, ni Colossas, taga-Colossas siya. Dayon.
1: Uli po ni Kristo Hestos.
0: Dayon.
1: Nangamusta kaninyo.
0: Dayon.
1: Sa masibuton gayod siya sa kanunay.
0: Oh.
1: Nagalakip kaninyo sa iyang mga pag-ampo.
0: Dayon.
1: Aron kamo magabarog nga hingpit og pinasaligan sa bugos nga kabubuton sa Dios.
0: Padayon sa 13.
1: Kaya ko iyang saksi.
0: Saksi si Pablo ni Epaphras, dayon.
1: Nga siya nakapangabudlay pag-ayo alang kaninyo.
0: Si Epaphras taga-Colossas nangabudlay siya alang sa mga igsoon sa taga-Kolosas, dayon.
1: Ug alang kanila, nga tuas talaw disya ug sa Hierapolis.
0: Si Epaphras, Bert Michael ug Bert Vincent, nasa sa Kolosas. Nangabudlay siya sa taga-Kolosas, at the same time, nangabudlay po siya sa taga-Laodicea ug taga-Hierapolis. Kaning Laodicea ug Hierapolis, out man sa Kolosas, kay lahit man nga mga lungsod, lahit man nga mga siyudad. So, pwede rin mga budlay ka atong laing mga lokalidad, pero dapat, diha dyan ka magbarog sa imuhang kanang imong kanabang dapit ng ikanan mo within the fellowship sa mga kaigsoonan. Okay rin na, mga budlay ka dito, ato upol kay...
3: Kaya pangabudlay mo na.
0: O, pangabudlay, kagatiman ang mga igsoon, kay kinahanlan pag doon ay pag-ayuda. O, pero, mubalik dyan ka sa imuhang... Dapit nga gigikanan, then kagpilosib di kas mga igsoon dito.
2: Pero tigom lang, bro, Mer, dito lang yung kamatigom.
0: O, dito lang
2: kamatigom. Nilikay ka ani nga person.
0: Kana?
2: Kay naay, huwag mo magkaoyon ay. Dili maayo, wala kaya punto yung counted tong pagtipik ni mo dito.
0: Dili siya maayo.
2: Dili siya maayo, kay doon namang kay negative side nga maulang dito ka ni tigom, kay nilikay ka ani nga person, kay huwag baka kaganahin niya siya ang kinaiya or kamong duha, huwag mo magkaoyon ay. Pagtigom ni mo dito, tipik ka, adili to counted. Kay naman kay gibiyaan nga kalagot or ka sapot atong igsoon.
0: Okay ra kon pananglit kaning gibuhat ko nato karon dahil sa taan dapit nga para matutag mga bayog parehan nyo karon wala mo katigom sa inyohang lokal sa bina kay tuwa mo nga budlay mo dito sa bayog kay kinahanglan pa man nila og mga pag-ayuda dito kay labi na mga bag-o pa sa pagtuo. So okay ra nang inana kay trabaho man atong gyanto pero kanang tagadiha ka dayon mulikay lang yung kag dili ka mutigom kay maanto ka sa laing lungsod mutigom kay ganahan ka dito kay kasinamot ang mga igsoon dili po siya maayo dili siya prinsipyos balang kasulatan aron gyud nga mahosto kon mahimo aw ato lang ka sa dito ra puyo ato balik kag puyo dito balik kag resident pero maot pud gihapon balik kag puyo nga mula kay good term sa mga igsoon nainana gyud mga igsoon ang prinsipyo sa Biblia kon asa taga barog kanapit ahata na pasakop diha gyud ta unang-una makikauban sa mga kaigsoonan. Pwede na tamo out of local sa mga buhat sa Ginoo kay kuan man siya kanang extra work man siya so pwede ra na inana pero pangangalan nga dili lang ka mutigom diyan dapita adto jud ka mutigom sa nang laing lungsod murag lain pud sa paminawon
2: gud.
0: Sakto ra pud natambag sa mga magulang diha nga dapit pero kon do nagay kanang dili gid good terms sa ubang mga igsoon di mo na giingon ni Pablo lagi nga mag-inantosay ang usag-usa diha sa gugma.
1: Amen.
0: Okay na mo gay usahay dito mo angay na mga igsoon natin ali wa ta ganahi kay mo ni mo na mo na nga ay nagkwantahay lang gid mga igsoon kay lain pud paminawon mangod nga pananglit taga pagadian ko na yon. Awa di ko dali sa pagadian kay panangos panagatigom kay adto di ko sa tigbaw baka mo tigom. Balik na mo kundi mo na lahi sa paminawon pod. Dili siya prinsipyo sumala sa balaang kasulatan.
2: So basin og may lagi unta tero kinini ang mayo ra gyud ang pagtigom mo di sa opol wala ra negative side nga kuan kanan ang kuan Romer.
0: Okay,
2: mga rason pero og naa namang galing mga ingon ana i advance lang namo nagtambag sa imuha ning Kolosas bro bin sa tong basahon.
3: Kolosas
2: kapitulo 3 versikulo 12 taman 13.
1: 12. Nagingon. Ingon nga sa Dios kamong mga pinili. Balaan og hinigugma. Nan isulob ninyo ang pagkamabination, pagkamapanguron, pagkamapaubsanon, kaaghup, ug pailob, nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo, ug nga kun aduna may pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayloay ang usa sa usa, maingon nga ang Ginoo, nakapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamo usab magapasaylo. 14. Ug labaw ni ining tanan, isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa kahingpit nga panagkaangay.
2: Nanarater, igsoon. Nga ang tuig ni Apostol Pablo dili man ni malikay ni bro bayra man mga pagmahay. Nga ang tuig ni Pablo nga maginantosay ang usa sa usa kaninyo. Dayon kun duro may pagmahay sa usa batok sa usa magpinasaylo ay. So kini siya mo ni among gingo lagi ngubalhin og walay negative nga rason. Sa tali sa igsoon, okay ra dayon mo kuan siya ag fellowship. Pahibalo ka dayon, pahibalo ka dito nga diri ka nagtigom. So maayo na siya pero gani og kinini ang wala ni okay ra kayo pero naa kung mahimo kuan jud pasikuli jud. Kani pasikuli mo kay puno ingon ni Pablo. Matod pa niya kung doon mga pagmahay, pinasaylo ay sa usa og usa. Maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamo usab magapasaylo. So mauni ang among duga nga tambag igsuon. Aron nga maayo gyud ang atong pag-uan kinini ang tawgon talang og pag-alagad, Bromir.
0: Amen tinon. Dayon philosophy lang sa mga igsuon pon. Mga dunay pagkasinayran na iba sa mga kaigsuonan.
2: Okay, Bromir, katong naipangutan na Bro Benz ato tong tagaag panahon, siguro di sana to ikuan ni Bromir. Napinding bi atong kuan. Ato ang napinding to amo ang tapiko atong niaging o katong mga kinaiya, Bromir, ato tong balikan. Dayon mo agilang tag-recap gamay din mo dugtong ta sa sangputanan, Bromir, sa sangputanan sa mga tao nga ingon ato ang bio. May mga kinaiya nga negative side.
0: Tinoon.
2: Atong i-explain o kasa pa ingon eh. Dayon, atong solusyonan kung di harap yung tataman. Kuan, masinilutan ta, di harap yung tataman. Wabay mga pamaagi ang ginoan ng sitwasyon. Busa maura to ang una sa tanan, maura to ang among matubag sister no, sa imong pangutana. Dahil mo proceed mi sa lain nga tapiko. Among i-continue tong tapiko atong miaging Domingo. Atong nasundan, Bromir, wala mong gihapon na itong mapadayon tungod sa pangutan na related aning tipik, no? Wala gihapon itong mapadayon. So, ini nga panahon, katong pangutan na po sa Egson, katong atong gisabot ng kaganiha, Bro Benz, tungod sa Ginoo, di lang po ito magsaad, basin mataga na itong katubagan sa sunod nga pagsibiyan na ito, dire. Oh. Bromir, akong hatangin mo balik kay ikaw man ito'y, kung ato, atong nga panahon.
0: May tungod man to sa mga
2: kinaiya.
0: Kinaiya ba?
2: Mga
0: apil ning
2: kalangkuban sa kinabuhi nga walay Dios.
0: Amen. Katong pagkawalay Dios. Nga kaning pagkawalay Dios mga igsoon mahinungdan nga magdaog-daog sa atong isig katawo. Atong lugpitan atong isig katawo. Pamintaha ta sa atong isig katawo. So kana siya mga igsoon dili kina siya kaimutan sa Ginoo. Usa ang Ginoo nagpadayon siya sa pagtawag alang sa matag-usa nato. Alang sa matag-usa, labi na gyud sa mga wala pa karon nakadawat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga muduo lang sila sa Ginoo. Kaya og magpabilin sila sa maong kahimtang Brad Michael. Naa gyud nay silot unya nga paabuton. No kay sa Biblia ra ba gyud? Gikuan ra ba kinadiha? Gisulti ra ba kinadiha unsa mga silota atong tan-aon daw Brad? Katong adis ta ning silot kato bitawng mga kinaiya. Mga kinaiya bitaw. Mga kinaiya sa mga tao nga walay Dios. Ato naman tong na partialan o
2: ato lang yung break up para makadugtong ta.
0: Ito alang isgutan gamay. Ito bitong ingon sa Santiago, Brad Michael, nga inyo silang gidaog-daog niyong mga kabos. Pero dili na siya musukol ninyo.
2: Kapitulo 4 siguro.
0: Okay, ato tanaw daw mga Iksoon.
1: Okay. 4, versikulo.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ato tanaw na sa Biblia.
2: Okay. Kanara,
0: kapitulo 2. Kapitulo 2, day.
1: 2.
2: Mga versikulo kapitulo 2, edition lang nato province kay taas-taas mo ni Bro Mer, kani sigurong size imong ikuan kabos mo ni dai.
0: Amen.
1: Apan ang kabos inyo na hinoon nga gipakaulawan.
0: Kana ba?
1: Dili ba ang mga dato mao man ang nagadaog-daog kaninyo?
0: Amen.
1: Dili ba sila mao man ang nagataral kaninyo ngadto sa mga hukmanan?
0: Kana.
1: Dili ba sila mauman ang nagapasipala ni anang magdungganong ngalan.
0: Amen.
1: Naging ngalan kaninyo.
0: Oh, maunay usas mga kinaiya sa mga walay Dios ba, labi na og dato ka. Na ang mga kabos imuhang daog-daogon. Apil mas tong naisigutan atong miagi nga maunay kinaiya sa mga tao pod nga walay Dios. Ang kining og naana ka sa maayong pamuyo, maayong kahimtang, ang katong mga kabos in town nga mga tao, labi na sa mga igsoon sa pagtuo.
2: Tuwa ikasukol?
0: Wala ikasukol ba? Imuhan ng daog-daogon. Apil po na sila sa hinulusulan. Hinulusulan po na sa Ginoo tungod kay kanang inana. Kuan man na siya. Sala man na mga kaigsoonan ko. Busa, delikado kayo mga kaigsoonan o kaigalaan. Kaning pagkawalay Dios. Kay sumala pa sa atong ipapasa, atong miagi, nga ang kalipay sa way Dios. Kuan ang yun? Kanang mubo ra kay ba ang kalipay sa tao nga walay Dios mga kaigsuonan. Busa nining panahon na ang Ginoo nagpadayon sa pagtawag alang sa mga makasala nga maghinulsol. Tanan nga mga dili maayong gawi hinulsolan to tanan. Kay sumala sa Roma kapitulo 2. Atong tan-aon ang Roma mga igsuon. Roma 2:1. So God,
1: busa ikaw walay ikapangulipas.
0: Amen.
1: Utaw bisan kinsa ikaw
0: dayon
1: nga magahukom sa laing tao kay sa imong paghukom kaniya Sa imurang kaugalingon, nagahukum kag si Lot.
0: Na yon?
1: Ka ikaw nga nagahukum, nagabuhat man usab sa maong mga butang.
0: Na yon?
1: Nahibalo kita nga matarong ang hukom sa Dios. Batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang.
0: Kana, na yon?
1: Nagdahom ka ba, o tao?
0: Oh.
1: Nga makaikyas ka sa hukom sa Dios?
0: Na yon?
1: Ikaw nga nagahukum sa mga nagabuhat sa maong mga butang,
0: mm.
1: Nga imo usab nga ginabuhat.
0: Ano yun?
1: O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyong pagkamapangurun?
0: Malayon pa.
1: O pagkamainantuson? O pagkamapailubon?
0: Kana?
1: Wala ka ba masayod nga ang pagkamapangurun sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsod?
0: Amen. O sa kining pagkamapangurun sa Ginoo, pagkamanuloyon sa Ginoo, alang sa pag-agda sa paghinulsod. O sa tinguha sa Ginoo, mga kagalaan na mo diyang naminaw,
1: mm.
0: Nga ang tinguha niya, maghinulsod yun ang tao.
1: Bisan
0: unsa pagkadaotan ang tao, bisan unsa pa iyahang ginabuhat, nakapandaog-daog ba siya sa mga kabos,
1: mm.
0: Nakaunsa ba siya diha, nakabuhat ba siya mga ngilad nga mga buhat nga nadamay ang daghan, nakaamong ang iyang buhat sa uban, musa ang Ginoo nag-auhag sa paghinulsol. Kaya karong panahon na mga igsoon, kuan pa mangkundi karong panahon na, napatas sa gitawag ng grace period ba? Panahon pa karon sa grasya, musa ang tao, bisan unsa kadaotan, iyahag yung agdahon sa paghinulsol. Kay ang iyahang kaluoy, alang man sa pag-agda sa paghinulsol. Kay ang Ginoo mga igsoon, dunay mga panahon nga mura ba o pasagdan na tas Ginoo, ang Ginoo di lang manumbaling na to, kalabot anang mga bahina, pero dunay mga panahon, ang Ginoo musulti, yun kinahanglan, maghinulsol yun ang tao mga igsoon. Buhat ni City. Versikulo
1: 30.
0: Oh.
1: Ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon.
0: Kana?
1: Sa kaburong. Apan karun siya nagasugo sa tanang mga tao, bisan diin sa paghinulsol.
0: Oh, ang Diyos wala lang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Naay mga panahon sa kaburong. Ngagi pasagdan lang ta sa Ginoo, wala siya manumbaling sa tuang mga unsa diha nga gipambuhat. Pero, ingon si Pablo, apan karun siya nagsugo sa tanang mga tao, bisan diin sa paghinulsol. Sa akin yung paghinulsol, sugo ni. Sa Ginoo, sa bisan asan dapit, basta na ay tao. Ang sugo sa Ginoo nga, maghinulsol yun ang tao mga kaigalan o kaigsunan. Basta ikaw karon diya higala, kung wala pa ka nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, nagpabilin ka ng imuhang mga bisyo, mga pagkinabuhi, kinaiya nga.
2: Kinaiway silingan ganahan.
0: Dili makapahimot sa mga silingan usap. Nagproblema ang barangay. Ngunit kay labihang ka buluyagon, naghag mga anomalyang gimo sa...
2: Sigira mo kabot sa barangay.
0: Una nga ang Ginoo, nag-auhag siya karon nga kinalan maghinulsol. Kaya atong balikan ang Roma, Kapitulo 2, mga igsoon. Doon nag-ingon na rin mga igsoon. Sa size.
1: Size, nag-ingon.
0: Mm.
1: Kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatan.
0: Ang Ginoo nag-auhag siya gyud og paghinulsol kay nakatudlo na siya panahon hukman ang mga tawo sumay sa katarungan. Dahil katong mga tanan natong binuhatan matag usa balusan tas Ginoo sumala sa atong mga nabuhat city.
1: City nag-ingon. Kanila nga uban sa pailob diha sa mga ayong pagbuhat.
0: Oh.
1: Nagapangita sa himaya ug sa kadungganan.
0: Kana yon?
1: Ug sa pagkadili mamatay.
0: Kana
1: kanila magahatag siyag kinabuhi nga dayon.
0: O katong nagbuhat og maayo uban sa mga pailob, nagpangita sila og himaya ug kadungganan.
1: Amen.
0: Og sa pagkadili mamatay, kanila maghatag siyag kinabuhi nga dayon. Sa alang natong mga nagbuhat og maayo, nagbuhat og matarong uban gyud ang pailob, nga bisan og gidaog-daog pero walang gyud mabalos ba? Walang gid mo response. Mo nga, hatagan niya o himaya o kadungganan. Sa utso?
1: Utso, nag-ingon. Apan aduna, unyay kasuko o kapungot.
0: Kana, na yon?
1: Alang sa mga malalison.
0: Oo. Oh.
1: O wala magsunod sa kamotuoran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadili matarong.
0: Busa, gitagna na daan sa Biblia, ipahinomdom na daan nga doon na unyay kasuko o kapungot alang sa mga malalison. Ang wala magsunod sa kamatuoran. Malalison pag yun, wala pa nagsunod sa kamatuoran. Kundili, nagsunod hinoon sa pagkadili matarong. Kusa, daan na ang Biblia, nagpahibalo na daan. Nga mao ginidangatan sa tao. Busa, inigabot sa panahon, nga karon giwali ang paghinulsol. Di yun maghinulsol. Pag-abot sa panahon, wala naging ikapangulipas.
2: Kang di yun mabiya.
0: O, di na makaingon. Nga Ginoo, nga naman yung wamang ko pahibaw. Nga di, nakabuhat ay kog di maayo. Karong panahon na, mao na may panahon sa pagpahibalo. Panahon sa pag pahibalo sa pulong sa Ginoo nga kundi gid mo biya sa pagkadaotan mga kaigsoonan, mahiagom gid onya mga igsoon sa silot. Sa Noybi.
1: Noybi, nagingon, aduna onya ay kagulanan.
0: Kagulanan?
1: Ug kasakitan.
0: Kana?
1: Alang sa matag-usa ka tawo nga magabuhat ug daotan.
0: Daan ang gatudlo ang Biblia nga aduna onya gid kagulanan ug kasakitan alang sa matag-usa ka tawo magbuhat ug daotan. Busa kon ang tawo magpabdayon gyud nga magbuhat gid siyag daotan, magbuhat siyag dili matarong. Ato banga sa Ginoo, duna unay kagulanan o kasakitan. Gani ka mabasa tas Job anak mga igsoon, niligid siya makatilaw bisag unsay unsang maayo. Dili ang iyahang masinatian, kapait ras iyang kalag. Tong tanaw ng Job 21:23
1: nagingon, kining usa mamatay sa kaligon.
0: Kaligon?
1: Sa iyang kabasog, nga naa sa dakong kalinaw.
0: Ano yon?
1: O kausay.
0: Ano yon?
1: Puno sa gatas ang iyang mga baldi.
0: Oh.
1: Og ang utok sa iyang kabukugan, mga umog.
0: O kana?
1: Og katong usa mamatay sa kapait sa iyang kalag.
0: So honong sa, katong gibasa karon sa 23, ganun na onyay kalinaw, dakong kalinaw, katong mamatay, bitaw nga, na kinabuhigin sa Ginoo, na yun, mo na gitawag og rest in peace. Pahulay sa kalinaw, rest in peace. Pero katong usa, manayin Brad?
1: Nagingon, og dili gayud. Makatilaw sa bisan unsa nga maayo.
0: Luoy kitang magbuhat o daotan, giwalihan ang kinahanglan maghinulsol, mabiya sa sala. Nya namatay nga wala gyud siya makahinulsol, wa gyud makadawat sa Ginoo mga igsoon, mamatay siya mga igsoon nga puno sa kapaitan. Walay kalinaw ang iyahang kalag. Manayon?
1: Sa walay kalainan, sa abog sila magahigda.
0: Di ara ko tom. Busa, perting luoy kaayo, kay dili siya katilaw o kaayuhan, kun dili puro rugyod kapaitan ang iyahang matilawan mga kaigsoonan ko. Muna nga, kanang uban bitaw Brad Michael, may sutisgutan maton eh. Kanang uban nga, bisag nanay asawa, mangita kaya pong asawa, kugihan kayo mangulata sa asawa, kugihan kayo mangdaog-daog sa mga anak, o sa makadiha, nga mga klases kinaiya sa mga tao. Unya, inig mamatay na butangan na yung rest in peace.
1: Tinood, muna'y sagad po
0: doon. Muna'y sagad. Rest in peace, dili man na mao.
1: Di ginamawala na
2: nga. Mamatay bro, mayroon nga karang nagtagay. Pag nag-uli, nag-ikis-ikis man, naligsan, patay.
0: Ay.
2: Kunya iniglubong, butang salungon.
0: Rest in peace.
2: Rest in peace. Dapat unta, dili rest in peace na yun. Ang tila, dili itong puti. Katong itom. Kaya kanang puti, nagkahulugan mo na bro, mayroon pagkamatarong.
0: Yes.
2: Lungon, puti. Dapat katong mga namatay nga makasala, kwanto? Itong nga kanana ang panapton o itong nga lungon.
0: Maunay kuyaw ba no? Maunay kuyaw niya. Niya, inana ang pagkinabuhi. Wala maghinulusol. Wala mabiyasala. Dahil ikamatay, butangan na yung RIP. Rest in peace. Dili na tinuod nga rest in peace. Kay wak man ang hinulusol. Wak man ang biyasala.
2: Ang binuhatan bro, may kamay mo.
0: Kana?
2: Ang kuyog.
0: Ang binuhatan, maumanay mo kuyog. Maumanay hukman niya sa Ginoo.
1: Tinuod.
0: 14:36, pinanayag. Klaro mo kayo na. Ngayon sa itong nabuhat,
1: maupod.
0: Maoy, natago ba na ito ang mga buhat? Mauban man na ito.
1: Ug nabati ko gikan sa langit.
0: Na yun?
1: Ang sa katingog nga nag-ingon. Isulat mo kini.
0: Ana?
1: Mulahan ang mga mamatay. Nga sukad karon.
0: Ana?
1: Mga matay diha sa Ginoo.
0: Okay.
1: Bulahan gayud, nag-ingon ang Espiritu. Aron makapahulay na sila, gikan sa ilang mga paghago. Kay ang ilang binuhatan mukuyog man kanila.
0: Kanang mga buhat na to, mukuyog man na. Karon mao nay hukman sa Ginoo dito. Wa man dai kanimbiya sa sala, di alang-alang i-enjoy sa Ginoo dito, alang-alang tuas para iso di.
2: Mao ding pinulusulon bro Mer.
0: Amen.
2: Kay kung mubiya sa sala, magkinabuhi sa kinabuhi sa Dios, kay ang binuhatan mao ay mukuyog.
0: Busa, kita karon mga higala, mga kaigsoonan na to. Ato pang inog kay igsoonan. Kailan po yung mga igsoon po karon na wala po magkinabuhi?
1: Daghan pa kayo po.
0: Bisa kita karon mga higalag mga igsoon, atay opsyon. Kaya nga itong ibasa sa Roma, mawala yung opsyon. Asamang ka sa maghinulsol, nga kung maghinulsol, mudawat sa Ginoo, hatagan o kinabuhing dayon. Walay kasakitan o kagulanan ang masinati o niya. Nga asa ka ani, kaning sa dili ka maghinulsol, nga o niya, ligabot sa panahon, silutan ra ka. Nga kanarabang siluta mga igsoon, silot gina nga dayon. Kanang walay Ginoo sa kinabuhi mga igsoon, dayon mo gina nga silot. Basta kanang maabtan sa kamatayon nga wala pa nag hinulsol, wala pa nimbiya sala, kuan gina siya silot nga dayon gina mga igsoon paingon mao na nga karong panahon na sumalas itong gibasa sa Buhat ni City 30 nag-auhag gina Ginoo nga sa mga tao sa bisan diin nga maghinulsod gyud sa mga sala kaya ang iyahang pagka mapuangoron sumala sa Roma alang man sa pag-agda sa matag usa nga kinahanglan maghinulsod gyud mobiya no katong mga katong mga kaigalaan ato diha nga naapas sa ilahang tagsa ka mga kinabuhi nga dili makapahimuot sa Ginoo biyain na ninyo kay mao na tinguha sa Ginoo mga igsoon sumala sa Isaias 55 na ay tawag ang Ginoo mga igsoon 55
1: pangitaan ninyo si Jehova
0: pangitaan ninyo si Jehova
1: samtang siya hikaplagan pa
0: samtang hikaplagan pa ang Ginoo pangitaan ninyo siya
1: sangpita ninyo siya
0: kana
1: samtang naapas siya sa dool
0: oh samtang naapas siya sa dool pangitaan ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa
1: amen
0: sangpita ninyo siya samtang naapas siya sa dool ngano man mga igsoon maabot ang panahon mga igsoon wala na imuwali maabot ang panahon nga kaning pulong sa Ginoo kuan ani maundang na ang pagwali ani tungod kay maabot nang panahon gitawag sa Biblia kagutmanan
1: kagutmanan tinuod
0: dili sa tinapay kauhaw po dili pusto big kun dili sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo sa Amos 8:11 ug 12
1: ania karon ang mga adlaw maabot na nagaingon ang Ginoong Jehova
0: dayon
1: nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan
0: oh
1: dili kagutmanan sa tinapay.
0: O, dili dahil sa tinapay.
1: Ni sa kauhaw sa tubig.
0: Hindi po kauhaw sa tubig.
1: Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova.
0: Amen. Busa na ay kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Pasalamat ganit na karong panahon na mga higalang kaigsuunan nga ang pagsulti sa pulong sa Ginoo, doon na pag-gay freedom. Paan pa kayo, luag pa kayo ang kagawasan sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Kabisan na rin sa radio station, sa television, or sa social media, mga igsoon, makahimo mantas pagsultis pulong sa Ginoo. Puro mo abot ang panahon nga dunay kagutmanan. Ang mga tao, mga igsoon, batio nila sa ilahang kasing-kasing nga uhaon kayo sila ba? Gutmon kayo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mangita, nag-aham itong nainagwali di dapig sa kamantunan.
1: Pangitaon na ka.
0: Sige, nagpangita sa volume sa radyo. Ano mang ganda ay?
1: Pangitaon na ka, Premier. Diyan sa Lapuyan.
0: Pangitaon, maanha na rin ito. Sumpay, bro. Naapan ay sumpay.
1: Og sila maglaroy-laroy.
0: Maglaroy-laroy ang mga tao.
1: Gikan sa usang dagat.
0: Oh, maglaroy-laroy sila, maglakaw-lakaw kay mangita gyud kinsa kay aka ang pulong sino ana nato paminawon. Dayon.
1: Ngadto sa laing dagat.
0: Ngadto sa laing dagat, mutabok gyud lawod. Dayon.
1: Og gikan sa amihanan.
0: Oh.
1: Bisan pa ngadto sa timugan.
0: Kana
1: sila manalagan ngadto nganhi.
0: Manalagan ngadto nganhi.
1: Aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova.
0: Pero dili makitaan ang pulong sa Ginoo mga igsoon.
1: Og sila dili makakaplag ni.
0: Adi gyud. Munang biblical gina isang propesidaan, mabot yun ang mga panahon. Kay kanang mabot na ang dakong kasakitan, wala na may tao anak magwali, God. Kay dakong dakong kasakitan, pandakpo na ng magwali, pamatiyo na magwali, mauna mga igsoon nga. Karong panahon na, mintras ahikaplagan pa siya, sangpitan ninyo siya, samtang naapas siya sa doon. Mabot ang panahon, mga igsoon, nga wala na yung magwali, o di baka, maabtan kas kamatayon, kani mo ikuyaw kining maabtan sa kamatayon kay mas duol-duol para ba ni? Kanang maabtan sa kamatayon dayon wala ba kahinulsol? Busa ang Biblia mga igsoon sa City Province manayon.
1: Sa
0: City sa Isaias 55 City. Naputi sumpay?
1: Isaias 55 City.
0: Amen.
1: Nag-ingon. Pabiyai sa daotan ang iyang dalan.
0: Pabiyai sa daotan ang iyang dalan. Mao ginay tinguha sa Ginoo ba? Dayon
1: ug sa tawo nga dili matarong
0: ug sa tawo nga dili matarong
1: ang iyang mga hunahuna
0: kana
1: ug pabalika siya kang Jehova ug siya maluoy kaniya
0: kanawa dayon
1: ug sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayod
0: pabiyaa sa daotan ang sa daotan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna ug pabalika siya kang Jehova ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayod mga igsoon, mauna nga, kaning panahon na karon, mauna ay opsyon mas tao. Papiliyon ka sa Ginoo. Mangita ka sa Ginoo, pabiyaan ni mo ang daotan, biyai ang daotan, dayon, biyaan po ang mga dili matarong huna-huna. Kung sa karong panahon na mga igsoon, mauna ay pagtawag sa Ginoo sa matag-usa, labi na sa mga kagalaan na to, diha nga, wala pa nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, naapas pagpatuyang sa mga bisyo, pagpatuyang sa mga unsa diha nga mga kangilaran, mo ni tawag sa Ginoo mga higala igsuon nga kinahanglan biyaan na ang daotan nga dalan. Nga naman kay ang Ginoo mga igsuon dili siya malipay kon ang tawo mamatay nga wala makahinulsol. Maguol ang Dios. Atong mabasa mga igsuon sa Ezekiel 23. Okay. 11. Ito na tanawon.
1: Umingon ka kanila.
0: Oh.
1: Ingon nga ako buhi.
0: Na yon?
1: Nagaingon ang Ginoong Jehova. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong daotan.
0: Na yon?
1: Apan nga mutalikod ang daotan, gikan sa iyang dalan.
0: Kana.
1: Og mabuhi. Bumiya kamo.
0: Mm.
1: Bumiya kamo gikan sa inyong daotan nga mga dalan.
0: Na yon?
1: Kay nganuman nga magpakamatay kamo. Ubalay sa Israel.
0: Tanawa, ang Ginoo mga igsoon walay kalipay sa kamatayon sa taong daotan. Nganuman? Ngunit kay naghatag naman tayo siyang pasidaan, God. Naghatag na, kinahanglan maghinulsol. Naghatag na siyang paagi unsaon nga maluwas. Pero dili magyud manumbaling. Naghantang na sinatian sa atong wali, mga kaigsoonan, pero sagad sa wali na to, mga igsoon, maihapragyud ang mga tao nga kanabitaw interesado, God. Mahibalo aning kaluwasan. May interesado, mahibalo aning pulong sa Ginoo. Sagad yun sa mga tao, dili maminaw, dili magpatalinghog, na yun, maunayin makapasubo kay sa Ginoo tungod kay mamatay ang taong daotan nga wala mo talikod sa sala. Mamatay siya na pabiling makasala busa inig panahon unya sa judgment day mga igsoon kay naamay natudlo nga adlaw sa paghukom. Kandidato gyud siyang matambog gyud sa ang kalayo.
1: Tinon.
0: Mao na ang Biblia gasulti gyud ana sumalas pinadayag 21:8 klaro gyud kay na diha.
1: Apan alang sa mga talawan.
0: Alang sa talawan katong kanang talawan diha dili na talawan nga kanang mahadlok og away.
1: Oh.
0: Ni kana bitong kanang talawan kay ngon diha. Ano bang
1: dili ni katong talawan nga dili musukol
0: bisag musukol,
1: bisag suntokon.
0: Ah, talawan man ka, di man ka musukol. Atong padayon man.
1: Og sa mga dili matinuhon.
0: Kana?
1: Og sa mga malaway.
0: Dili matinuhon bisag unsa og wali di na mutuo. Talawan kanang talawan diha, talawan ba mahimong Kristohanon? Talawan man mo dawat sa kaluwasan kay og mo dawat dugas Ginoo.
1: Dutoson.
0: O, makristohano na ka. Tamayon mo ka, bugal-bugalan mo ka. Ingnom mo na yung, ah, grabe oh.
1: Diyos,
0: Diyos no naman kayo. Mahanlok pa. Muna yung talawan.
1: Sa una, butilya andalon karon Biblia na.
0: Muna yung talawan o tamayon, talawan, igayagaan sa mga markada. Muna yung talawan, giskutan niya. Dayon, pagkadili matinoohon, kandili pa mutuos pulong sa Ginoo. Padayon,
1: og mga og sa mga malaway
0: sa mga malaway naghimo gyapog mga ilad oh lawaay mga pila humugubog lawaay man
1: alang sa mga mamumuno
0: alang pud sa mga kriminal nga wala pud maghinulsol wala biyae ang ilang pagmamatay mga tao dayon
1: og sa mga makihilawason
0: og sa makihilawason kana makihilawason kana bang daghan bakang bay daghan bakang laki ba mao nay makihilawason dayon
1: og sa mga lumayan.
0: Apil gyud ang lumayan, man. Padayon.
1: Og sa mga magsimbag mga Dios-Dios.
0: Ito, arang yun, na-mention yun. Magsisimbag mga Dios-Dios. Mao po na idaghan yung karon mga kaigsaunan. Padayon.
1: Og sa tanang mga bakakon.
0: Tanang bakakon.
1: No,
0: apil yung mga pagbakak-bakak, Brad Michael. Nandili mo itong kastinoon ba? Padayon.
1: Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre.
0: Kana busa mo na ilang bahin mahiadto sila sa kalayo mga igsoon nagsilaob sa asupre mga kaigsoonan ko. Muna nga daan ang gipakita sa Ginoo ang silot unya anang mga tawhana busa sa Biblia gisulti gid diha nga kinahanglan maghinulsol.
1: Amen.
0: Ang pangutana pud unsa hinulsolan atong atong hatagan pud og pagtagad ang pinadayag 9:20 mga igsoon.
1: 20 ug ang tanang uban pa sa mga tao
0: kana
1: nga wala mga matay pinaagi sa maong mga hampak.
0: Katong mga wala maghinulsol bisag unsaon lagi og pasidaan sa Ginoo hampak ko na lang to wala mabi nang tagaag dagkong mga katalagman para antuyo ana maghinulsol ang tao. Hatagag dagkong linog kusog nga linog pila na ka magnitude kusog kay linog nga usara ka uyog hugno ang mga dagko kay building. Kana mga igsoon
1: bisan sa naglay ay bisan sa nagvideo gani bro no imbis Ginoong Hesus may tawgon ngalan sa yawa
0: may yawa naman oy
1: ang yawa tawgon. May tawgon hinoon
0: busa kana mga hampak kon mga katalagman mga kaigalaan ko mga pagduaw na sa Ginoo pagpahimat ko na sa Ginoo para ang tao unta gid mahadlok sa Ginoo kay kung mahadlok magud ang tao sa Ginoo makahinulsol siya sa iyang sala Pero aning panahon na bisag gihampak na wala gyapon sila maghinulsol. Padayon ba?
1: Kini sila wala man naghinulsol.
0: Wala gyapon maghinulsol bisag gipadad-an ang katalagman unsa pa niya?
1: Sa dayon, mga nabuhat sa ilang mga kamot.
0: Na unsa man tong mga buhata nga kinahanglan hinulsolan?
1: Og nagingon, og wala usab nila biyai ang pagsimbag mga yawa.
0: Unay mga tawo nga nagsimbag mga yawa. Karong panahon na daghan na kainang kasimba sa yawa mga Ingsoon, mga Luciferian. Ang yawa na ilang gisimba, dili na ang Dios. Gidayeg na nila ang yawa, dili na ang Dios ilang gidayeg. Gani ilahan ang GBI ang Ginoo. O ang yawa na ilang gidayeg kay mas butan pa daw, mas maayo pa daw ang yawa kay si Ginoo. Kana mga tawo man nga nagsimba sa mga yawa padayon?
1: Og mga larawan nga bulawan.
0: Pati klaruha ka ng larawan, maghimuhimog mga ribulto, mga larawan, nanganlaan, panganlan, paginatog, balaan, ay balaan na nga, larawan, estatwa, raman tao na, padayon?
1: Og salapi, og tumbaga.
0: Gihimog bulawan, gihimog salapi, dayon, tumbaga, padayon?
1: Og bato, og kahoy.
0: O dagang klasik ayon sa mga larawan nga ilang gibuhat, ay gihimog bulawan, gihimog salapi, tumbaga, bato, og kahoy. Nga unsa?
1: Nga dili makakita.
0: Dili makakita.
1: Ni makadungog.
0: Ni makadungog.
1: Ni makalakaw.
0: Ni makalakaw. Busa usa na sa mga biyaan, hinulsulan, mga kaigsoonan.
1: Amen.
0: Gipanghampak tong mga wala maghinulsul. Unsa man tong wala nila hinulsuli. Katong pagsimba nilang mga yawa, pahinulsulan na. Itong mga larawan nga bulawan, nga dili makadungog, di po makalakaw. Apil na sa hinulsulanan, Brad Vincent.
1: Tinoon.
0: Klaro, kay Deris Pinariag 920, gi-enumerate yun ang mga buhat nga kinahanglan hinulsulan. Ni lamang tong sa mga kinaiya kun dili apil na ginitanan. Kaning sa mga kinaiya kay sa kuan mo kuna. Sa ato man ang pagkatao sa sulod na ato ang pagkatao no. Pero kining mga giingon diri kining mga pagsimbag mga yawa, pagsimbag mga larawan, apil na sa hinulsulan. Hinulsulan na kay og dili ka maghinulsul ana mga igsoon. Kun dili man ka ma kung dili man ka ma-appeal sa mga hampak, aw, ma-appeal din sa silot sa Ginoo niya, so malabot. 21.
1: Wala usab nila hinulsili ang ilang mga pagpamatay tao.
0: Busa ka ng pagpamatay mga tao, wala na magpasabot ka ang kriminal, Bert Michael, dili maluwas. Maluwas ang kriminal, basta maghinulsol.
2: Hinulsulan ka ni.
0: Basta mudawat sa Ginoo, wala'y sala nga dili pa sa hiloon sa Ginoo, higalang igsoon. Bisa pag-unsa pa nimo diya ka, nagsisimba kag yawa, simba ka sa mga larawan, kriminal ka, wala na magpasabot nga dili ka maluwas.
2: Kanang kuan bro, may
0: kung maghinulsol ka, maluwas. Kung manawat ka sa Ginoo, maluwas. Ang kaluwasan alang manista ng mga makasala.
2: Kung di pa dautan, di na maghinulsol. Yes, di na termino hinulsol diha.
0: Busa ang Biblia, concerned gid kayo nga kinahanglan, hinulsulan yun. Biyaan gid yung mga butanga. Kanyang pagpumatay mga tao, wala amang kay
2: kanang pagpamatay ta bro, may palaw man ato na kay dunay uban, dili ako silutan ani kay igor mo kuni sugo.
0: Yes, kana.
2: Dili man puto niya patyon og wapon nimo sugo ah. Maura mo kaso ang nagpatay o ang nagsugo.
0: Ang nagsugo.
2: Then ikaduha, naman tay mga kagalaan as pangagamhanan og sa mga trabaho gyud labi na ning hasgot ato kaming Dr. Bro Mer.
0: Yes.
2: Ato lang yung ipaambit nila labi na na minaw ron nga mga naadya sa nga trabaho kan mga doktor. Atong lauman nga wa gyud mo i-anomaly ang game mo kay kana na ang basin baon niya ug ang ipadapat nga kani dapig man gitos ka matuoran basig naon niya ay tagunta lang ba udi na yung makaya tiwasan lang ni kana ba kana bisan pag ingon na sakpan jug ang Ginoo di ra bagyo na malilungan ang tawa kabalo pero ang Ginoo sa imong gibuhat ara kabalo oy ako nang gipalaw man ang term mga suking tigpaminaw kana ang termino nga pagpamatay tao. Okay, basin tuod og buhi pa unya matiwasa na lang kay
0: tiwasa na lang ni.
2: Oh, tiwasa na lang ni. Namang gay kani ato lang gi.
0: Para mosakat sa kuta.
2: Mangingon ana ba? So apil gyapon asya nga hukmanan kung di
0: yes,
2: mahinulsulan.
0: Inoon. Busa kining pagpamatay tao apil na nga hinulsulan. Kay sa Biblia God ang Ginoo ra may dunay katungod nga mukotlo sa kinabuhi sa tao. Dili man ang tao. Mo nang apil ang pagpamatay mga tao dayon sa pagyon.
1: Og o ang ilang mga pagpanglumay.
0: O ang ilang mga pagpanglumay. Kana mga lumaya, no?
1: Muna.
0: Mugamit og mga unsa-unsa diha. Unsa yung mga yam-yam-yam-yam diha para manglumay ba? Panglumay. Na yun?
1: O mga, o ang ilang pagpakighilawas.
0: O ang ilang mga pagpakighilawas. O kana bitaw, kana bang minsan kinsa lang, God?
1: Minsan kinsa na lang.
0: O pakighilawas. Na yun?
1: O ang ilang mga pagpangawat.
0: Apil po dahil yung pagpangawat, Brad Michael.
1: Daghang klase pagpangawat.
0: O, daghang klase pagpangawat.
1: Ang pulong gamiton, aron makapangawat.
0: O, naay ang pulong sa Biblia, atong gamiton para lang maka... makapwarta ta, makasapi.
2: Sa po ng kurakot.
0: Kanang kurakot. Masinubri man, ma-envelope man, o mamalita man. Corruption. Kanang gingon rin, pangawat, pero... kanang plunder, corruption, pangawat, mauro ba na sila? Kaning pangawat sa ginagmay lang na. Kaning korupsyon, minalita na.
2: Tawagun talang na ibro. Tawagun talang na.
0: Lander, dinagha na.
2: Robert, tawagun talang na ito pangawat nga dinagko.
0: Or panulis. Mara kaya po na sila. Basta gani, butang, anali, imuha, imong gikuha, pangawat na. Magamay man, o madako man, mga ikson. Makuwarta, magma, dili. Musa apel gini siya sa mga hinulusulan, mga kagalaan, o mga kaiksonan. Kaning mga pagpanglumay, pagpangawat, pagpatayktaw, pagkikilawas, pagsimbag mga larawan. Kana ra magpagsimba sa mga larawan, mailad po ta kay mo gamit pug pulong sa Ginoo. Wala makaingon ta nga murag eksakto pud gyud ang ilaha. Kag wa ta masayad sa kasulatan, makaingon gyud tag eksakto ilaha, pero kun ma magsusi ta sa Biblia mga ikson, makaingon gyud ta nga apil gyud na siya sa hinulsulanan. Kay og dili nimo na hinulsulan, na kana ra bang pulong hinulsulan, dili na kanang word nga pag hinulsol mga ikson, dili na siya pagmahay. Kung nila pag hinulusol gani, Bert Michael, pagtalikod, pagbiya.
2: Yung pagbiya na siya.
0: Sa imong daotang mga nabuhat. Kanaban dili na kamubalik niya. Ato nang tanawon ang salmo mga iksoon. O na itinood kahulugan sa pag hinulusol. Atong tanawon ang salmo. Okay, otsintay. Ato siyang tanawon mga iksoon. Nana sa otsintay. O dili otsintay 5, otso. Tanawa daw.
1: Otso, magapatalinghog ako.
0: Na yon?
1: Sa igasulti ni Jehova nga Dios.
0: Pana yon?
1: Kay siya magasulti o pakigdait sa iyang katawhan.
0: Pana?
1: O sa iyang mga balaan.
0: Kay na yon?
1: Apan ayaw sila pabalik kapag-usab sa binuang.
0: Busa ka na pag hinulsol mga iksoon, pagtalikod sa tuang mga binuang nga binuhatan ba? Di na ta mo balik. Mo na tinuod pag hinulsol. Pero kanig-aning, mimbiya lang kang kadyo din pagka sunod bulan, ibalik na mo ka. Dili na mo tinuod pag hinulsol. Kaya tinuod nga pag hinulsol, dili na ka mumalik sa imong binuang ba? Itong mga daotan na ito nga trabaho, binuhatan ka ni Anto, di na ito balikan. Mauna nga, ang pag hinulsol, mo ang pagbiya sa sala, higalang igsoon, dayon, pagdawat sa ito ang Ginoong Hesus Kristo. Ang Biblia, nagsultig yun, mga higalang igsoon, nga kung ang tao, dili maghinulsol, itambog yun sila o niya, sa linaw nga kalayo. Atong balikan to mga igsoon, 21:8 man to atong giingon dito. Linaw nga kalayo. Arita sa 20 days.
1: 20 days. Og ang yawa.
0: Og ang yawa
1: nga nagapay sa laag kanila.
0: Kana
1: gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.
0: Gitambog sa linaw nga kalayo.
1: Og asopre.
0: Dayon.
1: Diin atua na ang mapintas nga mananap.
0: Padayon pa.
1: Og ang wini nga propeta.
0: Padayon.
1: Og dito pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi.
0: Adlaw ug gabi.
1: Hangtod sa kahangturan.
0: Hilabihang luuya mga ikson kay kana di ay mapunta. Diha sa gitawag linaw kalayo mga kaigso mga kaigalaan mo kauban si yawa silutan sila dito adlaw ug gabi. Hangtod sa kahangturan. Sakiton sila. Mao na nga ang Ginoo higalang igsoon. Ang tawo kaning daotan human mawali hindi gid siya mudawat. Sa kaluwasan, dili siya mo maghinulsol. Sa tanang mga nabuhat niya, dili siya manumbaling sa pagsidaan sa Ginoo. Ang Ginoo ay kalipay gyud sa iyang kamatayon. Kay kabalo man gyud ang Ginoo kahapaingon. Maadto man gyud sila ng kalayo. Unya kay ang basihan rabas paghukom na to, kanira bang panahon nga buhi pa ta sa lawas. Isumala sa 2 Corinto 5:10, hukman ta sumala sa atong binuhatan, sa nabuhat sa atong lawas. Maayo man og daotan. Mauna nga, kining pagtawag sa Ginoo mga higalang igsoon, kaya wala mga kagalaan nga naminaw karon sa inyong radyo o nagtanaw baka sa cellphone. Nakakita sa ton live. Higala kanang pamalandong nga. Kining mga pulo nga imong nadunggan karon tingot kay dili rabag yun. Basihan nga kumo kay kwartahan ka. Kumo kay daghan kag salapi. Murang luwas na. Luwas na ka. Then dili po na kasiguruhan ng ako matarong mangko. Wak mangko'y nahimong unsa sa barangay, kung yan po ko manghatag o kung sa liha. Unya kay kanang matarong, kinahanlan mo po ng luwason. Tanahon, unang Pedro 4:18.
1: Unang Pedro? 4:18.
0: Lisod ra ba na una luwaso ng matarong kay naay kadaghang katarungan pa Michael no?
1: Nagingon. Ug kun ang matarong lisod man ganing maluwas.
0: Usa kanang matarong lisod gid po nang maluwas dayon.
1: Unsa man kaon niya dangatan sa mga dili Dios noon ug makasasala.
0: Usa ang punto diha nga ang matarong kinahanglan dayong luwason.
1: Amen.
0: Ang matarong katong kanahon na bag nabe mga tawo sa kalibutan karon nga ilang una-una matarong na sila kay wala pa sila nagbuhat og dili maayo kun dili ang mayor po ilang gibuhat. Nya kay ingon si Pedro, kung lisod man maluwas ang matarong unsa nakawakasala, but pasabot nga ang matarong kinahanglan gyud pug kaluwasan. Katong matarong bas ilang kaugalingon. Okay, naa may mga tawo nga ako hinimba ko matag Domingo, mo simba jud ko. O gikan sportahan sa simbahan paingos altar, magluhod jud ko, maglakaw. Mo ano man ilang himuong kasiguruhan Brother Michael nga luwas na. Oh, mo na nga sa Biblia naay mga nay matarong diha, malabuan pa kita sa matarong, pero gipaadtuan gid siya sa Ginoo o usa ka tawo nga makasulting pulong sa Ginoo aron maluwas siya. Tingali, ito na may hisgutan sa panahon ba natin? Taas magunin atong tapiko
2: ba? Taas ning tapiko ha. Sige lang, kaya ito ni hisgutan. Iba rin ang gamo na ito ni.
0: Amen.
2: Makadugtong ko gamay mga pila lang ka verse, kaya napamamutay 3 minutes before ang awit na ito, Bromer. Kinini ang, kuya rin mga suking tigpaminaw, kinibitaong like for example, Bromer, masulti ang kagpulong.
0: Ano?
2: Dayon dili mo matagad ba? Kausa lang mo agi din i-bypass ni mo murag nagpagahi lang siguro atong pasultihon bro bins ang 29:2 sa proverbio.
1: Proverbio.
2: Oh, duna na siya ay kana ang unsa ni dili maayo nga sangkutan. Tanawa.
1: 29:2 nagingon. Kung ang matarong mo ay mudaghan.
2: 29:1.
1: Kadtong sa masubsob ginabadlong nagapak patikig sa iyang liog. Sa hinanali pagalaglagon ug kana wala na ikayuhan.
2: Ato pa na mga panahon nga walihan ta ang wali bro mel pagbadlo mo na siya.
0: Amen.
2: Aron makaila nga dili maayo nya para makahinulsol siya. Ya na mga panahon nga ato ra ni siyang baliwalaon. Maabot ta pong panahon mga suking tigpaminaw nga mobalik ra pud nang ato ang mga tawagan ta lang og hinaguan nga mga binuhatan ba. Labi na nang nawalihan na. Kanang nawalihan bro mel gabi na nakabugat.
0: Yes.
2: Kinasultian naman. Nagkapatikig grasa ang liog, pagka laglagon. Last bro means sa Lamentasyonis. Kapitulo 3 sa 65. Katong nagpatikig sa ang liog, pagka laglagon man dire, tanawa. Ang Lamentasyonis 3 sa 65.
1: Sa 65. Nagingon. Maghatag ka kanila og katig-a. Sa kasing-kasing ang imong tunglo kanila.
2: Problema na bro Mer. Basin o ganang katigas kasing-kasing kay walihan diliman mo to, gitagaan lang katigas sa kasing-kasing kay gitunglo na di ay.
0: Yes.
2: Yan, maabot tayo ang panahon ng mga suking tigpaminaw, maabtantas kamatayon, nga wata makainulsol, kanang tanang binuhatan na to, mukuyog na siya. Busa samtang buhi, patuyo sa Ginoo, makainulsol doon, bro, Mer.
0: Amen. Tinon, amen.
2: Nabusa, salamat o dahigun ang Ginoo, sa gihapon, mo continue rami sa sunod nga pagsibian na mo, tungod kay walang taigong panahon. Ang ato mga suking ano mga hinugmang mga igsoon ato pong tagaag panahon nga makaawit sila tungod ni ana aron do na sab moy makuha nga mga pagtulon-an bisan pa sa lawiton man lang busa tambay kamo diha mga suking tigpaminaw no samtang nagplastar usab kami diri sa Sibiaan mga suking tigpaminaw.

0: sumo ka itong mga suking tigpaminaw. Bisan pa ang alawiton sa pagdayeg sa atong Ginoo, untado na mo yung nakuha ng mga pagtulunan. Ang importante dito nga tapik ko, no? Pa sa atong awit nga matud pa, ang iglesia wa gyud mabahin. Mga naghimog pagkabahin-bahin, wa na'y kinabuhi sa Ginoong tultol. Tagong talag basig na lipat lang, mabutrang panahon nga kung tinuod mang dunay kinabuhi sa Ginoo, makabalik kagaya po na sa tinuod. Namanggod po yung mga tagong talag bumi, mga malipat-lipat tong kaugdahan siya, wa ba? Mga ipanggamit ani katong mga pangulo sa nila mga pangulo sa relihiyon.
1: Katong mga bright.
0: O katong mga bright. Bright nga bugo o sa lang termino. Bright sa mga binoang pero bugo sa kamaturan. Kaya kung tinuod nga na espiritu, ano matalanggod?
1: Nangyong ni Jeremias, no? Maawang Isaias, may manlitag.
0: O, may manlitag ba?
1: May manlitag
0: ba? Nang luya ni Bromer, katong mga walay kahibalo kayo?
1: Yes, kanang.
0: O, nang padayon dyan ni sa pagguba ning ato ang programa, Bromer, ang mga nagpakaaron ingnon ng mga daw tinuod.
1: Naman na ito ang tema nga ginalumpag na mo.
0: Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan.
1: Nga nagaali.
0: Nga nagaali batok sa kahibalo sa Diyos. O among ginabihag ang mga panghuna-huna aron magsugot ni kang Kristo. O na ang mga prinsipyo baruganan mga suking tigpaminaw. Busa, muatumi kami sa pagtimbaya mga suking tigpaminaw. Akong unahan, Bromer. Dayon atong tabangan ning tulos sa pagtimbaya, no? Ako yun na. Mayong gabi ibisan pa ni Sister Elizabeth Cadilinya. Mayong gabi iksoon ni Brother G.R. Halop. Ni Brad Iljon Quijardo Roca Mura. Mayong gabi, Brad Iljon. Wala ka na kung maapil ganyan sa timbaya sa kuan, no? Nauna na itong kuan, Brumin. Sige lang, nabasa mo po na mo imong ngalan karon. Ni Brad Bethlehem sa Baytong diha sa Osami City. Ni Sister Mirasol Aranhuis diha sa Dimataling. Ni Brother Danilo Elizabeth Di Cafe. Mayong gabi igsoon. Ni Sister Iudja sa Larda Iskatron. Mayong gabi igsoon Iudja, no? Diha sa Buhol. Alert si Itra Salam Nuaga. Mayong gabi igsoon. Alert.

0: Amin dayong Ginoon ni Renato Cotin, Yarnold Palacio, Roseline Rumotubal, maying gabi igsoon. Jubani Disan, diha sa Davao City, igsoon. Haleluya, maying gabi sa tanong mga igsoon diha sa Davao City, no? Ni Brother Supunyas Gahuman, diha sa Iglesia sa Quezon, Palawan. Nangumusta sa inyong tanan. Amin. Kumusta sa Ginoo? Kumusta og dayong ng Ginoo igsoon? Gomer?
1: Amen ni Joylyn Saladaga.
0: Kanang ngalan, kanang sunod niya. Di mo bata no?
1: Watsyang-watsyang man ay. Di mo takasabot na eh.
0: Sige, continue.
1: Joylyn Saladaga. Diya sa Lapuyan mga igsoon ni Gerson Cadelinia. Amen. Kumusta igsoon? Diya sa Katulayan San Juan Secure. Og ni Glenn May Batoy Pahardo. Praise the Lord, mga igsoon from Church in Mahayag din siya. Pa-shout out daw, Batoy family. Sabi na Sahil Batoy, Nilani Batoy, Jerihil Batoy, Pretty Pahardo, Kent Pahardo, o Kim Pahardo. Dagan salamat mga brother. Amen. Og ni Antonio Medico Quijardo, di sa Iglesia sa Tupi. Og si Ina Salayaw, naman to, nawala na brother. Diha sa Davao Occidental. Mark Canietti Carion, og ni Marifel Mamintas Gahay, ni Argeline Cabreros Montijo. Praise the Lord, Brad Roy. Brad Roy ni, nagtanaw sa inyong programa.
0: Amen.
2: Banga ni.
1: Banga, Brad Roy, no? Rony Saga. Okay, ni Brad Eljon. Burns Milico Quijardo. Akong Ixons Pagto, atong Ixons Pagto, parinti pa jud.
0: Amen.
1: Og ni Renato Cotin, ni Eduardo Lazarina. Ni Juanito Maitom.
0: Amen. Mayang gabi diha, Brad.
1: Kamurang tulod diha, Brad. Daghan kay midri, Brad. Pero kami lang tulod ng galingkod sa di. Mumpul maarang tanan, God.
0: Amen.
1: Nick Flores. Si yun diha.
0: Kuan niya tag siya, kuan o? Katong ato ang, sa ni?
1: Schedule. June 19. Nini 18, Brad.
0: O lagi.
1: 18 to 20 man to.
0: 1920 to 21.
1: Itugot sa Ginoo mga igsoon ang circuit meeting adto sa Bohol Iglesias Carmen June 18 arrival ang 18.
0: No, arrival ang 18.
1: Okay. Salamat sa clarification, Bra Assister Rionia.
0: Amen.
1: Og ni Richard G. Manlangit. Og ni Alberto Rubio Palarao, ni Don Romantic How. Padayon Bert Vincent.
2: Amen. Bisan pa kang Merlinda Haluot Del Rosario. O kang Kadilinya Buyit. Amin mga igsoon. Church in Baez City. Amin. Kang Lilia Luok Ferrer. Amin. Kang Sis Hanelin Romo Binyaris. Kang Arlene Las Piñas. No? Kuya, apelido. Kay City Manisa Luzon. Via Miles. No? Kang Sister Via Miles. Kang Arlene Lanson. No? O kang Chari Medico Sabayton. Praise the Lord.
1: Yes. No?
2: Kang Brian Tarok. O kang Nance Gahuman. Kang Leonila Lobiranis Pahis Gerbulingo sa Church of Kamanseg, no? Kang Arnisa Tana, amin, sister, no? Kang Tidi Risada, amin. O kang Antanding Dingo, praise the Lord, amin, hallelujah.
0: Ibo sa kanan ni Brad Tanding, katong atong nangahimamat, no?
2: Basin pagumangko.
0: Ni Brad,
2: nalimot ko. Ni Bradane.
1: Bradane.
2: Basin pagumangko ni. Kang bisan pa kang Mike Oday. O kang bisan pa kang Lai Hinovisa, mga praise the Lord, mga igsoon. Watching ani sining from Porokto, Kalabayan, Usami City. Kang Sister Joyrel, amen, no? Amahan niya si Joselito Igiya. Amen. Balayon mga igsoon.
1: No? Si Brother Igiya.
0: Ay, si Brother Igiya na.
1: Tuod, the Lord bread gamay.
2: This is brother. Ah, amen.
1: Brother Igiya.
2: Salamat, bro. Naka
0: kumusta?
1: Sige, nagtanaw.
2: Tanaw de kada ay. Amen. Kumusta brother Roselito Igiya?
0: Amen.
2: Amen. Diya sa Sibugay, no?
1: Nanimaw pag imong tagom
2: sa Titay. Sa Titay, lokal sa Titay. Amen.
1: Amen.
2: Bisan pa kang Maria Asong. Kang brother Padaw Ponce Arnil. Amen. Praise the Lord. Watching from San Fernando Pambanga. Pero nagpasaw ko niya sa church in Tarlac. Amen. Bisan pa kang
1: GR Sibuyan na.
2: GR Sibuyan, bali man niya dito. No? Oh, nasa Sambuanga City ron, amen.
1: Nasa RTC 9, Sambuanga City.
2: Mm, amen.
1: Okay, maroon na humana man nag-training mataan eh. Police.
2: Bisan pa kang Jasper Musa o kang Rinmar Bitancor, amen. Bisan pa kang Princess Bautista, amen. Charge in Kulampong, Region Child. Kang Sister Lucina Kalimpong, amen, sister. Bisan pa kang Gag Pispi.

0: Yan o kang Leonito Mindoro o kang Ricky Saon, amen. Kang Sister Jima Mantua, amen. O kang Ramel Kanoog, kang Brother William Espinida, amen. Sa Church in Suralan eh. Bisan pa kang Chantal Tubal, kang Brad Efraim Yanko Kadilinya, amen. Kumusta dia sa San Juan Siquijor, kang Brother Vicente Gapol. O bisan pa kang Alex Cabrilos, no? Kang inyo mama eh, kang Ricky Saod, amen, Cotabato, no? Nasa sa lokal sa North Cotabato, Tulunan. Bisan pa kang Feb Imno, Lasi Siquijor, amen. The Lord Sister. Bisan pa kang Sister Bibi Ausiho, kang Virginia Bibi Swan. Oh, amen. Bisan pa kang Elisio Tarok, imuhang isuon bro, no?
1: Oh, dyan sa kang, Batangas.
0: Oh, kang Len Robs Ortiz, amin. Na, oh, naa ni sa Saudi Arabia ni isuon na di ay. No? Isang pa kang John Lloyd, Dayanan Borden, no? Salamat bro, no?
2: Tingo sa kanang bad boy.
0: Nagsabay ay nagsabay gitag at tagom, no? Wa, di maglisod magyod di ginhawa gyud kasada. Oh, amen. Bisan pa kang Real kang Kupas, no? Kang Reggie Duya, Duya kan Jasil Swaner. Sab. Kang Raji Duya, Nick Piras, amin bro. Kang Jisrael Palacio Carrion, Gerson Carrion. O bisan pa sa, oh, wala na. Amin bro. Oh, mana.
2: Bro Mer, continue na bro Mer. Basahan lang bro Mer.
1: Makaigsoon sa konsolasyon eh, Sibo.
2: Amin.
1: Ni Brad Melchor Tubal, Brad Purping Tubal, Brad Lorito Biton, Sister Jinami Maang, Sister Mercy Isik, Brad Rolando Sobrio, Sister ni Niji Calido, Sister Kati Lantaka, Brad Aaron Lantaka.
2: Kate Lantaka.
1: Lantaka og ni Aaron Lantaka, Sister Mira Albarico, Sister Roselyn Tubal, og Maricel Caliso, Brad Anarin, Brad Peter Abiso, Brad Joel Abiso, Brad Yanyan Unito, Sister Jillian, Sister Dina Tangaro, Sister Eden Tangaro. Mao ka to mga igsoon ang mga igsoon sa Constellation Cebu.
2: Okay, mga suking tigpaminaw, mga igsoon na mga nagasubaybay bisan pa sa live. Mao ka to ang tanan nga nagacomment no o nagasubaybay sa atong programa. Romer, akong hiatag nimo ang katapusan mga pagampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat og daigon ka Ginoo sa imong kaayos pag-uban kanamo og ikaw usab nagsangkap sa tanang mga espirituhanong panginahanglan.
2: Amen.
1: Mas imong pulong aron among gikasibya Ginoong Hesus ining kagabion. Salamat kay Ginoo. Ikaw mo ay magapatubo sa mga binhi ng imong gipugas.
2: Amen.
1: Mong isabwag sa kanginan o Ginoong Hesus. Naglaomi nga mahimo kining binhi alang sa kaluwasan sa tanang nagpatalinghog nga wala pa gyud makarawat sa imong pulong Ginoo.
2: Amen.
1: Salamat ining kagabion sa pag-uban kanamo, imo ang tanang pagdaig dungog og himaya Ginoong Hesus. Salamat kay Ginoo. Hallelujah.
2: Amen. Sa gihapon kini ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina ug mga kauban.
0: Brother Vincent Palisbo gikan sa iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
2: Wa namang kami laing oras ug panahon mga suking tigpaminaw hangtod sa sunod na lang higayon. Samang takna ug samang istasyon. Kami amen. Manamilit ug magaingon dapig sa kabatoran.
1: Amen.
3: 106.2 FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 8:30.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Happy Sunday, Lotto Philippines! Welcome po sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this June 14, 2026. Of course, there is no better way to wrap up the week than by playing your favorite Lotto games and getting a chance to win big. Basta may tickets kayo for tonight's draw, sure na may pagkakataong manalo. Matapos ang weekend getaway kasama ang pamilya or barkada, join na muna sa 30 minutos na puno ng good news, positive vibes, and life-changing prizes. At sa makakasama ko sa paghatid ng lahat ng yan, hi Mari! Magandang gabi sa'yo.
1: Yes, magandang gabi din sa iyo, Fiona, at isang maswerteng gabi din po sa lahat ng ating mga kalaro. All out ka naman ang PCSO sa pamimigay ng naglalakihang papremyo ngayong 9 PM draw. Kaya naman, sa mga nakatutok sa atin via IBC 13, DATV, or on our live streaming channels, sit back, relax, at mag-enjoy na muna. Sabay-sabay nating aalamin ang lucky combinations tonight. Kaya sa lahat ng may tickets, good luck po sa inyo.
0: At dahil excited ng lahat, huwag na nating patagalin pa. Let's welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our Lotto games. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Dahil ISO certified ang ating lottery draws, everyday tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure na pantay-pantay ang chance ng manalo ng lahat ng lotto players. Para sa mga naging kaganapan kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, goal nyo na kayang maging milyonaryo ang matupad ngayong gabi.
0: Claim that winning energy at tara na, let's play Lotto!

0: Dito po sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo ng 10 piso ninyo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-Rumbolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that is every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At eto na po ang ating 3D Lotto winning numbers. Our first number is 3. Second number is 4. Third number is 9. Muli po ang ating 3D Lotto winning combination for tonight is 3, 4, and 9 in exact order. Ihanda na ang dalawang numero para sa susunod na papremyo. Let's now play the 2D Lotto game. Duty Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo pag nag-match ang 2 numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rumbolito system play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Lotto winners, may 1 year kayo to claim your prizes. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. Our first number is 10. Second number is 7. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 10 and 7 in exact order. Congratulations to all the winners. SDL fans, para sa inyo ang next segment sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto millionaire, ito ang video na schedule ng Lotto.
2: Araw-araw, may chance kayong manalo dahil araw-araw ang swerteng hatid ng mga game ng PCSO.
1: From Monday to Sunday, 2D Lotto and 3D Lotto, 3 times a day magpapapremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m.
2: At tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampag-good vibes na dala ng mga favorite digit at jackpot-bearing games.
1: Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 and Grand Lotto 655.
2: Back-to-back-to-back naman ang multi-million excitement every Tuesday, hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658.
1: Super exciting rin ang cash prizes na dala every Thursday ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 and Super Lotto 649.
2: Siguradong mag-e-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 and Ultra Lotto 658.
1: Talbog ang Sabado Night gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 and Grand Lotto 655.
2: At pagdating naman ng Sunday, game na game pa rin ang mga Lotto Bakada sa papremyong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658.
1: Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Millionario.
2: Gina, sa Suking Lotto Outlets and buy your tickets na!
1: At araw-araw, let's play Lotto!

0: Good news, lots of players!
1: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
0: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
1: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
0: Sa Lotto 642 mula 6 million...
2: One oh six points.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on. DXCA 106.3

Anda, unahan sa Purok Mangga sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu, Hunyo 17 adlaw Miyerkules. Anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Eldi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha dapit sa may monumento nga bulkan. Hunyo 18 adlong Huwebes, anha ako sa Kahiras Boarding House, Ala City sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26 sa Tanggob, Ala City sa buntag. Pagkalas 9 sa Mulabi. Pagkalas 10 sa buntag, Josefina. Pagkalas 12 sa Otto sa Suminot o pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 4 1 550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

Konang distrito, siguro distrito, ning lalawigan sa Zamboanga del Sur. Mayong bundag, ganinyong danan, ganadong danan. Ang atong internet nagkamang. Ano ang kuryente kagabi mura o kining hapit ng Disyembre. Oh, on and off. Nga naman ay Samsuriko. Huwag mo palong, palong. Dili kay mag-trip off, trip off. Nga naman ay unsay hinungdan. Oh, muprangka ba kung unsay kuwanan eh? Manawag ta. Wala na yun, way mo tubag. Hindi pang off na ang mga communication. Tarungan ninyo o servisyo nga ito ang mga konsumante. Okay, lagmit mga daot ang itong mga equipo ani. Samot na ni mga radio stations. Okay, nag-andar ang mga equipo. Kunya, mo on and off.

Gabi-e dito sa Mabait, kapila nag-trip off. Sa Vitalia, kapila nag-trip off. Oh, tubaga daw ninyo ni Samsuriko, be. Asa naman yung pamaabaan ng taga Samsuriko? So, kamo magidayo yung mga basol god. Lahiman sa Cebu. Oh, na-observar ko sa Cebu. Pagpalong, palong gyud. Oh, dili kay magbalik-balik. Palong siga, palong siga. Mga inutil. Naunsa man. O magpalong, palong ritso. Dili kay palong siga, palong siga. Sama mo dyan sa masari ko, huwa mo yung mga buot. Oh. Sama ni GM Saniel, ano man yung kuryente na to? Pwerte pang mahala, dahil huwag di pata kabayan yung sa kabulan, putol ritso. Nausa naman ang inyuhang pag-servisyo diri sa Samsuri ko, ano? Makasungot ba? Makasungot. Oh, good morning ni Ma'am Faith nga may pirmi na akong matawagan. Kaya diya sa opisina, wise kayo, i-off mandayo ng ilang mga communication diha. Oh, sakto migbayad. Unya yung serbisyo, inutil. Nausa man ang tao na yung kalakiha, eh. O, NGCP man o galing, o, NGCP, taruga ninyo na yung serbisyo diha. Kahit, dili sa'yo ni magbayad o kuryente, unya inyo laming kumidya-kumidyahan. Palong siga, palong siga. Hindi ada sa Vitalia kagabi eh, nag-text akong misis nga, wag yung kuryente. Ang sama na eh. Mayong tao, why kuryente? Mudidak sa amuang bayronon. Oh, pero di man, kumplito maging ang bayaran na mo. Alami, ganyan yung paktulon, oy. Oh, welcome na sa business sa ating entertainment program. Ang Yamog sa Kabundagon. Hook up kita sa 97.7 Magnitance FM. Botong Pinamungahan, Cebu. Adlaw karon nga Lunes, Pitsa 15. Ning bulan sa Hunyo, Tuig 2026. Mao na ni ipikto sa palong siga ang among linya sa internet dire. Sa 106.3 Bell FM, nagkamang. Ato pa rin ang isang adlaw, yung pa si Engineer Nas. Ato pa rin ang isang adlaw, nagkamang na ng internet dire. May pa ng internet, kakamang. Kaming Engineer Nas, ano, huwag yung may kamangon. Oh, sa ngalan sa mong CEO, diha sa 97.7 Magnitance FM Cebu, Vladimir Patatag Wasawas, First Lady Miss Flor Antuki Wasawas. May lang kita nga la bro, nagputol-putol ato ang kuhan diha atong signal. O diha sa Cebu Province, Negros Oriental, nasayod kong paldo mo kagahapon, alas 5. Kay recap sa to resulta kagahapon, 069. Unya, alas 2 kagahapon, alas 4, alas 5, 144. Ihatag ni Miss Flor ambot babanidala nila dito sa Negros. O mauna bugha paldo taga gahapon alas 5 unya kagabi ipusoyta 349. Congratulations alas 5.

0: So congratulations sa nakamintin sa 144 niya ang wakar daog, better luck next time. Ano na siya? Ang importante, ang atong mga produktong herbal. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee. Ang Casimo Vegetarian Coffee with barley grass. Proven and tested na kayo mga ka-chance, mga kabalgaras. Unya diris Mindanao, gadjas patagaran. Tungkol kay bag-o pang uban nga nakatilaw sa ato ang Casimo Vegetarian Coffee with barley grass. Iman usab ang atong vitamin syrup, ang atong Ikmot Miracle Tiki Tiki. 300 pesos lang ni mga ka-chance, mga kabalkadas. Unya ang atong Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, apil na sa set. 1,000 ang atong set pataas. Ang atong Tumkis Herbal Oil, unani sa itong mga parmasya. Ang atong Prima Bila Lightening Skin Brightening Soap, ang atong Prima Bila na nanidiya sa Magallanes Pharmacy sa Gipos, Jivaril Pharmacy diris Pagadian, Romanas Pharmacy diris Baroy, o dito sa Sultan Naga di Mapuro. Nalimot ba kung sa tong kuwana dito eh? Kung sa tong kuwana dito kining sana eh? Putsa, sorry. Putsa Dusi, apit sa Dusi. Hello, hello. Hello, CEO Vladimir Patata, good morning. Hello, bro. Good morning.
1: Hello, bro. Hello, bro. Morning.
0: Oh, congratulations.
1: Ay, congrats, bro. Paldo-paldo gitaw na itong mga tao sa Sipung Negros, bro. Ako nag-alarma. Ako nag-iatag, bro, atong pizza 12. Nag-alarma na ako pizza 13. Sa buntag before Milagas Negros Island.
0: Wow.
1: So, na ako iatag, bro. Mamasa ko karon, bro. Naiusag iatag niya ito ni. Oh. Para nisa na itong mga membro. Oh, sa tanan po ni mga membro da, bro.
0: Ah, pasay.
1: Bro, ni mo dia sa Mindanao. Mag-register ko dia, bro. Makauban ni mo dia si ma'am SM Panisa Kagas
0: Tumakmol. Tumakmol.
1: Si General Manager Sir Ace William Cirilis. May punta ko dia, ma'am, sir. Onya, may punta ko sab sa tanan taga naminaw ron sa 106.3 Bell Radio Radyo Bagting, may buntag dias Pagirian Province, Sambuanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Salamat kininyo. Unya napayatag ni pagkuan sa ni bro, bro mag-usapitan ni. Ni bro
0: Noy Munding.
1: Munding, napayatag karon bro, usara ni kabok bro. Ya lasikuhan, puro may lasikuhan bro, kaya to dito ko sa ipisa ni Cruz. Target kayo at 395 kung titargita.
0: Wow.
1: Itiwasan sa akong i-bold ka numero nga 251 pagkagabihin. Ikawasan.
0: Wow.
1: Target Japon. Unya sa karunsan, karun pa ni balik kong target. Ang ato ang 144. So inaot sa doon karung adlawa, makapaldo na tanit. Puro na paldo na. Ya, karun pa, karun na. May hatag ni mo bro. Puro na rin kong sa kabo. Ika na ipahala ani bro. Kung doon sa ni ka numero, pero doon ka plus tada bro. Pagalasingkuhan.
0: Bro.
1: Puro na alasingko. Puro na
0: karon 21 Domingo Ulutangga ko dayon. Basahin niya ko para Ulutangga karong 21.
1: Oh, sige bro, sige bro. So muna ko tanan da Mindanao karon na dia sa Mindanao may buntag. So ana ko ipasa ni bro Munding. Kamo na lay bahala dia. So salamat bro, may buntag dia bro.
0: Sige, salamat.
1: Mayroon kay kuras, mayroon kay kuras. Sige. Salamat bro.
2: Salamat okay.
0: So ato nabati mga ka-chance o mga kabalkadas, ang among CEO sa Magnet Chance FM 97.7, Butong Pinamungan, Cebu, si Vladimir Patatag Wasawas, ang umaabot nga punong barangay sa Angilan, Alugirisan. Tama ba ko bro? So congratulations once again! Puwerte dahi kayong palduha dito sa Sibuok sa Negros. So, mo-alarma ko karugo sa kabuok. Dayon karong 21 ha, Domingo. Dayon, Domingo may mugikan ni Jojo Soliano. Huwag sayang kapika si Sister Terry. dia sa tubod likod karong Domingo pohon. Unya karong Miyerkules. Oh, karong Miyerkules sa Huibis ang atong weekly sale store. Dire sa Lanao del Norte o sa Segundo Distrito. Paminawan ninyo ni. Dayon ang Cebu Province, Negros, andamang inyo alarma kay mo alarma ko sa karon. Unya ka nang ihatag karon ni Bro Bians, ako nang ipasa sa mga miyembro diri sa kwan diri sa Mindanao. So salamat kayo Bro Bians. Unya ni atong sales store karong adlaw nga Miyerkules.
2: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa itong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa may Junction, Cruising, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terre Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang magkapalit og one set na 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banalib, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30 Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10 Cruising Padulong sa San Pablo sa may Kanunan Gipos. Alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30 waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30 kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno Dina Zamboanga del Sur. Alas 1:30 waiting shed sa Dimataling. Pag alas 3:30 Rina o Gretel Flores Tour, Poblacion, San Pablo.
0: Alas 4:45 na katong oras mga ka-chance o mga kabalgada. So mga to ang schedule ha, weekly sales tour. Alang na itong wala maka-view sa itong live karon 0975-6955-190. So once again, congratulations sa mga nakapaldo kagahapon alas 5:144. Maniang kauban na na, katong pang-birthday sa akong anak, wapag yun din tao nakagawas. Pero sige lang, basin di ay karon nang mugawas. Ah. Yeah, this is size rabat. Happy sa 15 ta karon no? Dayon 6. Likadong 615 ron. Deligasan og 451. Likadoha ay. So malarma ko sa Cebu. Attention Cebu, may buntag ni Ma'am Faith, ni Ma'am Orlin Faith. Diya sa Cebu, good morning po ni Bro Siano, Siano ba to? Ha, diya sa Barangay Lutod. O ni Bro Roji, diya sa Barangay Kansi. Ang Tuburan, North Cebu man siguro to. Alam, maayang pagpaminaw ninyo diya, siya rin kapamuka. Mata rin nga, alas 5 na hape. So, karoon ng mga oras sa mauni, pwerte yung ninduta itulog. So, bro, wala ko'y programo niyang alas 12, ang kining handusana ni Ninoy Monding kay sa akong live, kay doon nami abot sa kapitan karong kuhan, adlawa. Kaya kinanglan alas 12, nanami dito. Kinanglan nanami dito sa opisina ni Kapitan Using, Dias Barangay Puluyagan. Kaya akong kipatawag ang gidikanan sa mga minor de edad nga miransak sa amo in taong gamayng sira-sira store. Initan pag din taong naglungkab ang among sira-sira store. Kaya naiuban nga mingon nga nga naman pong imo mabunang gidingdingan o amakan. Ingon ko, bisan pag ako nang dingdingan o sako, kung wag yung mangawat, wala yung musulod. Pero swerte na lang atong gabiuna nga wana ko nasaksak ang akong ground sa kuryente diha sa sulod. Kahit wala, kahit nasaksak pa na ko, looy kay mga bata. Mamatay in taon diha sulod. Mauna nga, kuhaan ka na naang sunod. Ako ginapaymangnuhan, ginikanan unya. Una, ipaybalo na na ko ni Kapitan. Nga once nga doon na pa'y mausap. Huwag sulod niya sa kong sira-sira store. Diya sa bits, sa Puluyagan. Kailang yun magmahay, mananghid ko daan. Nga basig butikig inyong mga anak niya sulod. Okay, mabutangan na ko. Isaksak na gina ko na sige. Karang gani, pag-ikan na ko, isaksak na ko ang ground. Para hindi sulod niya yun sa kwan, tindahan, akiri yun, basta na ikuryente. Swerte lang mag-run out. Swerte lang mag-run out. Basta di ko ka-programo niya, bro. Anang alas 12, bro, kay Musayumi dito sa opisina ni Kapitan. O, Martes noon, sugod na po mo. Handu sana ita Martes pohon. So usbon ako sa Domingo. Pizza by Diono, kita kits tanin yo dia sa Lutanga. O dia sa barangay. Musta man tong lugar na dia sa Lutanga. Basta dia sa pamilya ni Tiri. O sa pamilya sa asawa ni Jojo Suliano. Hello to Soriano Elmer Mabungulan. O si Ruvel. Agoy, nawala akong internet. Oh, good morning ni Sir Mel Coronel, ang atong KBP chairman sa Zamboanga del Sur chapter. Oh, muhatag ko gamayang hinabang, Sir, o niya, sa ihapit na ko diya, gamayang hinabang sa kuan, hining biktima sa linog sa Jinsan. Bro, kung na-monitor ka diya, bro, kung pwede, bro, kuhaan ako rin remittance, bro. Muhatag tag 500 da, bro. Dayo na kay KBP t-shirt ni mo, bro. Og na kay kwan, bro. Na kay usay size sa imong t-shirt, bro. Medium o large. So, sa KBP. Kay haron ba, ipadala na kong nimo diha, bro. Kaya makahatag og kwan, makahatag og gamayng hinabang, kinasingkasing hinabang sa biktimang linog, na biktima sa linog dito sa Jinsan. O doon ay pahalipay ang KBP chairman, Sir Mel Coronel, sa mga mihatag o gamayng tabang, bisag ginagmay lang, pero dako, maipo na siya, dako na. So, ang 97.7 Magnet Chance FM, papanguna ni CEO Vladimir Patatag Wasawas, Duna kay kwan dia bro, duna kay gamay sobra-sobra dia gikas Negros. Bisag 500 lang. Ona may remittance ako dire, ako ning kuhaan bro. Basta mo okay ka. Kuhaan ako ni din apo kay t-shirt imo ha. Sa kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas bro, dayon i-chat lang ang imong size sa imong kuan, imong sukod sa t-shirt. Oh, polo shirt ni siya, polo shirt. Nindot ba kayo pagka-layout ni? Murag si Jimson Tampo, Suliano Tampos ang ka-layout ni. Oh, 500 ako ha bro, 500 po din mo. Oh, 1,000 tanan. Oh, ato kuhaan ng atong kuhaan rin bro, remittance na to bro. Pero 500 na mo ha. Kaya ako 500, ako aran eh. Ito ni ihata gamay dito tabang sa kwan Harimen. Pag ma-approve ka bro, kuhaan ako na iso. Kuhaan na 3,000 atong makuha dire sa kuhaan na ito ang remittance. So ayaw mo kalimutan, karong 21 pohon, diata kita-kitsta sa kuhaan. Diya sa Ulutanga, sa Buaga, si Bugay. Ang magkapalit o one set, magkadawat o alarma. So, Negros, ang atong alarma sa kabuok, slide, Grand Slam, Kalipay. Slide, Grand Slam, Kalipay, atong iligas. Grand Slam, nakaikid, Kalipay. Grand Slam, nakaikid, Kalipay. Bro, ako bro, kanaraang i-chat lang bro, kung okay ka bro. Buhatag-tag, gamayang tabang sa biktima sa Linog. Didos Jinsa, ano niya, diha ang diha ihatag sa RMN XPR. So, panguna ni KBP Chairman Mel Coronel. Sa Cebu, DC Jasmine Orsinia. DC Jasmine Orsinia, ato pong iligas, Jasmine Lavender Orsinia. Jasmine Lavender Orsinia. Jasmine Lavender Orsinia. Bro, i-chat lang bro ha, kung okay ka bro. Kukuhaan na ito ng remittance, ugtabang sa kuhan bro, sa biktima sa Linog, Didos Jinsan, huni ang RMN mo, imo facilitate. Dayon akay usa ka t-shirt nga polo shirt sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yun ako lang ipadala ni mo diha bro. Otro GNT. Sponsor ni sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong Pinamungahan Cebu. Pinagin ni CEO Vladimir Patata Guasawas o First Lady Miss For Patata Guasawas. So din inausap na popos ang atong entertainment program. Ang Yamog sa Kabuntagon, hangto dalagog bapuhan sa samang taknag, sa samang istasyon. Ato kinato sa Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Imanusap ang atong ikmot. Ang ikmot, Miracle Tiki Tiki. Ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, FB Perfume, Bigro, patulo sa mata, o gang atong Primavera Skin Whitening Soap, mga ka-chans. Kini sinoy munding, Albert Obianda Suliano, Mira Fuentes Phil Sumalpong, mayong buntag kanatong tanan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5. 106.0
2: Radyo Bagting.

0: kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.7 Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Kabagting kabalkadas, may buntag ganatong tanan ining adlaw nga Lunes. Sa 15 na gayod. Nagyod ma... Kuan ba? Di nagyod mapugan kay 15 na magyod sa bulan sa Hunyo to Igdos Mil 26. O nakini ang ikaduhang kinibitaw ng Lunes sa gikan sa pagbukas sa klase. O gadiin wa na magsugod na gyod ang regular ng klase. Doon na nayuban nga na nagklase nagregular. Diba? So doon na nay mga uban nga tagkaroon pa magsugod sa hingpit. Before niya ng tanan, nausab nga pasalamatan ng kahitasan gamikan kay Lai, nausab nga higayon nga kita mag-uban sa paghatod sa mga balita o impormasyon nga dunay kalabtanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan, bisan ng kanait nga mga dapit. Sa ngalan, kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Gikans technical team, gikans palpalans, bayaw, technical IT, so lagit na sa mga bagting reporters. Agos bagting, this is a East, Vanessa Cagas, tumakmol, makiguban ganinyo sa paghatod sa mga balita o impormasyon. Ito maglangan, naniya ang angayng siren na to garong buntag.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga headlines nga natalas paglabay sa mga gutlog adlaw mga kabagting og kabalkadas, Daniel Salino sa Mindanao ni kabat na sa 1 billion samtang 61 na ang natalang nakabsan sa kinabuhi. Dugang pang headlines sa mga balita, relief assistance gikan sa city government pagadian, hingpit na kining nahatod, mabuhay pa lamang sa Sarangani province. Sa pikasbahin sa mga balita, 3 million kapin nga smuggled nga sigarilyog bihikulo na kumpiska sa Zamboanga City samtang suspect na sakote. Balita paghihapon, gikan sa BBC News Center, nagkaniya mga serbisyo gitanyag sa Dolly 9 at also World Day Against Child Labor sa Ramon Magsaysay. Ngayon man, dulaan 7 million nga kantidad sa illegal nga droga na kumpiska. 5 sa mga suspitsado arestado dito sa Lanao del Sur. Lakip na niini ang 7 miyembro sa pamilya. Lakip ng 5 kabata na luwas human na tumbahan o kahoy ang ilang balay sa Zamboanga City. Kampang headlines, DILG9 nagtanyag o mga laptop alang sa mas paspas o maayong serbisyo publiko. Oga, ingon man sa update sa lakad sa panahon, Visayas o Mindanao apektado paghihapon sa Easterlies. 2 kapakete sa gikatapang shabu na sakmit sa mga kapulisan sa pagadian, suspect gibalog na sa bilanggoan. Subo po kay palandungon nga doon ay na-disgrasya dito sa gatob na itong Saturday sa hapon man siguro to. Duhain taon ang naangol samtang ang padre di pamilya ang nakabsan sa kinabuhi. Alas 5:12 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban dito maglangay. Ang update unas kahintang salakat sa panahon ng itong siren. Kaya turo bang Saturday po nga grabing pagka kuanan nakasinati taog grabing... Kanabang kusog nga hangin o aduna na yung mga sa kanabitong aduna yung mga areas o mga vendor kaning ilahang kanabitong sa tawagan na mga tindahan gag may stall. Intaw na nang ngadanyo so do na pay nang hawas nga mga basura gikan tas boulevard mga kabagting ug kabulkadas. O na mga kadabitaw ang kakusog. O gado na pa yung mga kausaban doon yung mga natumbang, mga kahoy. Ay nako, amping, ginmong nanimuyo sa mga ilalom sa kakahoyan ha. Mas maayo sigurong inyo ng pangpulungan o mga sangang bugat ng inyong mga kahoy para dili kay tantong mabugatan inig doon ay muhuyop ng kusog ng hangin. O, sige, anitas update sa kaimtang salakat sa panahon. And ibagting 17, Florence of FEMA.
2: Weather update. Pahimangluan karon sa pag-asa ang publiko nga dili paghihapon na ngayon nga magkumpiyansa bisan pa man tuod nga adunay nindot nga lakas sa panahon o mas sinatian panahon sa buntag lawas sa udto. Gumikan kay adunay paghihapon kalit nga mga pagbundag sa ulan panahon sa hapon na kagabion tungod usab kana sa epekto ni Easterlies. Matod pa sa pag-asa ang Visayas ug Mindanao mao'y gipunteriya sa nasangpit nga dawtang lagat sa panahon. Ang daliktang mga lugar nga apektado sa nasangpit nga Easterlies mao kining Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Davao Oriental. Ang nasangpit nga mga dapit makasnatig madagumon nga kawanangan nga aduna pay kalit nga resulta ngadto sa kalit nga pagbundak sa ulan ug aduna pay pagpanalugdog nga masinatian. Kini mahimahimo paghihapon nga resulta ngadto sa pagdahili sa yuta ug ingon man kalit nga pagbaha sa higayon nga mulong ta dugdugay ang pagbundak sa ulan. Samtang nga Metro Manila ug nabiling bahin sa nasud giingon nga makasinati paghihapon kini og kalit nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya gumikan usab kini sa epekto ni localized sa thunderstorms. Bisan pa man tuod nga maglagiting ang kainit sa panahon panang sa buntag apan dili paghihapon ang ayang kasaligan tungod kay ang localized sa thunderstorms mao'y gitulong hinungdan kung nganong makasnadi sa pitakaroon o galit nga pagbundak sa ulan. Hinoon rin lahing daw lakad sa panahon nga namonitor sa pag-asa karong adlaw o maunang nga dili paghihapon kita ang ngayon magkumpiyansa makabagtig o mga kabalkadas. Samta sa pigas bahin, hunas o taob sa pagadian, alas sa 5.28 karong buntag, 2.1 meter gilad mong stubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 12.17 antak na sa unto, negative 0.3 meter gilad mong stubig. Subling mong taob, pag alas 6.22 ang takna sa gabi, 1.5 meter gilad mong stubig. O subling munas, pag alas 11.56 ang takna sa gabi, 0.1 meter gilad mong stubig. Lawan mo subang adlaw, alas 5.29 karong buntag. O lawan mo salam sa pag alas 6.3 ang takna sa kagabi on. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grad sa Bagting.
1: 106.2 Lagang kay salamat sa moong mga kasayuran. Update talabot sa kahimtang salakat sa panahon. Muna nga magmaampingon gayod ha. Kay karong mga panahon na siyempre ano na yung mga kusog kayo nga mga pagbanus sa hangin o ulan. Yung mga areas nga prone sa landslide, prone nga doon mga pagbaha o prone usab kay dagan kayong mga kahoy nga karaan na kasi niyag mahulugan mo diha. Isod na kayo mga kinahanglan na itong safety nga itong tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga kabagting o kabulkada. Alas 5.16 sa pagpadayon sa mga balita o kasayuran paghihapon din sa itong pagpanaguban. Anita sa report o mga kasayuran nga itunol ka na ito ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, kay ito ang tanawon ang kinatibukan na gidling danyos. Pero napamayuban pa dayon pa manggihapon, no? Ang pagpangita na ito mga namising, ito na'y danyos sa linog sa Mindanao nga nikabat na nga duso sa kabilyon. Samtang 61 na ang natalang nakabsan sa kinabuhi. Ang kompletong detalyes report ni Bagting 29 atong Siren.
3: BBC Live Report. Nikabat na sa kapin 1 billion pesos ang danyos sa mga infrastruktura tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa maasim sa Rangani Province sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Nikabat sa 725 ka mga infrastruktura ang nadanyos samtang 54,000 ka mga balay usab ang naapektuhan, din 9,900 ang naguba og 44,100 ang partially damaged sa pinag na kaulahing situational report alasay sa buntag kagahapon, Hunyo 14, 2026. Misa ka na sa 61 ang namatay nga gilangkuban sa 54 gikan sa Soccsargen o 7 sa Davao Region, samtang na usab sa 1,403 ang nasamdan o 40 pa ang missing. Sa pagkakaroon, 13 ka mga syudad o munisipyo ang gipailawom sa state of calamity aron mapadali ang pagpagawas sa pondo alang sa relief o rehabilitation efforts. Mihatag na usab ang gobyerno og 67.6 million pesos nga ayuda ngadto sa mga apektadong pamilya samtang nagpadayon ang damage assessment, clearing operations og search and rescue missions sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa linog. Bagding Bindin Webe, Cyril Uniot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
1: Dagang kay salamat, Bagding Bindin Webe. Ito'y mga pagtala, mga kabagting o kabulkada sa labot sa dako halapad ni Danios nga niigo sa pipila ka parte sa Mindanao. Uman nga nakasinati kita o pagtayog. Sobra kakusugusab nga pagtayog. Adin, naghanan kay mga infrastruktura ang nga nga Danios na ipakadto mga daan na kayo. O ganguban po nga mga di pa kay tantong daan. Pero nahunlak yun, ikaw ba kunoy matod palagi sa kanabitang atong nakailang murbagi, uyog nga gi, busdak nga di masabot gayon kabagting o kabulkadas nga grabe nga kalisang ang nasinatian sa mga na alitos mo ngang lugar. Alas 5:19 ang dugang pa mga balita o impormasyon ni paghapon sa itong pagpanag-uban. Diin sa report kadtong Danios, pero ani punta sa mga gitawag og accomplishments. Diin na dulan 7 million kantidad sa illegal nga droga na kumpiska sa 5 ka mga suspitsado nga naaresto dito sa Lanao del Sur. Ang accomplishment nga report usab natala kani sa Lanao del Sur, ha? Bagting 28 Kimberly namuwag.
4: BBC Live Report.
5: Dulaan 7 million nga kantidad sa ilegal nga droga ang nakuha gikan sa 5 ka suspek nga nadakpan sa drug bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa barangay Basak, Malulot, Marawi City, Lanao del Sur pasado alas 2 sa hapon gapong adlaw Hunyo 14, 2026. Giila ni PNP BARM spokesperson na Captain Steffi Salanggit ang mga dinakpan nga sila si Mawia Mariam Gunting alias Pax Mawi, 56 anyos og residente sa barangay Biaba, Damag, Marawi City. Kadafi Adapon Ambuan na 46 anyos taga Kabasaran Pantar, Lanao del Norte. Ibrahim Mayasa, 52 anyos, residente sa barangay Pagalamatan, Amay, Manabilang. Hasanor Gunting, 22 anyos, taga Lumbayanage. Ug si Aisa Gunting, 48 anyos, residente usab sa barangay Biaba, Damag, Marawi City. Base sa report sa PNP BARM, nakapalit og illegal nga droga ang usa ka police undercover agent gikan sa usa sa mga suspensado ato sa operasyon. Dito nakumpiska sa mga otoridad ang ibanabana nga 6.8 million nga kantidad sa illegal nga droga. Na-recover usab sa kapulisan ang 1 million nga bypass money o guban pang mga non-drug items nga may kalabutan sa operasyon. Ning kasamtangan ang 5 kadinakpan ang naakaroon temporaryong gitanggong sa custodial facility sa Marawi City PNP samtang giandam ang mga kaso nga ipasaka batok kanila. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting
1: 106.3 Radio Bagbagting. Oras alas 5:21 na.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
9: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
14: Ang

0: Virginia.
1: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zed Health Report. Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung diagres ko, pipo ko yung boy. Awan ng Panginoon ko tayo. Saka mabuti na rin yung sininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yan. Sininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yan. Tinry ko kasi yung rice coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon, naandan na. Pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Yung sabi ninyo mapamati, pinagis pag-download ni ini sa app, Radyo Bagting app sa Play Store. Auga di ininyo mapaminawan. Ito mga dunay wifi. Auga, kung doon na kay data, imo nang mapalay o imo nang ma-open o ma-play, pili lang ka AM or FM ang imong paminawon mga kabagting o kabalkada. Ayan, kawas pa ni Ana, ang ito apong Facebook Live, mabati usab ninyo sa Radyo Bagting Entertainment, mabati usab sa Radyo Bagting News, 106.3 Bell FM nga page, o di ba ka sa Bell FM News. Ana, pili lang diha mga kabagting at kabalkada, sa inyong pagpadangat niya, sa inyo ang mga suggestion, reklamo, guban pa, pwede nyo nang ipadangat din sa to ang Facebook page, o di ba ka ha, sa text line, nga diin ito mga nag-onboard. Sa to text line usab, 0995-505-9892. Pero pwede na lang sa ito ang EPM lang sa Messenger. Ano yung mga Facebook pages nga kung gikabutsyag mga kabagting o kabalkadas. Okay? Alas 5.29 na. Nini sa ito ang tulaman noon. Padayon paghihapon nga nagpahimang no ang buhatan sa National Telecommunications Commission kan NTC sa Region 9 ang ato sa mga katawhan. Nga mas magmaampingon pagayon dini mga panahon na. Pagdunay mga kalamida daghan kay mga scammers usab ang mubanos magpahimulos si gayon kay daghan man ang mutabang mga kabagting kabalkadas kun ang kinahanglan ta nga magmaampingon og likayan ang mga malisyoso nga mga links ayaw nag-i-click og diin di ba ka text messaging sa mga online platforms dunay mga mensaheng nagpakaron ingnon nga gikan sa bangko ahensya sa gobyerno di ba ka telecommunications companies aron makapanghilad busa kamo diha magmabinantayon nanglan gyud nga dublihon ang pag-amping kay lisod gayeng panahon no nya magpa dili pud ta magkuan di pud ta magamping og dili pud ta mamahimo bitaw nga sigurista sa pag-verify sa unsa man nga tong nakuha nga mga taho o di ba ka mga message nga nagpakaroon ingnon nga nangayo mga scam mga kabagting o kabukan. Ha, National Telecommunications Commission itaho gilay na nga to. Doon na mo'y mga nadawat nga mga ingon ni ini nga mga mensahe. Okay, lasingo yung media na. Unahon na to ang update. Labot usab sa mga nagpanghita mo na talagi kan sa silingan nga mga dapit. O din, naka-standby si Bagting 29. Sa i-check sana ko ni Hakay Aramia, di gini masipyat. 3 million kapin nga smuggled nga sigarilyo. O bihikulo na kumpiska sa Zamboanga City samtang suspect ang nasa kote. Na kini ang itong siren sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirazan. BBC
1: Live Report. Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang 25 anyos nga lalaki human madakpan sa Joint Anti-Smuggling Operation sa Barangay San Roque, Zamboanga City ni atong Sabado, Hunyo 13, 2026. At sa operasyon na kumpiska ang 22 ka master cases sa smuggled nga sigarilyo o sa kaputi nga minivan nga gituhang gigamit sa pagtransport sa kontrabando samtang gibanabana nga mukabat sa kinatibok ang kandidat ang nakumpiska nga sigarilyo sa kinan sa 3.24 million pesos. Gibutiag sa mga otoridad nga kabahin kini sa ilang kampanya batok sa smuggling sa Western Mindanao ug sa pagpugong sa pagsulod sa mga illegal ug walay buhis nga produktong tabako sa merkado. Ang suspitsado anana sa kustodiya sa mga otoridad samtang gyanda mga kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 ay mga accomplishments sa sabagikan sa to ang mga reporters nga nakalap ng mga impormasyon ng accomplishment sa mga otoridad, mga kabagting o kabalkadas. Sa oras nga alas 5.32 mga kabagting o kabalkadas, padayon usab nga nagpasidaan, nagpahimang no. Especially katong mga kabataan diha, inyong mga kaanakan nga medyo minus gid sa klase. Murag tanaw ni mo, behind the guy yun eh, walay gana kay sikli lagi o guban pa o kinahanglan nga atuan ang pakigbatukan o katutabangan na itong mga tinunan. Siyempre, gawas nga pa-eskwilahon na ninyo na busog. Ngayon na ninyo pa-eskwilahang gutom ha, busog yun. na po yung vitamina sa mas Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan o

0: Ay, bitamina ra mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, pwede kini sa kuya nga 0 to 11 months o para sa inyong mga kaanakan, labi pag nisugod ng eskwela. O Vitron syrup, pwede na gihapon ang Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Pwede gipili, tibok pamilya, pwede nga paimnon sa vitamins. Vitron Vitamins Plus Iron, ginamani sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kinis na ganyan butik ang pharmacia sa inyong mga dapit. Alas 5.33 na mga kabagting o kabalkada sa padayon ta sa pagtunol sa mga balita o impormasyon pagyapon din sa ato ang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Anitas dugang pa kay dunay round 2 na gini. Adunay 7 ka miyembro sa pamilya, lakip ang 5 ka bata na luwas. O man natumbahan og kahoy, ilang balay sa Zamboanga City. Kaluya, may nalang in town kay naluwas pag ini. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag. BBC
1: Live Report. Nakalingkawas sa posibleng peligro ang 7 ka miyembro sa usa ka pamilya, lakip na ang 5 ka mga bata human matumbahan sa dakong kahoy. Ang ilang balay ato sa kusog nga hangin ug kusog nga ulan sa sitio Karagasan, Barangay Maasin, Zamboanga City niadtong Sabado alas 8 sa gabi, Hunyo 13. Sumala sa inisyal nga report, nakasinati sa kusog nga ulan ug kusog nga hangin ang maong lugar ug galit nga natumba ang dakong kahoy ug mederetso sa ilang balay. Bisan pa sa grabing insidente, luwas nga nakagawas ang 7 ka miyembro sa pamilya. Og pipila kanila ang nagaanggon og gagmay sa manog bunog tungod sa nangahulog ang mga sanga og debris, samtang walay namatay o nagaanggon og life-threatening injuries sa maong panghitabo. Dali usab nga maresponde ang mga emergency responders o mga otoridad aron tabangan ang pamilya og gilayong gidala sa balay tambalanan alang sa check-up isip precautionary measure. Gikatahong ang barangay Maasin nga nimutang duol sa baybayon o sa mga lugar nga delikado sa epekto sa grabing panahon sama sa kusog nga hangin og padayon nga pag-ulan. Nagpahimang nausab ang disaster response officials sa mga residente nga magbinantayon na ilabi na karong padayon ang dili maayong panahon nga nakaapekto sa pipila ka bahin sa Zamboanga City o kasikbit nga lugar. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting 106.3
0: Radio Bagting. Nagang salamat sa mga kasayuran sa pikasbahin sa mga balita. Dinita sa DILG o sub. DILG na naghatag o mga laptops alang sa mas paspas o maayong serbisyo publiko. Italias balita, pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
2: Live Report. Malang pusong gipahigayon sa Department of the Interior and Local Government 9 ang pagtunol sa mga laptop ngadto sa mga kawani sa Regional Office sa DILG Regional Office 9 Conference Hall sa Balintawak pagadian. Kabahin kini sa nagpadayong tinguha sa buhatan sa pagpaligon sa digital governance o pagpauswag sa kayuhan sa trabaho. Ang paghatag sa mga kagamitan sa Information Communication Technology kon ICT nagtumong sa pagtabang sa kawani alang sa sakto sa panahon o epektibong pagpatuman sa mga programa, proyekto o serbisyo dungan sa pagpalambo sa komunikasyon, pagdumala sa datos o mga proseso sa pag-report. Pinagi sa mga estratehikong pamuhunan sa teknolohiya, gipaligon sa departamento ang mga pagsalig niini sa pagpasiugda sa labing maayong operasyon o paghatag o dinalian, epesyente o dekalidad ng serbisyo ngadto sa mga stakeholders o mga kaubang lokal nga kagamhanan. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Otoy mga kasayuran, nagikan sa BBC News Center. Siyempre, kining doon na may mga areas, mga lugar nga din taon, makabasta rin daghanan nga mga himanan sa mas mga laptop, so maayo sab. Karoon nga sila ang makawanpod, makatumpang man lang, makaapasusab sa mga paspas o dinalian nga pag serbisyo ngadtos katawhan pinagi sa maong mga kahimanan. Alas 5.37 na mga kabagting og kabalkadas, dinis ato ang pagpanaguban. Anitas dugang pa nga mga balita gikan sa dugang nga mga impormasyon na adunay 1.14 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Murikay, duha ang nadakpan. Og ingon man tagad sa nga okay ra ka kuan nga nang Nike. Ato na lang ning usahon Nike. So now na itong 1.14 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Murikay, duha ang nadakpan. Samtang Indian National po nadakpan naman na lambigit sa pagpayuhot nga smuggled nga sigarilyo sa Dinas. Puro man yung mga sigarilyo. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA. BBC
3: Live Report. Kabat sa 1.14 million pesos ang kandidat sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad nga resulta usaba sa pagkasikop sa duha ka mga individual sa gipahigayon nga Joint Cebu Patrol alas 4:45 ang takna sa Kadlawon niadtong adlaw nga Sabado sa may kadagatang bahin sa Barangay Murikay, Pagadian City. Ang nasangpit nga mga dinakpan na managsamang residente sa Malabang, Lano del Sur, og kini ang nakuhaan na kaagikan o nakuhaan kanila ang pipila ka mga kinahon o kinarton nga gituha nga illegal nga sigarilyo o smuggled nga sigarilyo nga gikarga kinato gayon sa motorized pump boat na recover sa mga awtoridad pinag-iusap sa Pagadian Police Station inabagan sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station o gubal pang hutong sa kapulisan kini humanusab sa ilahang alayan sa gipahugta nila nga kampanya batok sa illegal fishing, smuggling o violations of environmental laws sa dihang ang nasangpit nga pump boat ang ilahang na siplatan nga nakakilis sa nasangpit nga lugar. Nakuha sila posisyon ang 20 kamaster cases sa smuggled nga sigarilyo nga kini ang walay mga graphic warnings sa health warnings o nakalapas ng tupagin sa Republic Act 10643 or mas nila nga graphic health warnings law. Di sa kasamtangan, ang nasangpit ng mga individual, kini ang anana sa kustudiya sa CIDG or kung nasa sa PNP Pagadian Radar o ang nakakonfiscate ng smuggled nga sigarilyo ang kasamtangan na nasa kustudiya sa Zamboanga del Sur Marbsta. Sa kinatibukan, ikabag kini sa 1,145,600 pesos ng gilangkuban sa napulo ka master cases sa Canon Menthol o gawalo sa master cases sa Astro o duha usab sa fourth nga sigarilyo. Sa pasipikas bahin, usa-usab ka Indian National ang malampuson nga dakpan sa mga awtoridad human nga nalambigit sa smuggled nga sigarilyo usab nga nakonfiscate gikan sa iya nga nagkantidad kini o 573,000 pesos ang nasangpit nga Indian National nalakpan na kini alas 2:20 ang takna sa hapon sa Purok sa Dilir, Barangay Poblasyon Dinas, Zamboanga del Sur. Kini pinagi usab sa hinusang operasyon sa Dinas Municipal Police Station inabagan sa Philippine Army gubapahutong sa kapulisan ang nasangpit ng mga smuggled nga sigarilyo. Wala usab kini graphic health warning levels og lakip na usab sa dihang ipangitaan o pagkini og mga pertinent documents pakyas nga nakapakita ang nasangpit nga individual hinungdan nga kini ang gidakop sa mga awtoridad. Nakuha sa iyahang posisyon mao kini nga usaka bill sa 1,000 pesos sa budget money ug lakip na usab ang 40 ka buhok ka kon ni ka tag 1,000 pesos isa pa budol money o gadien sa kinatibuk-an ang kandidat nga nakuha sa sanga kon nasakmit nga smuggled nga sigarilyo nikabat sa 573,000 pesos sa kasamtangan ang nilakpan ang nanausap sa kustudiya sa Dinas Municipal Police Station o nagpaabot na lamang kinisdok mang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence Fima sa Belip M. Mugrad, siya Bagting.
0: 106.3 Radio Bagting. Bato yung mga managsunod ng mga accomplishments sa mga otoridad gikan sa pangadian o gingman sa lungsod sa Dinas mga kabagting o kabalkadas. Nagihapon nga diin na makita na ito pagpaningkamot sa itong mga otoridad na congratulations sa mga anak kaninyo mga sir o mga ma'am. 5:42 na dinhi sa tong pagpanaguban sa tong pagbalik ng pag mga balita o impormasyon gikan sa market report gikan sa BBC News Center lakip na sa ang natala usab nga accomplishment sa mga gisakpan sa kapulisan sa Pagadian City paghapon. Standby ka bagting og kabalkadas. Oras alas 5:42.
4: 106.3 This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Kasahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kagin mo? Niya, makasaka ko. Kalag sa, ang bukid duro. Gani ay. Nag,
6: ha, bukid sa kulian?
7: Maka to ganing ama nga mo rin na.
6: Bukid sa...
7: Ganing. Sundan. Oh. Niya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
6: ta ka sa bukid di ko kasaka
7: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patong niya ha
6: pwede na magkat ka tayo sa bukid
7: kat ka ba tanong mo yung mga pagit magra pagit ko atong mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong pon eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
6: dili pa kanang mulay
7: Sean
6: Lido
7: Alberto
6: tuloy mo idad.
7: Ay, ano ka, no? Binta na ka.
5: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawalay mong ko, kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nanguma. Kanang ikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
14: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
15: The strongest. The strongest.
4: 106.2
16: Radio Magbating.
0: Alas 5:47 na mga kabagtingog kabalkada. So ganiyata sa katapusang hunat sa mga bulyadas, mga balita din sa lanog sa bagtingan. Nagpamina pagyapon mo sa 106.3 Bell FM mag 756 sa dial sa inyong mga radyo. 106.3 Bell FM. Radio magbating. Ini nga tuloy manon nagiabagan usab mga kabagtingog kabalkada. Syempre ni ato mga mahiligon kay mga pe pero mapugnan kay di na ka pangapi lagi kay do na nay mga gipanghambin. Pero dili ka ngay mabalakat kay ang said panyawan coffee mix. Siyang imong mamahimong kadangpan. Kung naguol ka ba nga dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic ka, ani ang kape nga para kanimo. Ang said panyawan coffee mix. Ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro yun ni natural. O kape nga bitter apan makapa better o matapang na kape nga kaya kang ipaglaban. Kaya produkto pagid kini sa said marketing incorporated kay basta said marketing tatak magaling. O gadin sa dugang pa nga mga updates kay naka-standby na atong update gikan sa merkado publiko mga kabagting o kabalkadas. Siyempre magpakisayod gid pud ta unsay mga latest na mga presyo diha sa to ang merkado adili dito ah. Sa merkado publiko pagadian. O ga ang mga presyo nga ngay natong sayran kay kining mga presyos lamas ug utanon. Na dito si Bagting 27 Naril Ayaay manang digid mo makaingon og magi ko ana ni gi kada bitong bana-bana gumikan kay kini mo mapresyo ha mo po ni ang presyos pagkakaron ni buntaga andi ta manglangay kay naka standby na si Bagting 27 Daryl Ayaay. Good morning yang di ba tunog des merkado rong buntaga.
16: BTC Market Report.
0: Hello, good morning.

0: nga pabalik ko na to nga kina. Okay, good morning yang. Go ahead.
1: Dili, gis ang putos, 350 ang kilo. Loyaw, 150. Kamatis, 80. Atchal, 200. Ahos, 160. Bombay, 130. Sibuyas, dahunan, gis ang bugos, 150 ang matag kilo. So, tanon, carrots, 120 matag kilo. Patatas, 160. Radish, 120. Pipino, 60. Sayuti, 50. Tampal yung 40. Kalabasa, 40. Bisol, 80. Repolyo, 80. Petchay, 180 ang kilo. Chinese petchay, 80 usab ang kilo. Sa talong, 70 ang kilo. Bagyo beans, 140 ang kilo. Okra, gis ang bugkos, 80 ang kilo. Batong, gis nga, 220 ang bugkos, 80 ang kilo. Galay tangkong, gis ang bugkos. Sikwa, 5 ang slice, 80 ang kilo. Kamunggay, gis ang bugkos. Tanglad, 5 ang bugkos, 60 ang kilo. Alugbati, gis ang bugkos, 80 matang kilo. Gan sa luyot, gis ang bugkos. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 usab ang kilo. Mga katakasamtang ang presyo sa lamas, sagutan nun, Denise Mercado Publico. Ako si Bagting 27, Daryl Likat, Ayaay, sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.7 Radio Bagting.
0: At yung mga presyo sa mga utanon o lamas, karong buntaga sa merkado sa Pagadian. 5:51 na mga kabagting o kabalkadas din ipaghihapon sa itong pagpanaguban sa Pigas Bahin sa mga balita. Pagkita na human. Makisayod sa punta sa mga reports nga nakalap ni Bagting 17 Florence sa FEMA. O kini ang may kalabtunan na kalabutan sa duha ka pakete sa gikatapang shabu nga nasakmit sa kapulisan Dinis Pagadian suspect. Napalog na sa bilangguan na Bagting 17 Florence sa FEMA.
3: Live report. So paglapas sa Republic 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagkatubango na sa usa ka individual nga nag-alias o nga naila sa pangalan nga si Boards kumahit kini nga nagpas sa ipahigayon nga drug bypass operation sa Barangay Santa Maria Pagadian City alas 12 kagabi ang individual na kuhaan kini o duha ka sasya sa kitahapang shabu kaya gilangkuban sa usa ka dakong pakete o ingon man usa ka gamay pakete sa shabu pag-ubad pang drugs paraphernalia ang nakuha sa nasangpit ng individual sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa pagdiyan sa nila kapsel o nagpaabot usab sa kasing ipasaka batok kaniya Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Salamat sa mga accomplishment report gikan sa tuang mga gisakman sa kapulisan sa Pagadian City mga kabagting og kabalkada samtang sa dugang pang balita og dinita sa assistance although nga tunol na gini syempre mapasalamatan usab dano so relief assistance gikan sa city government Pagadian nahatod na gid nga do sa Sarangani province gikan kay nakinahanglan mo sila tabang didto. Oh, gumikis kadako sa danyos mga kabagting o kabulkada siya. Nganana, magin na. Basta magtinabangay, magin na. Kayroon nga din, dali nga mahatagan o pagtagad ang ilang mga nagunang panginahanglan. No? Ang report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Italia.
2: BBC Live Report.
4: Pinaagi sa Team Hatod Tabang, malampusong nahatod ngadto sa mga pamilya nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Glan, Sarangani Province. Ang relief assistance niadtong Sabado, Hunyo 13, 2026. Ang mao humanitarian mission gipanguluhan sa Office of Civil Defense Region 9 katambayayong ang Pagadian City Disaster Risk Reduction and Management Office aron masiguro ang paspas nga paghatod sa mga relief goods o batakang panginahanglan ngadto sa mga apektadong komunidad. Nagpadayon usab ang pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno, volunteers o partner organizations aron mapalig-on ang recovery efforts o masiguro nga walay pamilyang mabiyaan sa paghatag og tabang. Kay numduman nga niadtong Hunyo 8, 2026 gitay og sa 7.8 magnitude nga linog ang maong probinsya din daghang mga istruktura ang nangahugno, naguba og daghang pamilya usab ang naapektuhan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Ang mao mga balita usab atod kadto sumaing kabuton sa mga produkto gikan sa Yes to Health. Sa kini gilagkuban sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, inapoy Santon Herbal Soap ug Santon Herbal Oil ug Santon Plus Gold. Kit na nini ang Santon Vitamin C ug Premium D3 Soft Gel Capsule ug Premium D3 Coffee Mix ug ingon man Visionix Plus. Og lakip na ang Turbo for Men Enhancer og Clear Skin Herbal Soap og Seize the Pain. Mao man ang mga produkto sa Yes to Health mga kabagting og kabulkada sa Gadunos Lay Pharmacy and Clinic sa may nahimutang sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Alas 5:55 na mga kabagting og kabulkada dinhi paghihapon sa tong pagpanag-uban. Ni anang mga gitawag na to og update o maki-update o na tayo yan ang tubasan yung mga greetings o resulta gumikan kay ang ngayon sumalapang pasakaan o kasong sibil ang pamunuan sa Ateneo de Manila University Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin o guban pa human nga nakabsan sa kinabuhi gumikan sa pagpasagad sila si Rene Clert Baterbunia o gingan man Nigerian nga si Divine Adeli pa sa Senior Citizens Party List sa representative nga si Rodolfo Ordanes ni ang iyang girekomendar sa kinatibuk ang initial nga opsyon nga himuon sa pamilya nga duha ka mga estudyante. Sila si Bater Bonia o si Adeli ang nakabsan sa kinabuhi man nga kinimalumos man nga nadala sa bulog sa kusog nga balod sa team building sa Ateneo Blue Eagles o sa kapribadong beach resort sa Dipakulaw, Aurora nitong Hunyo 8. Gipuno pang walay suot ng life vest ang nasangpit ng mga basketball players samtang wala usay kanibitang watchtower para sa mga lifeguards o wala usay warning sign ng resort nga gipunduhan sa mga nasangpit o gipadlak na kini sa lokal nga kagamhanan gumikan sa mga panghitabo. Ngayon, sumala pa, sigun pa, duha ka mga kabatanunang atleta ang namatay o gadili kini simpleng aksidente basta lamang nga kalimtan o gangayan nga mahatagan gayod o gustisya o makabalos ka matuuran ang pamilya. Alo 5:57 na mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagbanag uban maing buntag. Kapan sa dili pa ang inyong resulta 349 ang resulta kagabi eh, kabagting o kabulkadas. Maing buntag, Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, Rosalie Daliripin, Mulumlapuyan, o gingon man des Dumingang si Tats Lascunya o Lascuna. Ayan, maing buntag ganinyo des Dumingang o galakip ng usab ni Christian May Abilianusa Hilbero. May buntag Sungoy San Pablo o Jojo Ramos Malong. May buntag sa Lanog Sbagtingan. London Tormes, may buntag usab sa barangay Kamalig Dumalinaw o ni Marcian Christian Sabal. May buntag ganinyo diha sa inyo makanunayon nga pagtikaw-tikaw sa hanginan. O may buntag usab ni Melanie Pagalaran o Merly Templado. Kisa pa ni si Baltasar Akain Minyoza, Juni Cuba, Maing Buntag, Diaz Dinas, Vanix Mucha Bamunga, oga si Tristan Wyatt, oga Jesseline Bargayo, oga si Calvis Arisgado, Maing Buntag, sa Alegria Pagadian, Teddy Risada, Yapos Balangasan Pagadian, oga lakip na usab, can you have a wonderful day watching and listening sa Balangasan. Salamat kay sa inyong pagpaminaw sa makanunayon gayon. Bueno, motoy siya yung mga kuan ka na bitong angayan na itong pagbabasahong mga pagpasalamat o pagtibayan. Napay na dugang diha, kaya mo ka refresh gun. Oh, thank you sa makanunayon yung pagsuporta sa Lanang Sabagtingan o mga programa sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sunod garong taon-taon ang programa usab ng Bagtingan sa Katawahan o ba ni Bagting 17 Florence of Ima, mga kabagting o kabulkadas, ha? Sige. Nga dilita maglangay-langay mga kabagting og kabulkadas og para kaninyo dinhi paghiapon sa tuang nga pagpanag-uban atong ibilin nga mga pulong dasig sa kaninyong tanan og ganatong tanan perminti ra gi pagdasig dasig bisan pa man pitos ang panahon kay kinsa pa may magdinasigay kita ra man gyud gihapon kani pulong nga nagkanayon pahimangno gini sa tuwa gikan gihapon ni sa Proverbs 14 mga kabagting og kabulkadas og diin na Ang dalan nga gituhuan mong husto usahay motod kanimo ngadto sa kamatayan. Nang careful sa mga gipili nimong dalan kay basig mo na resulta sa unya imong kaparutan. Alas 5:59, Agos Bagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Dagan salamat, maing buntag. 106.3 Radyo Magbating.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
12: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.

0: Rádio Barbarim.
1: Alas 6 sa 7 natong oras sa Kabag ni Kabalkada sa kamayang buntag ganin yung tanan adlaw karon nga Lunes sa Pizza Kinsina sa bulan sa Hunyo. Tag 2026 Kabag ni Kabalkada sa natas sungatungang bahin sa buwan dali araoy. Payday karon sa mga daing madawat nga sweldo. So anay madawat kay nahurot na sa utang, at least makabayad na mo sa inyong mga utang Kabag ni Kabalkada, no? Mara na pinaka-importante nga kanabitaong bahalag walay nabilin sa inyong sweldo basta kay nakabayad lang mo sa inyong utang kay aron nga makautang paghihapon mo sa inyong giutangan. Kay kuno galing di mo hunit mo bayad sa inyong giutangan, aw mo ni gingon digin mo makautang og usab. Matagman gid mo Kabag ni Kabalkada, no? Mo nang hala sige dasig lang sa kanunay. Double doblihon ang pagpaningkamot aron usab nga mulahutay. Kabag ni Kabalkada sa sangalan sa Kadibukang Puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako niya mag-auban si Bagting 17 Florence of FEMA, hangtod ta sa alas 7 ang taknas buntag. Good morning di ay ni Maya ni Mama Jacqueline Kabahog di sa Maya GPM 88 International Manpower Services Corporation. Daghang salamat ma'am, salamat kay sa pagpaminaw o gingon man sa imuhang mga kaubanan na no, sa imong busing diha, good morning. Alas 6:08 na itong oras, Kabag ni Kabalkada, alas sa mga mahinungdanong pabagting o katuyuan, mamahin mo niyong ipadangat dere sa itong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon, ang atong text line, Kabag ni Kabalkada, alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Aron nga mahatagan na itong pagtagad ang inyuhang mga reklamo, ang inyuhang mga mulo, or unsa man ang inyuhang gustong ipadangat diri sa tuang programa, basta wala na'y kalambigitan sa kwarta kay otro po kong way kwarta. Mana magsabotadaan Kabag ni Kabalkada, kibasin nun niya, og magproblema mo kwarta, otro po tang way kwarta diring dapita. Anyway, alas sa 6:09 na itong oras. Ako na yung partner dari garon na si Nash o yung man si Nikki o sa may palpalan. Good morning di ay ni Kuya Marino Biguas ang Marian Tampugaw sa Upper Bayaw si Marian o si Dimar Kinimon o sa tanan nga nagpaminaw samba sa mga bus drivers, jeepney drivers, mga bao-bao, tricycle drivers, bakaha na diya sila hanga tagsa-tagsa ka mga area o lakip na usab Kabag ni Kabalkada sa itong mga negosyantes Pagadian City o sa kasikbit ng mga dapit. Good morning kaninyong tanan sa itong isdaan section, karnihan section o tanan section o sapat ng section diya, mga intersection kumbaga mayong buntag. Ah, sige, lain na usab nga adlaw sa pagpanag-uban. Unang simana, unang adlaw sa simana, Kabag ni Kabalkada, no? So, dito sa lungsod sa Dumalinaw, holiday karon Pizza 15, kay araw ng Dumalinaw, Mangudnila, mga Kabag ni Kabalkada. Rodriguez, Pagadian City, og Sakop, Zamboanga del Sur, og mangadlaw pa ang holiday, ha? Holiday og ma, Muslim Day. Oh, holiday og ma, karon duty sa mo. Gawas lang, naka-file mo, leave na itong last week. Kay murag tuloy ang inyuhang bakasyon Kabag ni Kabalkada. Anyway, alas 6:11 na itong oras. Pipilas ng hilisgutanan, garong buntaga Kabag ni Kabalkada sa bahin na ining padayon nga kampanya sa tuang Department of Health labot sa sakit nga dengue. O lakip na usab Kabag ni Kabalkada katubitong nag-trending nga bugas sa DSWD nga gihatag. No, doon naging mga tao Kabag ni Kabalkada nga matawag tag mga ungrateful kayo nga mga person nga mga people, no? Itagaan na ganing hinabang sa gobyerno, magyaw-yaw pa. No, doon din siya nag-trending Kabag ni Kabalkada ang kining bugas sa DSWD nga gihatag. Dito sa Rangani ni siya katubitong api ng mga naapiktuhan sa Linog, di ba? O ingon man, Kabag ni Kabalkada sa itong hisbukutan karong buntaga, oy magbantay-bantay mo ha, kaya nga tuwa di ang sa IDJ, nakakonfiscate o gunsaman. Nakakonfiscate o mga peke ng mga magic sarap diris Pagadian City. O, si Suning, Kabag ni Kabalkada, nga nga ito maning gihinganlan. Gihinganlan po ni sa IDJ God, naman ni sa post Kabag ni Kabalkada, no, kaya ron in town nga ma-aware mo, maingon taog kuan makalikay mo ba no bahin na nini kabagdig gabalgadas nga giingong magic sarap og lakip na usab gawgaw gawgaw kato maning para patuskig sa mga kuano sa mga sinina o mga panapton habol baka ha o mo na kabagdig gabalgadas og lakip na usab kuno do patay oras ato ning lakbitan ning siaw na puneng smuggled nga sigarilyo kabagdig gabalgadas nga nangasakmit sa katong awtoridad sa Pagadian City og sa Zamboanga del Sur. Unang standby na mo. Lastar na kay kitang tanan, kinahanglan magpakabana sa mga panghitabo sa tong palibot. Ilabi na kung ugaling kitang tanan na no, mabutang usahay sa peligro kabagtig gabalgadas. Alas 6:13 na itong oras. Di pala ito hingpit nga sugda na nga ito ang topic ko karong buntaga kabagtig gabalgadas. At ito sa pasalamatan sa kanunay ang niabag sa ito ang tulumanon. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation halang sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 23 nga doon na sa 44 anyos nga doon ay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper sa mga nasod sama sa United Arab Emirates. Lakip na usab sa Qatar, sa Saudi Arabia o sa Kuwait. Ay napaglangan kabagdig gabalgadas, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nahimutang ang ilahang opisina sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala ngay kabalakan kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, welcome kayo silang buhatan ang mga first-timer or diba ka ex-abroad with or without passport as long as physically fit o gingon man willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasud. Nagatanyag sila og libre nga kapuyan sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libreng medikal. Unay na paglangan, kung ikaw dunay plano nga motrabaho sa abroad, no, mulangyaw. Alas sige, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. O pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog, ang mabiabihon ng personnel sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:15 na itong oras, kabagdig gabalgadas. Dirintas itong topic ko karong buntaga, unahon taning mahitungod sa nag-trending ang, or nag-viral nga post sa Osaka individual, or di lang may Osaka individual, kabagdig gabalgadas, kundi ubay-ubay ning mga katawhan ang nag-post bahin bitaw nining bugas mga gihatag sa DSWD kabagdig gabalgadas, no? Daghan og nagyaw-yaw nga imbis magpasalamat na lang unta gumikan kay nakadawat kinig hinabang human nga nakasinati og unsa man kalamidad kabagdig gabalgadas, no? Daghan ang wala nalipay sa gipakita, no? Gipakita kabagdig gabalgadas nga video sa usa ka ginang nga nagyaw-yaw gumikan matud pa kay pagkanggahia sa bugas nga gihatag sa DSWD. Kini kabagdig gabalgadas, nakakuha kini og mga nagkadaiya nga mga komento, no, reaction sa mga katawhan nga ni pagawas og pamahayag ang Department of Social Welfare and Development Field Office Region 12 kabahin sa bugas nga nagtrending nga gahi matud pa kayo nga bisan pa og imuhang ibunal dili gayod mabungkag kabagting og kabalgadas. Okay, so kun ninyo ang makita, no, ang kining bugas nga gipanghatag sa DSWD gi-vacuum, di ba? Gi-vacuum ni kabagdig gabalgadas, buot pasabot, human nga gisulod sa og cellophane, gi-vacuum ni siya aron nga walay hangin nga musulod og ingon man aron dugay nga madaot ang bugas, kabagting o kabalkadas. Tungod kay ang DSWD, kinahanglan ni sila nga mag-stack o bugas kay dili nila matag-an kung kanus-a adunay mga katalagman nga masinatian. Pero adunay mga katawhan kabagting kabalkadas nga matawag-tag mga ungrateful, mga dili kabalo mo pasalamat. Diba? Ngano man, imbes nga magpasalamat, gumikan kay dunay hinabang nga nadawat gikan sa gobyerno, sa wayon pa man hinuon ang bugas kabagting kabalkadas kay kuno gahi kaayo, dunay bukbok, unya kun imong tan-awon kay wala may bukbok, di ba? Ang pangutana, ngano wala na malang nimo giuli kuno galing wa ka nalipay sa bugas nga nadawat, why not nga dili naman lang nimo iuli ngadto sa ahensya aron nga wala na bitaw daghang bagulbol kabagting kabalkadas, dili ka himuon og content ang hinabang sa gobyerno aron nga mangayo og simpatiya or manguwag simpatiya sa mga katawhan, di ba? Dunay mga katawhan nga nakasabot nga gi-vacuum ang bugas kay aron nga dili madaot kabagting kabalkadas, labi na nga aron nga mulungtad kinig dugay. Pero gatong mga basher usab sa gobyerno, mao toy nang maingon tang kakampi sa maong ginang kabagting kabalkadas nga nag-video-video og taman, no? Iyaha gayong gi-video, iyahang paunsa ang video nga iyang katong iyahang gilambos nga wa gyud nabungkag. Then pagahuman katong iyahang giabrihan na nga matud pa gibukbok pero why bukbok? Mo ni giingon kabagting kabalkadas, imbes magpasalamat na lang unta, no? Kay dunay malungag, nganong dili man mahimo og magpasalamat? Di ba mo ginisakit sa Pinoy kung baga kabagting kabalkadas? Ikaw na gani gitabangan, ikaw pa'y mahimong dautan kabagting o kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
1: Labon sa higayon, bitaw nga dili mo tabangan sa gobyerno, magbagulbol sad kay ang gobyerno na mili o gihatagan. O di ba ka, walay gihimo nga walay gihimo nga lakang aron nga matabangan ang mga apektadong katawhan. Muna yung sayang, gobyerno magduwa-duwa sa paghatag kabagting kabalkadas. Maglibog kung sa ihatag sa tao. Kay ang tao lagi walay katagbawan.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
1: Ang pagpaklaro kabagting kabalkada sa buhatan sa DSWD Field Office Region 12, matod pa niini. Ilaha matod pang nakita ang usa ka video nga ni Kuyanap nikatap sa social media, labo sa matod pa'y, gahe nga bugas, nga gipangapod-apod sa mga benepisyaryo sa General Santos City. Matod pa nila nga ilahang na nasabtan ang mga pangutana o kabalaka sa publiko, labo sa kalidad o kaluwasan sa gihatag nga food assistance, nga buot matod pa kining hatagan o sabog katinawan sa nasangpit nga buhatan. Gipaniguro ni ini, no, nga ang bugas nga gihatag, usagatos porsyento or sinto porsyentong luwas nga kanon. Di kalidad. O ingon man, angay kining nga ikonsumo sa kadaghanan. Ang gahi nga bugas, no, nga nakit-an sa video kabagting kabalkadas kay matod pa, nga wala gikalipay sa pipila ka mga benepisyaryo, wala matod pa kini nagpasabot nga unsa man plastic ang bugas or di ba kaha nadaot na ang bugas. Tungod kay ang bugas nga gibuhat sa gihatag nila, usa kini ka vacuum sealed packaging kabagting kabalkadas. Buot pasabot ang bugas nga gi-vacuum sealed o selyado nga pakete aron nga dili ni mahatbutangan og hangin or gikuhaan kini og hangin kabagting kabalkadas, di ba? So sama ra gud ni sa kining duna kay order sa kuan kining online, di ba? Duna kay unang order sa online nga matingala ka nga pag-abot ni kini nga maabot ang imong order nga kini nga dako ang imong order pero nasurod sa gamay nga sudlanan tungod kay gi-vacuum kabagting kabalkadas. Ingon ani pod ang gihimo sa tuang taga Department of Social Welfare and Development kun DSWD, no? Gi-vacuum aron nga dili babil sa inigsulod sa karton o ingon man aron nga plaster nga mabutang kabagting kabalkadas. Gidugang pa nga pinaagi sa vacuum sealed packaging adunay mas mulungtad ug dugay ang bugas, dili madaot kabagting kabalkadas, no? Pinaagi sa pagtangtang sa oxygen sa pakete, mapugngan ang pagdaghan, no, sa mga katong bukbok o di baka ha, madunay mga unsang mga mananap nga musulod sa bugas. Gumikan ni ini sa kunang gikaingon human nga gi vacuum seal packaging, dili gilayon madaot ang bugas kabag ti gabulkadas bisan pag muabot og pila ka bulan. Oo, no? Wala sila nagamit matud pa og mga preservatives or chemical nga makahatag og kadaot sa mga katawhan, no? So mao ni ang pagpaklaro kabag ti gabulkadas nga ang epekto sa pag ilahang gi vacuum, no? Mao kini nga hinungdan nga nakit-an sa mga benepisyaryo nga ang bugas nga ilang nadawat kay pagkagayong gahia kabag ti gabulkadas. So bututong sa komento giingnan tong atong nag-upload sa video nga abrihe po ng cellophane aron makita nimo ang kining kalidad sa bugas og ingon man aron nga imong masuta kun unsa ginang bugas nga imuhang nga kining gidawat. Og sayaha nga pag kining abre man tuod, nagyaw-yaw na po si Ante kabag ti gabulkadas kay kuno daghag bukbok dili makaon unya sa video kay wala makitang bukbok, di ba? Ang makita nimo kabag ti gabulkadas normal ra gina sa bugas nga adunay unsa man. Ini bitaw nga adunay murag tahop kabag ti gabulkadas, di ba? Nga ini kisla nimo makuha ra sad, no? So muna kabag ti gabulkadas nga pwede magpasalamat na lang ta sa gamayng butang nga ato ang madawat. Mabitaw na gurong usahay nga unok-unokon ta sa kikahigayunan nga imbis nga dili ka ngayan nga sulaya hatagan og mga kinibitaw makasinatig katalagman, usa ka sa mapiktuhan gumikan kay di ka balong pasalamat sa mga butang nga imong madawat.
2: Mula man sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
1: Diba? Muna itong katingad-an kabag di kabalkadas, no? Muna ito ang mahimong katingad-an ba? Nga ang tanan nga mahimong angay unta, no? Nga pasalamatan, di gyud mahi makaako ang usa ka individual kabag ti gabulkadas. Puwera lang ni atong kabalong pasalamat ha. Kabalong mo appreciate bisan pag unsa ka gamay o kadako sa ilang nadawat. Goods. Pero katong mga individual nga wag yun in town, murabitaw sa ilahang nga childhood, kaway kalipay, watudluway, unsaon pagpasalamat, lami kayo, ay, ambot na lang.
2: Mula ba sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
1: Alas ay sa 24 na itong oras sa Gabagtig Kabalgadas. Sa mauna, ang aunta masabtan sa kadaghanan. Kaya doon na po yung mga kining ato ang kauban sa buhat, mga media, nga kining murag wapod kaila Gabagtig Kabalgadas kung ang bugas tinuod bagyod nga kining ang quality, di ba? Kumusta? Doon na po yung bag, kapsyonan o dili mao. So, makaingon ta ba nga ha, ultimo ba naman mga naamang ka sa media o hinoon, media-media lamang po. Media sa kuana, media lang o gadunay mga kuano, mga panginahanglan nun.
2: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
1: Kung naging yung kabag ni Kabalgadas, adeser na to mga media o di ba ka, mga vloggers, influencers, adeser na to ipang re-upload ng mga gipang upload sa usaka kining pipila ka mga individual, no? So tao na tog tarong aron nga dili kini mahimo bitaw nga content sa kadaghanan, no? Aron nga aron ato lang pakaulawan ng gobyerno kabag ti Kabalgadas, di ba? Ato mang di man ato ikalilong nga ang gobyerno usahay dunay mga lapses, di ba? Dili na to na ikalilong gyud nga dunay gobyerno nga dunay mga lapses, pero imbes nga kining tabangan nimo ang gobyerno nga matul-ed ang resulta kabag ti Kabalgadas, gihimo man hinong content kay aron nga unsa man aron nga kuninitan og taman og mga pagsawaya og lakip na usab lagi kini mga manguhag simpatiya kabag ti Kabalgadas nga simpatiya usab nga parihan nilag mga utok.
2: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
1: Sa atong pagbalik kabag ti Kabalgadas, dahil panglisgutanan ato ang hisgutan karong buntaga dire sa ato ang tulumanon ang bagtingan na sa katawhan, no? Ato usab ang hisgutan ang mahitungod usab nini kabag ti Kabalgadas ato nagkaingon kaganina, mahitungod usab nini nga dunay asisuneng, no? Ato man gihinganlan kay giapil man pud diri og kuan gyud kining ang nagpost mangod nini kabag ti Kabalgadas kay national man siya nga kuan kining online page ba, no? kining giingon nga magic sarap, no, nga nagkantidad og 3.8 million nga magic sarap ugaw-ugaw na sakmit diri sa Pagadian City. Mm-hmm. So ato ning hisgutan kabagdi kabalkada sa atong pagbalik diri sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan alas 6:27 sa buntag.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbalik sa katawhan.
3: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan na mga

0: doctor. Unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sket lang yun ayo akong kilid nga naka hilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo na. Mimitin ako. Antog karo na. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian gyud ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: The strongest.

Alas 6:31 natong oras, gabag ni Gabalgada, sa balik na dinis itong pagpanaguban, ang bagtingan sa katawahan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM, mga kabag ni Gabalgada. Nick, palihog ko download og image, Nick eh. Palihog ko download ang image, Nick, nga katubitaong dengue. Palihog ko, Nick, kaya ito nang isigutan ng dengue karong buntaga po, Nick. Kay kampanya magunin sa Department of Health ng pagpakigbatok sa dengue. Samtang padayon tas to ang pagpanaguban kabag ng Gabalgada sa pasadili pa to sa tibayag may buntag nga to ang mga listeners or viewers karong buntaga. Good morning ni Annabel de la Serna. Da sa may Pulacan, Zamboanga del Sur. Hello daw ni Teddy Rizada nga nag-inom coffee. Good morning sa tanan. Jose Reyes Ukaya. Good morning sa may Sinakaban, Misamis Occidental. Aljo na Mukatkat, Dres Pagadian City. Good morning. Og ingon man, may buntag ni Ma'am Jackie Chan. Good morning po kang Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. John Rel Pepito sa may Purok Bangos, Barangay Baganian. Good morning. Good morning ni Mati Michelle. Kuno sa makamulite? Si Mitch Bigwas. Good morning. Vanex Abamunga ni Tristan Gulay. Og sa tanan nga nagpaminaw karon sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning kaninyong tanan. Ang atong tulumanon kabag ni Gabalgada sa kanunay nabagan usab sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Obayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonary

0: Pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwede mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. O ganausap di ay si Dr. Janine Aliponso, ang pediatrics kabagtig gabalkadas. Ay napaglangan, Camp Health Multi-Specialty. Good morning ni May Arat. Good morning. O gingon man, kabagtig gabalkadas, ang National Irrigation Administration ko na niya. Padayon usab nga nagpahibalo sa publiko. Nga kung galing, ano na mo mga pangutana, no, mahitungod sa program sa NIA, labi na sa mga mag-uuma sa Buanga Peninsula, no, kalabot sa inyuhang basakan, pwede mo nga mo-contact sila nga cellphone number nga 0985-804-4566. 0985-804-4566. Kung galing, doon na may concerns, no, o doon na may gusto mga pangutana, mahitungod sa National Irrigation Administration, tungod kay sila, padayon nga naglantaw sa mga mag-uuma, aron nga mulambo ang produksyon silang pagpanguma, pinagi sa irrigasyon, o lain pang tabang pang agrikultura. No, Nadia, kabagtig gabalkadas, una ay napaglangan, no? O gingon man, kabagtig gabalkadas, ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. May abag usab sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Alang na niadtong gusto mapalit o mga produkto sa Yes to Health. Dito na bisita sa iyahang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa pulmone sa building at bang sa Gate 11, no? Santa Lucia, Pagadian, Kabagtig, Gabalkadas. Nadiha ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Tanan nga produkto sa Yes to Health. Inyuhang mapalit sama sa Santon Coffee, Santon Gold, paguban pang mga produkto Kabagtig, Gabalkadas, no, ilalom sa Yes to Health. Ingon man, Kabagtig, Gabalkadas, ang Iliana Bivio College, padayon nga niabag sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ang Iliana Bivio sa kapribadong tulungan sa pagadian nga ubos kayo og tuition fee og labaw sa tanan, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Ang literal nga mga working students katumitang self-supporting Kabagtig, Gabalkadas, pwede kay mong muskwela aron nga makahuman mo sa inyohang gitinguha nga kurso. Doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED og BAELS. Wala na rason aron dili kang makatungha kay magihatagan og kahigayunan ang tanan nga mga kabatan-unan nga makapili sa ilang klase. Mao kana ang Iliana Bayview College. Alas 6:37 na. Ugang pagniabag sa tuang dulumanon Kabagtig, Gabalkadas. Ang Petron Gasol ang ipinagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, siyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit o baka magpatubil o liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang May nahimutang sa May Santiago doon sa DB, may kaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usap exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang May nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate, ubos sa Best Emporium, lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o lungsod sa Tukuran. Good morning ni Dondon Torme sa tanan may buntag Kabagtig, Gabalkadas. Sa pagpadayon sa tunang isgutanan, karong buntag Kabagtig, Gabalkadas, sa tunang ikaingon at tunang isgutan, no, may na lamang gumikan kay nadakpan sa mga otoridad ang kining nagpayuhot, no, na ining smaapike, no, nga si Suning Kabagtig, Gabalkadas nga mao kining magic sarap. Oh, alang na itong mga mahiligon mo gamit o si Suning magic sarap, aniya paminaw ang kinideng gaw-gaw kay lugar rin siya, gaw-gaw Pampanga, Kabagtig, Gabalkadas, duha ka managlahi nga operasyon, no, sa CIDG diri sa Pagadian City o dito sa Pampanga. Pero nasayod ba mo nga diri sa Pagadian City nikabat sa 3,832,100 pesos ang kinatibuk ang kantidad, no, sa peke nga magic sarap Kabagtig, Gabalkadas nga nasakmit sa mga otoridad deres dakbayan sa Pagadian. O alang ni atong mga mahiligon mugamit og mga magic sarap, mga seasoning, o ania Kabagtig, Gabalkadas paminaw. Pero pangutana, unsa bay kalahian, no, niining magic sarap nga peke og ingon man katong original kabagtig ka balkadas, di ba? Kay magwala man gud kay ni gipakita ba kun unsa bay dagway sa piki, unsay kalainan, no, ingon man unsay matawag ta og original. Tan-aon daw nato ni sa picture be. Palihog kog download sa picture ni Ki. Ana i-search lang sa kuan ni Ki, nakada. Palihog ko ni nasa gulo-gulo ni nara oh. Makita ra din nato ang usay dagway sa piki og unsay dagway nining original. Mm. Ang piki kabagtig kabalkadas sa muka oy giihap gyud ni. Ang piki nga magic sarap, no? Kay ang iyaha nga color is dalag kaayo. Yellow kaayo siya og kining color unlike sa original kabagtig kabalkadas, no? Nga dili kayo dark ang iyahang pagka-color yellow. Kono galing, no? Mahiligon mo mugamit nining seasoning nga magic sarap kabagtig kabalkadas. Kini mangkon siya, no? Kini nga magic sarap is produkto ni siya sa Kuwata Masayop sa Nestle and Cream. Oh, Nestle Philippines rather, no? Nestle Philippines, Kuwata Masayop. Mone ang kini sa magic sarap. Atong tanawon, no, kuno sa bay kalainan day tuod ni ini. Kaya daghan manggod og mamalit kabagtig kabalkadas, di ba? Lain nga ilahang inyong bantayan kabagtig kabalkadas sa peke nga seasoning magic sarap matud pa, no? Ang original nga kining label sa magic sarap sa likod sa inyuhang magic sarap kabagtig kabalkadas dunay expiry date nga gibutang di ana. Ang ilang expiry date dunay naka-highlight kabagtig kabalkadas, di ba? Dunay naka-highlight nga kining sa tawagan ani, kini bitaw giitom nila. Unlike sa likod sa seasoning kabagtig kabalkadas nga magic sarap nga peke nga wala naka-highlight kabagtig kabalkadas, no? So aron nga masayod mo kung unsay kalainan sa peke o sa dili peke, oh, so kinahanglan, no, inyohan na yung i-search sa naawa na diya sa kuwan. Daghan mo na makita ninyo sa kining online. Oo. Kay, wata kabalo kabagtig kabalkadas, no? Kung unsay mahimong epekto ninyo sa kalawasan kung galing, makapalit kag peke nga kining seasoning, nga kining magic sarap, nga wata kabalog, ahaban naghihimo ang kining ingon-ini nga matang kabagtig kabalkadas, no? So, atong usbon, nga usa sa mga timailhan matud pa, no, nga ang magic sarap, o kana nga seasoning inyong gipalit, o ginganlan magin niya siya, so ano na po nahinganlan, no? Basta pagwani gabayad sa tua. Ang importante ni kabagtig kabalkadas, ang kaluwasan, no? Ang kaluwasan sa katawhan, tungod kay saga darbagyo sa mga katawhan, dili mabuhi kung walay mga seasoning. Magnasa kamay mo, ang tunay na magic. O, di ba? Mao na siya. O. Ngayon, kabagtig kabalkadas, no? Sa Daily Tribune, mao man ni ang nag-post kabagtig kabalkadas, nga nigabat sa 3.8 million pesos nga kantidad, sa giingong illegal or peke nga magic sarap seasoning ang nadakpan or nasakmit dire sa pagadian, no? Pinagi sa Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG inabagan usab sa representante gikan sa Nestle Philippines Incorporated, no? O giingon man sa tuang kapulisan dire sa dakbayan sa pagadian. Ang operasyon nagsumikad human nga nakadawat og taho ang Nestle Philippines nga doon na matutpay individual nga nag-tago-tago, nagsekreto, naghingok-hingok sa pagpayuhot, sa pagpamaligya o peke nga mao sa maong magic sarap kabagtig kabalkadas o maong seasoning o nakalapas kini sa Republic Act number 8293 o mas na ilang Intellectual Property Code of the Philippines. Particular na ang manufacture, distribution o ang pagpamaligya kabagtig kabalkadas sa nasangpit nga seasoning nga mao kaning magic sarap. Ang operasyon nga gihimo sa Pagadian City ngayon nga resulta sa pagkadakop sa usa ka individual nga nikabat kini nakuha ang iyang kining kinarton, no? Nga si Sunay nga nikabat sa 815 nga nagkantidad og 3,832,100 pesos. Oh. Dayon. So man. Ang giingon kabagdig ka Balgadas nga nahitabo kaday kini nadakpan ang maong ginang, o ginang baka ni kinsa ni siya? Babaye, Chinese national, no? Chinese national ang maong dinakpan nga giila sa pangalan nga si Lin nga nitibong taga Akwansu, Fujian, China. O kini ang temporaryong nagpuyo sa barangay Tiguma Paganian. Huy! Di ba? So, giingon kabagdig ka Balcadas nga kini si Lin ang naaktuhan matod pa nga nagbaligya o giingon man naghamoy naghatod gayod sa giingon nga peke nga magi magic sarap si Suning, no? Nga diin kini ang nakuha gayod gikan kaniya. Oo. So, may na lang, no? Kay pinaagi usab sa atuang personahe sa CIDJ o gabag sa atuang mga kapulisan kabagdig ka Balcadas, maingon tang narakpan, no? Ang individual nga mao'y nag-ulo-ulo nining pagpayuhot, no? Sa peke nga si Suning kabagdig ka Balcadas nga mao ra ba gini ang sagad nga ginagamit sa mga katauhan, no? So wala na nag-ingon nga ato nang gidaot, no? Kay mismo man ang Nestle Philippines Incorporated, sila ang nagpahigayon kabagdig ka Balcadas og pagkikutay ngadto sa IDG human nga ilahang na nakadawat sila og taho mahitungod lagi niini nga nagngalan og galin nga usa ka kining Chinese national nga maoy nagbaligya or kining nagdistribute ba nahimong distributor sa peke nga si Suning kabagdig ka Balcadas. So sa tanan nga managamit sa mga nga si Suning, so kinahanglan inyohan ang sutaon kung ugaling, no? Peke or dili ba na peke kabagdig ka Balcadas? Kaysa ito nang giingon, kung ugaling ikaw kabagdig ka Balcadas, dugay na kang nagamit sa mao nga si Suning kining magic sarap, magi magic sarap, di ba? Nakabalog yung ka kung unsay color, no? Pero kung ugaling, bago pa lang kaning gamit, ang ayon imong masayran, imuhang i-differentiate kung unsa ba'y color, no? Sa peke o sa dili peke kabagtig ka Balcadas. Di ba? Ang asam ni dapit sagad gidistribute dahil mo nga kining gipang tagtag sa mga matawag tag sa dinakpan kabagtig ka Balcadas. Posible, no? Posible kabagtig ka Balcadas nga ang kining peke nga magic sarap gipang distribute ni naani sa mga ginagmay nga tindahan, di ba? Kay nga naman kay kun ugaling manggod naani illegal ni siya kun dili ni siya mas mabaligya sa ila kining mga mall tungod kay pangitaan man ni sila og unsa man saktong dokumento, di ba? Mao na ang pahimangno ni siya alang sa mga katawhan kabagtig ka Balcadas nga nagamitan ni ining si Suning, no? So angay kita nga mag-amping sa kanunay kaysa libeling kabagtig ka Balcadas ingon man kuno galing imong lantawon, no? Lantawon nimo ang iyaha bitaw nga ang sa tawagan ni kining iyahang sudlanan kuha gyud kayo kabagtig ka Balcadas, di ba? Kuha kayo ang ilahang nga kining ang packaging, kuha ang giunsa paghimo unsay dagway sa packaging, unsay mga kining back and front. Mao gyud ang iyahing imo makita kabagdig ka Balcadas, di ba? Walay question, dili ka magduha-duha, dili ka magduda. Pero kon imuhang abrihan na, no? Dili na nimo makita kabagdig ka Balcadas sa ato nang gikaingon ang color sa iyahang unod. Oh. Ang kolor sa iyang unod gabag ni Gabalkadas nga dalag kayo or yellow kayo ang sapike kun imong ikumparar sa kining original, no? So muna nga pasidaan, pahimangno nga mag-amping sa paggamit or pagpalit niini karon nga dili mabutang, no? Dili mabutang sa peligro ang imuhang kinabuhi or ang imuhang kinabuhi naman imong panlawas. Di ba? Ang imuhang panlawas kapag di Gabalkadas. Kay kung ingon anay magpasagad ka, oh, good luck na lang yun sa imuha. Di ba? Tanaw na to, kung sa pabaylain na nga makuan, kadali lang ha. Mm. Kinamang guidelain diri o gi-circulan kapag di Gabalkadas, no? Magic sa original authentic Philippine food seasoning. Oh, tanaw na to, be. Kung sa pamaylain diri nga kalainan kapag di Gabalkadas, aron nga masayod yun mo, no? Kung unsa gayod ang mga angayan ninyong kining lantawon. Oh. Kay di ka mag-question. Ya kita ra bang tanan, di ba? Ini og palit na to kabag di Gabalkadas kay dili na ta maglantaw-lantaw as long as nakapalit lang ta. Mo ginaya to ang isel-sel kanunay sa aling pataka na to. Nga mas maayo nga to ang paniguruhon ang atong kaluwasan sa mutna nga doon na tayo nadawat kabag di Gabalkadas saliman ka pagkandakuha sa kantidad. Di ba? Unya kanusap pa nini sila siya gasugod og kining baligya nini nga peke nga sisuning dire sa pagadian. I'm sure daghana ang nakapalit nini. Di ba? I'm sure daghana ang iyahang nahatdan ng mga tindahan, no? Katong gagmay ng mga tindahan kabag di Gabalkadas nga nabutang hinoon sa peligro ang panlawas sa mga nakapalit sa nasangpit nga sisuning.
1: Sa katauhan o dapig sa kamag-uuran pag-ibigan sa pagkakatauhan.
0: Alas ay sa 51 atong oras kabag di Gabalkadas diri pag-ihapon sa tuwang pag-panaguban sa programa pag-ihapong bagtingan sa katauhan. Sa pagpadayon kabag di Gabalkadas sa tuwang tulumanon. Good morning ni Nahan Diay. Good morning ni Inahan na Waway Bilin. Good morning. Oh, inahanglan yun. Magamping inahan kay lisod na kayo. At akabalo sa epekto ni ining piki nga kining sisuning nga magic sarap. No, kay aha ka ni gigama. No, sa kay gikanan aning sisuning. Alas ay 51 na itong oras. Kapag di Gabalkadas, lain pang ilisgutanan na ito ang isgutan garon. Mahitungod paghihapon sa hugot niya kampanya sa ito ang Department of Health. Mahitungod kapag di Gabalkadas sa pagpakigbatog, sakit nga dengue. Ang dengue kapag di Gabalkadas, gikan sa lamok nga nagdalag dengue, di ba? So, muna siya. Ang lamok nga kusog mamaak, muna ay lamok nga babaye. Katong mga lamok nga dili mamaak, o, motoy lamok nga lalaki. Muna'y kalainan, kabag di Gabalkadas. Itong pagpaklaro lang ha. Kadaghan na paghapon, naglibog, kabag di Gabalkadas. Unsaon pag-identify sa lamok nga babae, lamok nga lalaki. Ang lamok nga lalaki, dito rin na sila mutugdong sa mga sagbot o sa kining dahon. Diba? Pero ka ng babae, muna'y kusog kayo, mausuyo, pagdugo, kabag di Gabalkadas. Nga, posible usab nga makadala o sakit nga dengue kung ugaling ang maong lamok nakapaak sa usa ka individual nga aduna na sakit daan nga dengue kabag di Gabalkadas. Sa so, ato Department of Health padayon nga nag-auhag, no, nga sa higayon nga aduna moy masinatian nga sintomas sa sakit nga dengue. Unsa bay sintomas ni kabag di Gabalkadas? Kining sintomas kay hilanat. Hilanat nga pabalik-balik, on and off ang kainit, no? Paghigay sa inyong lantaw nga ming abot na gani og tulo ka adlaw pataas ang inyong hilanat kabag di Gabalkadas, kinahanglan na gyud na siya nga magpakonsulta mo sa pinakaduol nga health center karon nga mahatagan mo og igong tambal. Unsa pa lang sintomas? Pagpanakit sa kalawasan, lakip na usab sa inyohang kinibitong tabon-tabon sa mata, sakit na usahay, pagkalipong og ingon man pagsuka-suka. Og lakip na ang rashes. Mao ni kabag di Gabalkadas ang sintomas sa sakit nga dengue. Karon ra ba kiting ulan kabag di gabalgadas, kinahanglan gayod nga mag-amping sa kanunay, no? Dili magpasagad kabag di gabalgadas. Paunsa malikayan ang sakit nga dengue? Kinahanglan nga batasanon ang pagpalimpyo sa palibot. Dili kay may lang ka magpagwapa, malimpyo sa imong nawong, pero imuhang panimalay, nagkagubot kabag di gabalgadas ang imong palibot pagkang libuna. Walay hinlo, di ba? Narabay daghang mga inaning kining personalidad nga may lang mo magpagwapa pero pagkahuman, pagkang damaka. Mm. Mauna, nga aron dili magkasakit, no? Dili magka mataptan sakit nga dengue. Kinahanglan kapag di gabalgadas nga i-double check ang inyohang palibot, ipangyabo na ang mga bagol, ang mga lata nga napunduhan o tubig. Kaya posible nga kana ang itlogan sa lamok na nagdalag dengue, di ba? O nga, ang sa pamaylain kapag di gabalgadas, kinahanglan nga kanunay nga limpyuhan na inyuhang tubig bitaw ka ng iyong ipundo. Kinahanglan nga inyuhan ng ilisan ka na mas mayo ka, sa kwano, sa usa ka semana, kaduha ka tulo. Dayon, gatong ipundo ninyo, kinahanglan takluban ninyo na kapag di gabalgadas kaya aron dili na itlogan sa lamok. No? So, inanara ka simple nga pamagi kabag di gabalgadas kon naugaling maandan ni mo na siya nga pagibuhat makalikay gi kasakit nga dengue pero mo na giingon lagi pod ang kon na nagamping ka nang limpyo ka pero imuhang kisalingan kay wa poy pakialam di gapon ka luwas kabag di gabalgadas sakit nga dengue di ba so diri sa Zamboanga del Sur unang quarter o sa second quarter karon tuiga giingon sa department sa IPHO nga nikabat na sa 1,000 kapin ka mga probable o confirmed cases sa dengue. Ha? Pito ang natalang patay. Ang dengue, kayang katambalan, pero kung mapasagdan, goodbye ka na yung kalibutan. No? So muna, angayan na ito, hibaw kining hinumduman sa kanunay kabag di gabalgadas. Ang dengue, kaya ragid kayo ni. Nga ato ang mabatukan, pinagi sa pagpanlimpyo kabag di gabalgadas, pagsunod sa 5S, no? Dili magsige og kining padingol-dingol sa kampanya sa gobyerno, kay kining tanan, alang lamang sa itong kaayuhan. Kaysa higayon, rabag magkahospital, mahospital mo, magkasungko-sungko, magpangayog, hinabang, pag di mo matag hinabang, magbagulbol na pod mo. Di ba? Unya ang resulta, gasige o paauhag ang gobyerno nga manlimpyo, ipangyabo ng mga napunduhan og tubig, wala mo'y pakialam. Unya, ang pagkasadoon ninyo dayon, ang gobyerno kabag di gabalgadas. So muna, sundo na to ang ato ang auhag sa gobyerno, pinagi sa Department of Health, nga batasano ng pagpanlimpyo, kay aron kabag di gabalgadas, luwas ang komunidad. So ato ang mga barangay officials, auhag na to nga hinaot paunta ang kanunay ninyong ipahigayon ang pagpanlimpyo no sa palibot kabag di gabalgadas. Inyo ang iobligar ang mga residente nga manlimpyo og daob-daob, pwede ra magdaob basta walay unsa man, walay isagol nga plastic aron dili mo dakpon sa DENR. Anyway, kabag di gabalgadas, wala ko yung oras. Salamat sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang, umapong adlawa. Ako si Bagting 17 Florence Ofima, may buntag ganiyong tanan, alas 6:57 na.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagluwa siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Sim, Martin, Martin, Florida. BBC
1: Sports Florida. Nakabuot sa high jumper nga si Leonard Grospe ang bagong Philippine record nga 2.23 meters sa iyang unang pagsulay nitong Biyernes sa gabi sa ICTSI Philippine Athletic Championships nga gipresentara sa Philippine Sports Commission sa New Clark City Athletic Stadium. Usa lamang kabulan human niyang matala ang bagong Philippine og personal best nga 2.22 meters sa maong venue. Gibuhat na usab kini ni Grospe og mas gipataas pa ang record human sa iyang malampusong paglukso nga 2.23 meters. Ipataas niya ang bar nga to sa 2.25 meters apan wala na niya kini malukso. Ang bronze medalist sa ika-33 nga Southeast Asian Games gibantayan sa iyang coach nga si Cian Guevara. Kinsa mo'y naghupot sa daang Philippine record nga 2.17 meters sulod sa 19 katuig hangtod nga gipukan kini ni Grospe niadtong 2024 binagi sa iyang lukso nga 2.20 meters. Ang balitang sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas adun na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG con LPG Fiesta. Doon na sila line-line ng mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Zamboanga del Sur.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Florida.
2: Sa detalyan sa kahimsog sa panlawas, nagpirmahay og Memorandum of Understanding kung MOU ang Commission on Higher Education of Department of Health aron mapaligo ng pag-andam o pagpalambo sa mga healthcare professionals sa nasud. Ang kasabutan gipanguluhan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis og DOH Secretary Teodoro Herbosa isip tubag sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. nga masulbad ang kakulangan sa healthcare workforce sa Pilipinas. Tumong niini ang pagpaligon sa health workforce planning, pagpaayos sa kalidad og mga kurso nga may kalabutan sa panglawas o pagpalambo sa evidence-based policy making alang sa health profession education. Pinagi sa mga pagtambayayong gilauman nga mas daghang kwalipikado o andam nga healthcare workers ang motongha aron matubag ang nagkadako nga panginahanglan sa serbisyong panglawas sa tibuok nasud ubos sa Universal Healthcare Program.
1: Ang balita sa maayong panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gipanguluhan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang may specialistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tagog, Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Florida. Nasayot ka ba?
1: Alright, dinito sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Ito ning siren kon, kinsay naka-invento aning dekoryente nga plancha. Okay, gamit yun kayo ni Karon. Abot lang kapon ni sila o mamlancha baka po. Nasayod ka ba nga? Okay, usa ka Amerikano di ay ang inventor sa dekoryenteng plancha nga gamiton kayo sa uniforms o guban pa sa pamilya. Siya si Henry Seeley ang nag-imbento sa unang electric flat iron. Yang gi-patent ang iyang aparato niya itong Hunyo size 1882. Ay, dugay naman ni kayo eh. Sa wala pa ang imbensyon ni Seeley, ang konsepto sa paggamit og plancha pinagi sa gipainit og hamis nga metal sa pagpress sa mga panapton nga gigamit na sulod sa daghang siglo. Din ang mga unang bersyon gipainit sa abring sudlanan nga gipuno sa init nga uling. uswag sa plansya sa sinina milungtad og daghang siglo sa lain-laing mga pamaagi og disenyo. Kita katong plansya nga daan.
2: Oo, nami nana sa unang.
1: Ah, nami nana ka.
2: Butnag uling.
1: Kami po nasod mi nana diyan. Aron mo sino siya? Naa nag kandila ang kilid. Nasayod ka ba nga karaan nga pang pamaagi niini na matikdan sa unang sibilisasyon sa China nga migamit og mga metal nga kalaha nga gipuno sa init nga uling aron mapahapsay ang panapton. Lahi po nila kalaha gibutangan. Ang mga Griego og Romano migamit og hamis og gipainit nga mga bato o bugnaw nga maso aron bunalan og patagon ang mga panapton. Ang flat iron or kining smoothing iron sa tibok ika-17 hangtod ika-19 nga siglo, ang mga standard nga flat iron ligon, triangulo nga mga piraso sa cast iron adunay kuptanan gipainit sa kahoy o mga kalan nga uling. Samtang ang electric flat iron niadtong 1882 nga gipatent ni Henry Seeley ang unang gipainit nga electrically flat iron nga migamit og carbon arc aron makamugna og kainit. Kini nga mga unang electric iron mukabat sa halos 15 ka libra og dugay nga gipainit. Uy, dugay di kayo, dugay makaplansya. Nasayon ka ba nga niadtong 1892 ang mga kumpanya sama sa General Electric mi pauswag pag-ayo sa plansya sa kuryente pinaagi sa paggamit og mga alambre adunay resistensya para sa mas dali nga pagkontrol sa kainit. Sa ulahin niadtong 1926 gipaila sa LD Company ang unang commercial nga magamit nga plansya nga adunay steamer. Ang nasayod ka ba, mga kabagting o kabukada, hatod Bea, usap ka nato sa Iliana Bayview College. Sa usap ka, pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og mga kurso nga BS in Criminology, BS in Social Work, BSIT, BTVTED, BAELS. Naka maglisod pamilis mong klase kay pwede buntagon hapunan o panggabi e busa wala nay rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC BBC Parting Parting Balita.
3: Mga mati ani ani ana ang balita show.
1: Alright, dinita sa balitang showbiz, mga kabagting o kabalkada, kamaring dars, pasok na dira.
2: Formal na, misulod sa salag sa kaminyo, si Samuel Pacquiao, ang iyang dugay ng uyab nga si Carolina. Sa wedding ceremony nga gipahigayon sa Estados Unidos. Sa mga videos and photos nga gipost sa social media post, din makita nga malipayon ang magtiayon atol sa ilang kasal.

0: kuan na, di ba naman ay sayo sayo kung oh, magkasal na.
1: May nakahila ko ato light ra ko
0: da.
1: Inara ginang my mother
0: ah, that's been my mother. Ang mama jud mo jud ay pinakaunang muhilak. Chirot lang. Alright, samtang sa Bigas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News, official Facebook page of sa Radyo Bagting Entertainment. Nakip na usab sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Tristan.

0: kaninyong tanan nga mga wala pa naka-download di ay sa Radyo Bagting mobile application. Pag-download na mo, available na kanan sa Google Play Store, libre na siya. Pero inigamit ni mo, kung wala kay internet, di po na siya mugana. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaan.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita!
3: Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat, tagadigos dayko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong i-layan ako ang kubo. Wala naman yun ang ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugo na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
12: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
11: Skin Shop? Asa man adapit?
12: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
11: Unsa man ilang baligya dito?
12: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
11: Safe ba na ilang products?
12: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
11: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
12: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
13: Mag-skin shop na! Mungwa para ka!

0: Muy en Campaca.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa may ibat ilo, sakit imong hawak, anak?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
3: pa, murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang
2: nimo? Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
13: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
14: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo, dinhi sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan, nagpanikad ang pinakagwapo kong kauban, ang gilugan sa tanan sa tibuok kalibutan. Dods Marson, Dods Abante, Dods!
15: Yes, bagay gala, kumusta? Og maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa ang kaakuhan, pinaagi sa programa ni Mayor Samico. Nga asinso, pagadian, para ang tanang mga katawahan, indak may adunay kasayuran sa mga proyektong pangkalambuan sa syudad sa Pagadian. And of course, maayong adlaw kaninyong tanan mga katawhan sa Zamboanga del Sur, sa 1st District ug 2nd District, ang pagtibaya gikan sa inyong mayor, si Mayor Samico.
14: Independence Day man kay ginapay dods.
15: Yes.
14: Si Harry mura magwa po ni na Independence Day kay wa man ni napayhag ang ginapay. Anyway, ang kaakuhan inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao nga mao ang Pagadian City, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Samico, ang Pagadian City. Assalamu alaikum, uramatullahi wa barakatuhu. Mapiya mapita sa kanulangon na paggalik ko mga Muslim, gimpi adlaw nan patad mga subanin, mayong adlaw kaninyo tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, alang sa mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og syempre naman sa ato ang mga kaigsuunan nga ang gisaligan lamang mga radio stations o ang uban pod gisaligan sa social media bisan asa ni ana o unang bulyada dudes.
15: Yes, mga higala, gisaulog ding dakbayan sa Pagadian ang ika 128 Philippine Independence Day. Pinalaya na kita.
14: Ikaw har, nagpalaya ka na ba? Or pinalaya na?
15: Okay, pangunahan ni Mayor Samico og ni City Councilor Lance Samuel ko, City Councilor Jager Ariusa og ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, tanang mga konsyal sa 15 City Council, og mga nagkadaiyang mga men in uniform, mga government offices, national and local government offices, mga local nga buhatan dinhi sa dakbayan sa Pagadian, ang pagsaulog sa ika 128 nga adlaw sa kagawasan ning nasod Pilipinas nga gipahigayon diha mismo sa may City Hall ground, particular diha tubangan mismo sa monumento sa tuang national heroes nga si Dr. Jose Rizal. Kabayan sa maong pagpatuman mao ang paghatag og bulak isip seremonya sa paghandom sa gawas no ning nasod Pilipinas kung mahinumduman kani atong panahon nga gisakop ta sa panahon sa mga Espanyol, di lang kay Espanyol, mga Amerikano, mga Hapon nga nakigbisog, nakigpatay ang ato ang mga Pilipino, mga kasundaluhang Pilipino para maangko nato ang gawas noon kung kalayaan Independence Day ning nasod Pilipinas. Og pinaagi usab gisundan sa pag-awit sa lupang hinirang and of course Pilipinas kong mahal. Ang mga kalihukan nagsilbing pahinumdom sa sakripisyo og kabayanihan sa mga bayani nga nagbisog alang sa kagawasan sa nasod og pagpalig-on sa panagiusa patriotismo sa matag Pilipino ning nasod Pilipinas. Mauna ang gibutyag usab nga mensahe ni Mayor Samico sa iyang pagpasalamat og paghandom sa tuang mga national heroes sa kaniadtong panahon nga upatan na tawo dinhi sa nasod Pilipinas. Mauna nga atong mahalon ang atong Pilipinas tungod kay mga Pilipino tantanan magkahiusa ta sa pagibisog. Ilabi na karon nga ang atong Pilipinas nagatubang sa dako nga problema, ilabi na ang korupsyon.
14: So ingon ni ana, kinahanglan magpakabana gyud kita sa mga panghitabo karon tungod kay dili na man gud kayo ta ka-relate ni adtong mga panahon panila ni Dr. Jose Rizal nga atong national hero, and syempre pa naman sa uban pa sama nila ni Andres Bonifacio og kadtong mga nakigbisog alang sa independensya sa Pilipinas. Dili na kay nato ma-relate kay wala na gyud ta nakasinati. So ang atong nasinati karon nga kapait kalisod sa ato ang kahimtang karon sa Pilipinas, makigbatok gid ta sa korupsyon. Aron mahimong independent ang ato ang nasod nga Pilipinas, batok sa korupsyon. Maingon ta nga independente na bata. Yes, independente na gid ta tungod kay makalakaw-lakaw man ta dod sa magabii kanang may kagawasan man ta sa pag-adto Robinsons. Si ilang tagkakitaan sa Robinsons, Pagadian o guban pang mga lugar makalakaw-lakaw kita, makalulinghayaw kita ngadto sa ato ang kanang mga kaigsuunan kanang muduaw ta independent ta. Pero sa istoryahan nato ang kumusta ang ato ang komunidad, kumusta ang atong katilingban, angay gyud nga magpakabana ta karon aron na sa ato ang dili ta maingon nga mag-neutral lang ta karon or kanang maghilom-hilom lang ta. Dili na siya magsilbi, kinahanglan gyud makigbisog ta o kinahanglan nga dili neutral. Kung maingon mo black ni black to, black A black to, asa mo sa black Black A, Black 2. Kung maingon mo, parehasaran na sila ng mga demonyo, ato siguro pong tanawon o kinsay kanang mas liser nga pagkademonyo. Mm. O atong tabangan o atong kanabang ikuan ang dalan pod nga tarong, no? Lesser devil, makaingon ta. So kung presa na sana devil na silang tanan, okay, fine. So mangita tag lesser devil. So ato ang tabangan ng atong nasod nga makalingkawas gikan sa corruption, makalingkawas gikan sa mga giingon nila nga mga wa tay gitumbok nga tao, basta giingon nila nga mga
15: malita.
14: Mga malita.
15: Kargador sa malita sa kaba ng bayan.
14: Oh, mao na siya diha og nganong naingon ani ni siguro atong una-unaon nga akong balikon nga di kita angay magpakabuta bungol.
15: Yes,
14: aron nang independente pag independente na tunod dods reality gid siya.
15: Kitang tanan adunay tulubagon sa usag-usa tungod kay ang hitabo karon sa nasod Pilipinas, grabe ang korupsyon og ang uban niini, walay pakialam, dili gid na pwedeng dili ta manggilabot, dili na pwedeng wala tay partisipasyon sa gobyerno tungod kay sa karon nga panahon ning nasod Pilipinas, grabe ang korupsyon unya ang gipangkawat niini ang kwarta sa mga katawang Pilipino nga gikan sa buhis nga para unta itabang ibalik sa mga katawhan pinaagi sa mga proyektong programang pangkalambuan, social services ug tanang panginahanglanon sa mga Pilipino sa tamang ahensya sa gobyerno unya kay sa unta man naglunang sa grabe kakawatan ang pipila ka mga political leaders tanan sa Congress, sa Senado o sa mga national government executive dili man tanan adunay pipila nga nakita nga gipahinganlan sa nikalabay nga hearing diha sa Senado kaning 18 Marines nga nakadawat og malita nga gikan sa flood control nga kwarta o diya ka na mao na ang kwarta sa mga katawhan pero wala na to generalize adunay mga sakto nga mga politician nga ilang ina-deliver og sakto ilang nahatag og sakto ang gusto sa mga katawhan nga programag purektog pangkalambuan ilabi na ang mga social services program. Example lang diha dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nahatag ni Miro Samico ang saktong panginahanglan sa mga katawhang Pagadianon mao na nga makita sa mga katawhan ang iyang sinsero nga pagserbisyo alang sa tanan og ang Pagadian hayan nga nakita nga ming asinso, ming lambo og ganahimong richest component city sa Visayas an Mindanao. Mauna sa pagsaulog sa Independence Day at tumangining makunek, kitang tanang Pilipino adunay kalabutan sa nahitabo ng nasod Pilipinas nga dita magpakahilom mutingog na takaron kay kitang tanan ni ini ang apektado og dili ta magpakahilom di na pud mulihok ang ubag mga katawhan mauna nga we unite together. Together as one.
14: Together again.
15: Nga atong batukan no ang nanghitabo karon sa national government kay domino effect man na kung unsay kalisod kawad-on pagpangakaw sa panudlanan sa kaban ng bayan gikan sa mga kwarta sa mga Pilipino epektado gihapon ang lokal nga kagamhanan na ilabi na sa ubos ng utong sa katilingban. Makita man ninyo atong kalisod karon pagkamahal sa palitunon, krisis, walay saktong mga trabaho ang majority sa mga katawhang Pilipino. Ya, og mayon na lang, dres Dakbayan sa Pagadian, ano na gipagunahon na si Mayor Samico nga tanang mga oportunidad, mga katawan, mahatagan og trabaho, pinaagi sa Employment Promotion Program. So, dagag connect-connect no atong istoryahan karon. Oga pinaagi usab na sa administrasyon ni Mayor Samico.
14: Yeah, mauna ang ato ang kinahanglan nga pagabuhaton nga matag individual nga mga Pilipino, maingon-ingnon maday nag Pilipino ka ba? Kung Pilipino ka pagpakabana, har nagpakabana ka har unsa atong mahimo? Unsa atong mahimo? Ang atong mahimo gid sa pagkakaron we have to pray, no? I-pray ginato nga kinsay mo manaig ang kuan gid less devil gid. Paingon tag less devil gid, kinsa maimong less devil? Well, asa ka nga black? Asa ka nga black? Ah, syempre naman. Katong maayo gyud mag-explain o maayo o kuan. Isa day majority har. Ang Cayetano black gyud si Harry.
15: Yes. Oh. Klaro man no, ang majority ang Cayetano gyud
14: yes.
15: Kay mao man ang i-honor sa Supreme Court. Magsunod gyud ta sa 1987 Constitution. Dili na to na
14: reason. Mapwede nga ang kuan dods ang 11 plus 1 equals 13. 12, bragid na siya. Oo, di yun na insakto man tong giingon ni Senadora Pia Cayetano nga bisan gagmayng bata makasabot ni ana. Dayon dawaton lang po nato kaysa indi, atong Independence Day bitaw ang gi-mention ni Pangulong Marcos. Awa mag isa mingon o kuan Senate President ni Gatsalian. Mingon na mag isa Senate President for, pro tempore.
15: Yes, kabalogin na sila. Kung kabalogin na sila sa balaod gining nasod Pilipinas. Unya, maulagi na ang nahitabo karon matawag na to nga kuan kanang wala pa kasi nabtanay no, sa matag-usa tungod sa gahom sa ilang katungdanan. Og inana ang angay nga panaminan nga angay na baruga natong mga katawang Pilipino.
14: Yes, mauna diha. So maghuwat gid ta og angayng panahon og atong iampo ang kadaugan sa maayo sa ato ang nasod ga dili muhari ang demonyo kaysa pagkakaron nagilugay na ni ang demonyo og ang maayo unya kay kung kita magpaluya-luya ang demonyo gyud maoy mukuan ba muhari kay labi na kanang kwarta. Was the source of all evils jud na siya kung nga di ni mo tarungon paguna-una. Pero maunay atong gikabuhian. So, dili ta magsilbig walay kwarta, pero maimong paundayunan, that will be then the source of all evils.
15: Yes.
14: Well, anyway, Dodds, congratulations din
15: yes.
14: sa Pagadian City.
15: Congratulations
14: sa local government unit sa Pagadian City.
15: Congratulations sa tadag mga katawhan nga inyohang gisuportahan na usab sa lain na usab ng higayon ang inyong paghatag o suporta sa liderato ni Mayor Samico Dingdakbayan sa Pagadian. Malampusong nakapasar ang dakbayan sa Pagadian sa Financial Good Housekeeping alang sa calendar year 2024 o 2025. Ilalom sa pagpangulo sa ligon nga liderato ni Mayor Samico. Ang Financial Good Housekeeping usa ka prestihiyosong pag-ila nga gihatag sa Department of Interior and Local Government kon DILG ngadto sa mga lokal nga kagamhanan nga nagpakita og taas nga papel sa transparency, accountability ug maayong pagdumala sa pundo sa gobyerno. Ang maong pag-ila nagpamatuod sa ligon nga pagpangulo sa og padayon nga paningkamot sa lokal nga pagagamhanan ning dakbayan aron masiguro ang husto, responsable og matud-anong pagdumala sa pundo alang sa kayuhan sa katawhang pagadianon. Ang duha kasunod nga tuig kon 2 consecutive years nga pagkapasar sa Financial Good Housekeeping nagpakita usab sa padayon nga kalambuan sa dakbayan sa Pagadian o pagsalig ni ini sa maayong kagamhanan ilabi na sa mga katawhang Pagadianon sa inyong walay puas nga suporta sa liderato sa inyong gwapong mayor nga si Mayor Samico nga nagdala sa asenso Pagadian o puhon asenso sa Buanga del Sur o dinhita sa atong argumento komentaryo mga higala sa Rehiyon Nuybe. Sa Rehiyon Nuybe ang upat ka probinsya Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Hulusulu and ang Zamboanga del Sur. So wala makapasar ang Zamboanga del Sur sa Good Financial Housekeeping. So din hinapod da. Kung ato hinumduman mga higala ang Zamboanga del Sur na himong top 7 poorest province. Onya nahimong top 2 poorest province karon nausban na pod lain na pod usab nga pagkapalpak sa pamunuan sa atong probinsya nga wa na gyud na appeal sa Good Financial Housekeeping. Atong pangutana ni governor, ni congressman, tanang mga kinsay kadumala din ha, unsa inyong gihimo ha transparency mga kwarta nga gikan sa katawhang sambusuryan, Pagadianon, mga taxpayers, unsa inyong gihimo, asa ninyo gibutang, nganong wala mo maapil sa Good Financial Housekeeping sa Department of Interior and Local Government Unit. May panghulusulo kay kaniadto nagka-problema kay masakop sa BARM unya nagpagawas og kamandaan ng Supreme Court nga ang hulusulo ay labot gibalik sa Zamboanga Peninsula Region 9. O nya, naapil pa ang hulusulo. Ngano ang Zamboanga del Sur? Wala naapil. Dako na itong pangutana. Ngano ni? Ngano napod ni? Ay, nako, dakong kaulawon. Sa atuang sambusuryan, ilabi na ang mga pagadianon. Maulaw ta ba nga kitang pagadianon sambusuryan pag-ingon nga Pagadian City? Asa ang probinsya riyan sa Buanga del Sur? Ah, hindi nakasali sa good financial housekeeping. Top 7 poorest province sa Mindanao. Top 2 poorest province sa Sambuanga Peninsula. Noon saan naman taon yung pagadumalaa? Agov, madam! Katawa lang naman ko, ni madam, oy!
14: Katawa lang ko, kaya na ako yung ikat-chat meet in siya, malaya ka na ba? Ka-independence na ikaw, dudes, malaya ka naman no, si Harry, malaya na. Ako po, malaya na.
15: Bago na lang
14: ito, katawa. Katawa lang ta, ang good financial housekeeping, nakuha na for 2 consecutives sa Dakbayan sa Pagadian. That was din 2024. Ideklara ang Pagadian City Local Government Unit sa pagpanguna ni Mayor Samico, pinagi sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga kanang good housekeeping no 2024. Pagka 2025 karon nadala gihapon ang Pagadian City sa good financial housekeeping. 2026 pamanggod ta karon. So ang 2026 i-deklara na siya 2027 pod. So, that's diba, no? Ay mo namang ikaingon, ang mga syudad nga nahi-appeal is Zamboanga City, Isabela City, Dapitan City, Dipolog City, ug Pagadian. Sa probinsya, gipangita ginako ng Zamboanga del Sur, ang gideklara manggod gyud sa DILG, maura gining sulo. Zamboanga del Norte, Zamboanga Cebu, kay may pang Zamboanga del Norte, no? Kay bisan number one sa poorest province within the region in terms of kuan siya kining sa kapobrehon gyud sa tawo, kining kuan man na deklara man siya kuan maayo sa housekeeping. Now, mayngan daw, what is housekeeping? Unsa gud ang good financial housekeeping?
15: Yes.
14: Nga inyong gipasigarbo nga dadawat nga award sa Pagadian City, unya wala kadawat ang lalawigan sa Zamboanga del Sur. Pero anyway, dudes, ang ato amangod ni ani, ang kompetisyon ni ani, dudes, sa mga cities, Pagadian City man. Dili man ka kompetensya ang Zamboanga del Sur. Pero atong gipangita ang Zamboanga del Sur kung maapil bag ka deklara sa good financial housekeeping 2025, bisan 2025 na lang. Kaning atong pangita, wala man. Unsa di na ang good housekeeping? Aron mo masayod kanang transparency. Moingon ganitag transparency, kana bang kining imong gipakita tanan, no? Ang imong mga lihok as well as ang imong mga papel, ang imong financial status, mo na imong gipakita sa tanan for transparency kanang aron makita sa publiko ang imong buhat, ang imong trabaho, ang imong lihok, unsay imong gihimo, mao na siya diha. Then the accountability. Mayon kag wala man sila accountability. Kanang imong
15: tulubago nimo.
14: Oh, tulubago nimo sa imong trabaho, sa imong buhatan entire sa Zamboanga del Sur or Pagadian City and kanang ang imong kanang pag-amping, no? Sa tanang mga butang o sa tanang katawhan. Kung may nguntag good financial housekeeping, lakip na po na ana ang fiscal management. Dayon, ang alabaw sa tanan, handling of public funds.
15: Yes.
14: Giunsa nimo pagkupot, giunsa nimo pag-explain nga to sa katawhan, giunsa nimo pag kining paggasto, no? Ang imuhang kanang kwarta sa gobyerno dinhi sa Pagadian City. Giimo gina siyang i-open. Bukas gina siya sa publiko. Muna siya giingon na good financial housekeeping. Bukas ma. Transparency, kanang handling ito na public. Muna siya bukas para sa publiko ang tanan. Nga kanang bisan si kinsa ang mangutana, gustong makakita, ana, mapakita gyud nimo ug mapasabot gyud nimo ug makasabot gyud ang katawhan.
15: Yes, mauna mga higala nga ato na po nang ipangutana. Gaano na pud ni kay nakatuluan base na ay na poy makaupata na pud ni. Gob, unsa na ta ni? Ang Zamboanga del Sur. Una tong balikon ni ikapito, top 7 poorest province. Top 2 poorest province. Unya karon gideklara na usab sa DILG financial good housekeeping. Wa na po, naapil ang Zamboanga del Sur. Naunsa naman eh, tabang, mga kuan, mga katawang Sambusuryan. Oh. Atong ipasabot, transparency o pagbukas. report sa paggamit sa pundo sa katawhan. So, kay wa man maapil, ato yung question, giunsa ninyo ang pundo, buhis, tax sa mga sambusuryan, katawhang pagadianon, giunsa ninyo paggamit? Ha? Ganun yung inanin eh. Unya, may tulubagon o responsable paggasto sa pundo sa publiko. Hay, kapuya. Ikaw sumpay te.
14: Bira dons, ayaw palupig.
15: Na, inana ba? Nga, atong pangutana, balik-balik na itong pangutana. Ginabat-bat na to pirme. Ning top 7 forest province, giyawat lang ta, masolusyonan, waram na ighapon. Onya, top 2 forest province sa region 9, ang Sambuanga del Sur, maura ighapon. Onya, karon pagpagawa sa DILJ nga financial good housekeeping, wa naghinon apil ang Sambuanga del Sur sa mga probinsya sa region 9. Atong pangutana, balik-balik pangutana. Unsa man yung rebuttal ina sa inyong sa amuang pangutana direbe sa amuang kuan sa amuang komentaryo ngano wala na apil ang Sambuanga del Sur? Pali ako explain sa inyong mga information officer daw diha sa PICAS. Ngano na ingon ani ni ayog ingnan nga papel-papel ra na. Atong balikon. Yes, of course, papel-papel ra na kay ang tanan nimong kuan sama bang eskwela ka? Kanang grado nimo, kanang greeting cards, mauna ang imuhang papel resulta sa imuhang hinaguan, sa imuhang tinunan.
14: Girecord kay ba?
15: Dili man ikaw, muhatag o grado sa imuhang kaugalingon.
14: Nakuyawan si Harry.
15: Ikaw man, maghatag o grado nga imong trabaho para sila ang mu-entre, bot ba sa bot, jante ka, ang maestra nimo. May mga tag ni mo grado kung sa imong performance. Kung bugo-bugo ka sa klase, 75, yug ka. So, ingon na gihapon, ang Sambuanga del Sur, ang mga LGU, ang atong principal, mao ang DILJ, na karon kay wakman kay gihatag saktong performance, medyo apiki man kasi mong pagsabot, may yung kagpapil-papil na na. Yes, papil-papil. Kay ang gobyerno, black and white, kabalo mong gin mo ana. Kabalo mga katawan, o kabalo mo ana. Kay ang kwarta nga pundo sa mga katawan, aduna gi transparency og asa nimo gi dapat ba ang imong kwarta, unsa imong gigamitan sa imong kwarta? Nganong karon wa na gid naapil ang Sambuanga del Sur.
14: Wa mo na naapil sa una gud.
15: Sa una wa gihapon naapil, karon wa gihapon.
14: Ayo lang dili ta magsigpang hambog nga
15: sige ra mo panaway diri sa sudad sa pagadian.
14: Lihok mo'y patrabaho.
15: Kita inyo ang kapalpak sa inyong trabaho.
14: Sabah, lihok mo'y paistoryahon di ay. Oh. Lihok lagi maoy pa istoryahon. Pero kinahanglan pod ang atong istorya palihokon. Baliho na to, no? Bali-bali na siya. Mura nagingon nga kan, di po na siya bali-bali or tuyo, counterclockwise. So, ang atong himuon dia sa probinsya, daghan man kaayong mga maayong lakis baroy
15: diya. Daghan man kabalo diya. Nga nung wala ginina sa
14: papel. Pero, unsa man po i-submit nimo magbuot-buot kas papel.
15: Kay wala po nimo.
14: Oh, kay unsa man imong ibutang sa papel? Pares ra gud nang estudyante ka. Dayon na ay maestra. Nagsige man pug absent ning estudyante.
15: Oh, may graduate
14: ka. Unsa may suwat-suwat dito sa card nga wa may gradong may entry ang maestra kay wala may performance ang estudyante kay nibisan pag eskwela lang mulingkod-lingkod lang kadiha. Wala gyud. Sige pong absent. So unsaon man na magproblema gyud. So the Department of Interior and Local Government, kuan mong guna siya dun? Dili lang kay DILG. Head ang DILG sa task force. Pero ang community na ay mga kuan ba na ay mga nagkadaiya nga mga representante gikan sa mga different civic and religious organizations, mga representante gikan like for example sa usa ka business sector kuyog na sila sa DILG, sa gikan sa legal community ngadto sa DILG nga na daghan no, dili lang kay DILG lang ang mutan-aw ang sa maong paghatag og award bahin sa aning mga ingon ani like for example good financial housekeeping, dili lang DILG nagbutbuot kundi every sector nga nagrep na ay representante nga nasulod sa task force sa DILG, mo na sila yung grade, no? So dili ingon nga basta-basta lang nga wala na gisulo sa DILG, so wala jud maka-question, no? Wala joy maka-question kay tan-aon man na Kung mutanaw sa papel, bitanaw ta ni ilang mga records. Bitanaw na to ning unsan ay gipangkuan nila. Aw! Dili man kay papel rabuitan aon anak nila.
15: Sa gobyerno manggod, mga madam, mga sir,
14: dili
15: pwede nga verbal-verbal, sulti-sulti lang. Naagay dokumento, naagay papel para ligon ang imong basihan, ligon ang imong ebidensya nga gipakita. Ana na siya ang pagkuan, pagserbisyo sa gobyerno. Mauna mga katawang Sambanga del Sur, Sambosorian, hinuklogin ninyo, inaani pa ba gihapon yung gustong pamunuan sa Sambanga del Sur? Oh, atong ipasabot, ang pagkapasar sa financial good housekeeping usa kay timailhan nga ang LGU pagadian adunay maayong records pagdumala sa financial nga mga obligasyon o nagpakita